0: ng Pilipino. Bilang kanilang mga kinatawan, tayo ay nakatali sa konstitusyong kanilang pinagtibay at pinagtibay sa pamamagitan ng kanilang boto. Ang pagtataguyod at pagsunod sa konstitusyon ay nangangahulugan sa makatuwid ng paggalang at pagbibigay bisa sa kalooban ng taong bayan. Ang ating otoridad ay hindi nagmumula sa ating sarili. Ito ay nagmumula sa taong bayan. Kaya naman nait nating gamitin ang otoridad na ito sa loob ng mga hangganang itinakda nila sa pamamagitan ng konstitusyon. Maraming salamat po.
1: Duly noted. It's 12:49. We shall break for a brief lunch recess. I say brief because we shall resume at 1:30 and shall immediately proceed to resolve the motion of Senator Judge Erwin Tulfo. Sans taking up. Before we go on a recess, forgive me, Senator Judge Go, I did not know. Senator Go is recognized for his explanation of vote. Before we go on a recess.
2: Salamat po. Tapusin ko lang po ito. Baka mamaya wala na akong kasama rito. Mr. Presiding Officer, my fellow Senator Judges, at sa ating mga kababayang nakikinig, the question before us is grave. How many votes does it take to impeach an official elected by the Filipino people? Pero ang tanong dito ay dapat ba nating pagbutuhan ito? Ito bang tamang panahon o tamang forum? The 1987 Constitution, which was ratified by 16.6 million Filipinos, more than 76% of our people, answers this clearly. Article 11, Section 3, Paragraph 6, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Two-thirds of all the members, 24, not only those present on the day votes are cast, not only those available on the day votes are cast. Hindi sinabi ng konstitusyon na yung mga present lamang sa araw ng botohan. All means all, ang ibig sabihin ng lahat ay lahat. The Senate has 24 seats, two-thirds of 24 is 16. The math is simple arithmetic. Madaling intindihin po ito, Mr. Presiding Officer. Bakit ngayon lang po ito gagawing komplikado? Isa naman po ang ating layunin dito. I am for justice, truth, and accountability. Kaya lang, dapat dumaan tayo sa tamang proseso at sumunod po tayo sa konstitusyon. Tanong ko po dito at sa lahat po nakikinig, those members who are not here today, si Senator Bato de la Rosa, Senator Dante Marcoleta, Senator Jingo Estrada, Senator Loren Legarda, are they still members of the Senate? Clearly, they are still members of the Senate. Hindi po bakante ang posisyon nila. Wala pong sinabi ang Constitution na kapag absent ang isang senador, wala dito ang senador ay hindi na siya kasama. Wala ring sinabi na kapag under detention ang isang senador, hindi na siya miyembro ng Senado. Walang ganoong kwalifikasyon. So who are we to qualify what the Constitution itself did not? Para na rin nating inamend ang Constitution through interpretation. Dapat po ang Korte Suprema ang magdesisyon. Kanya-kanya tayo ng opinion, maraming iba't ibang interpretasyon, kaya dapat po ay tuldukan na po ito ng Korte Suprema. Mr. Presiding Officer, kapag nagbabago-bago ang bilang, madali itong paglaruan. And because the rules of this court may be amended by a simple majority, 13 of us or even fewer could rewrite a number the Constitution has fixed.

0: Sundin po natin ang nakasaad sa Constitution. Huwag natin baguhin. The bar is high by design. Sinadya pong mataas. At mataas ang pamantayan dahil mabigat ang parusa. The Constitution uses 2/3 of all the members only for the most serious acts exercised by this chamber. Una, concurring in a treaty that binds the nation. Pangalawa, disciplining, suspending, or expelling one of our own colleagues. At pangatlo, impeachment of public officials. The framers made it difficult on purpose. Sinadya po ito. Bakit natin hahayaang 11 ang magdesisyon sa ipinagkatiwala ng saligang batas sa 16? Simple mathematics. Simple logic. Mr. Presiding Officer, ngayon, bakit 11, 12, 13, 14, o simpleng majority ang magdidesisyon na baguhin ang threshold kung malinaw naman po ang sinasabi ng saligang batas? Like in other collegial bodies in government, may standards na sinusundan. May proseso para punuan ang kulang. Sa katunayan, the seats of our absent colleagues are not vacant po. Nagkataon lang na bakante yan ngayon. Ulitin ko po, there is no vacancy in the Senate today. Nagre-request nga po silang makilahok sa hearing dahil dala-dala nila ang mandato ng milyon-milyong bumoto sa kanila. Hindi po ito tungkol kung sino ang nililitis. The same 2/3 votes of all the members must apply to anyone who stands before this court. A president, a vice president, a justice, or an ombudsman. Today, in the years to come, ang pamantayang ibababa natin ngayon, magagamit po laban sa kahit sino bukas. Hindi naman po ito tama at makaturungan yon. Dapat po patas, dapat sundin ang nakasaad sa batas. Mr. Presiding Officer, sa dulo po ng araw, hindi lamang po ito usapin ng mga numero o ng mabibigat na provision sa saligang batas. Ito po ay tungkol sa tiwala ng ordinaryong Pilipino, yung manggagawang gumigising ng madaling araw, magsasakang nagbibilad sa init ng araw, yung drivers na araw-araw ay lumalaban ng patas, yung mga ordinaryong kawani sa gobyerno at gurong nag-aabang ng kinabukasan ng kanilang mga mag-aaral, na umaasang ang batas ay patas at hindi nababaluktot. Kapag gumuho ang pamantayan ng konstitusyon, gumuho rin ang proteksyon ng bawat mamamayang Pilipino. Therefore, I respectfully manifest my vote for the appeal of Senator Cayetano. I reiterate my belief that conviction requires 2/3 vote of all the members of the Senate. 2/3 of 24 is 16. This is what is clearly stated in our Constitution. Ito pong Constitution natin. This is what binds us. Pag wala ito, watak-watak po tayo.
1: Isumbong po kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: Ang musunod na programa ng inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o gulay lakot kining sibihan.
1: Year 3 na sa Angat Agad Gender and Development Radio Program.
2: Ang inyong programa nga makapadasig o makapahibalo bahin sa gender equality, women empowerment, child protection o social inclusion.
3: Dinhi nga programa atong hisgutan ang mga inisyatibo sa lokal nga panggagamhanan uban sa suporta sa Public Information and Assistance Division o Gender and Development Office diin hisgutan ang mga istorya sa komunidad nga nagpalig-on sa patas o inklusibong katilingban. Diin babae man o lalaki, kabatan-unan man o tigula, tanan, adunay lugar o kahigayunan nga mulambo.
2: Uban na sa makapukaw nga diskusyon, espesyal nga mga bisita o mga mensahe nga puno sa kahibalo o kadasig.
3: Magtinabangay kita aron masabtan o mapalambo ang atong papel o responsibilidad isip kabahin sa komunidad.
1: Kini ang Angat Agad Year 3.
3: Angat Agad!
4: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, paho, ubisan sa social media. Ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
5: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa part ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masairan dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanay mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
6: Isip po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City.
7: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
8: Naglaho na ang mga pasa pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
9: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
10: Babae, ayaw ka hanlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, umas ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
11: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigpatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata og uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves og pantalon, og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya og uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mo grabe pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyuhi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipbi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom atud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pag-amhanan ning Dakbayan sa Valencia.
12: Kinsa ka?
13: Ayaw nagpagunta na pa.
12: Oh, Kutsilyo.
13: Ayaw pagpalag. Hold up ni.
12: Tata! Tulisan!
13: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
12: Hala!
13: Luuyas ba ito?
14: Luuyas ba ito?
15: Huwag kasing-kasing agbihibo diin, minor de edad. Gilugos! O niya gipatay pa! Tipodyo to! Labil siguro addict!
13: Addict!
15: Addict yun to! Addict yun to!
16: Huwag ba manglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang siya mo?
13: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mga aon, aw, maniga ng mata ninyo sa gutom.
17: Bahalang gutom mi pa, kaysa busog og abunda tuod mi. Hapan ang gipalit na kwarta, gikan sa illegal na druga.
18: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas, apan ang makasusubo pong mismusunod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa iligal nga druga.

0: igala, ayaw paabuta. Nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan addict o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipaniguro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinumdum, hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Balansa ug sa Public Information and Assistance Division.
2: Angat agad.
3: Maayong adlaw mga kaangat agad. Ako si Jay Fernandez ara og ania na usab ang Angat Agad, ang programa sa kahanginan nga naghatod kaninyo og mga balita og impormasyon kabahin sa mga kalihukan, programa, serbisyo og mga kalampusan sa atong dakbayan. Labaw sa tanan, atong hatagan og dakong pagtagad ang mga programa og advokasya nga may kalabutan sa gender and development og GAD aron mas daghang Valensyano ang makaila, makasabot og makapahimulo sa mga serbisyo og oportunidad nga gitanyag alang sa tanan. Dinhis angat agad atong hisgutan ang mga butang nga importante sa atong komunidad. Ipaabot ang mga impormasyon nga angay mahibal-an ug ipasiugda ang pagkapatas, pagrespeto ug inklusibong kalambuan. Kini ang Angat Agad Radio Program Year 3. Yes, maayong adlaw. Welcome sa atong Angat Agad Radio Program. Kumusta man ang inyong mga adlaw diha mga higala? Okay pa ba sa all right? Ang all? Alright, sa dili pa kita mo pa dayon. Oo, parang naninibago po ako mga higala kay ako ra gyud nag-inusara. Tungod sa kabisi kay daghan kayong mga gipahigayon nga mga kalihukan nga tuang lokal nga pangagamhanan karong adlaw mga higala dungan-dungan gyud. Ano anaa gipahigayon nga distribution sa Red Tilapia diha sa may barangay Kahaponan ug sa tuang Farm to Market Road dito sa may Migtulod, no? Mount Nebo. So muna nga bulag-bulag. O karong adlaw po ni mga higala, no? Sa katong gusto magpa-check up, nakita gipahigayon nga PhilHealth Yaka Profiling o Medical Check Up din ha sa atuang barangay poblasyon. O ganaa po libreng alot alang sa tanan, no? Maayo na kayo ni nga kanang inisyatiba, kaning libreng tupi, no? Ilalom sa opisina sa tuwang Vice Mayor Honorable Grizel Galario Fernandez, no? Labi ang tuwang Vugas mga higala, no? Sa pagdumala ni Donita Rubante. Hello Day Mars, maayong morning diha kaninyong tanan. Pagato na ko ganina sa Barangay Hall dinhi sa tuwang poblasyon mga higala, nagsugod na sila dito og gupit, libre ra gid kana siya, ha? Og sa dili pa kita mo padayon ato ang kipayaon sa kahanginan ng ato ang inahan sa Dakbayan. Mayong apuntag diha kanimo Mayor Ami G. Galario. Og syempre, kauban ang ato ang city spokesperson, the one and only action man, June Galario. Hello FMG, ano? Grabe, no? Paminaw po kamo sa iyahang programa matag Martes, no? Kanang iyahang Eyes on the Board together with Caruben. Hello, good morning diha kaninyo. O sa tuang Vice City Mayor Honorable Grizel Galario Fernandez. Hello VM, maayong morning diha kanimo. O sa tuang mga City Councils, ang mga miyembro sa tuang 10th Sangguniang Panglungsod, maayong buntag diha kaninyong tanan. O sa tuang mga barangay officials nga nagagikan sa 31 ka barangay dinhi sa tung Dakbayan sa Valencia. Og kutob na lang sumabot nitong sibihan sa Radyo Kaibigan. Maayong adlaw kaninyong tanan. Og once again, ako si Jay Fernandez ara og makauban-uban ninyo sa isa ka oras nga programa dinhi sa Angat Agad. Under sa opisina sa Gender and Development Office. Uy, ito sa ding timbaya. Uy na, si Mama Jessa Luardo. Hello, Ma'am Jess. Good morning diha kanimo. O syempre, ang atuang Information Officer Sir Aaron Rimpuhito. Hello Sir A, maayong morning. Nalilito na po si Sir A mga higala kay tuod lang sa daghan kaayong mga kalihukan ang atuang lokal nga pangagamanan. Ug syempre aron sa walay langay mga higala, ako nga ihatag ganinyo ang atong mga nakalap nga mga impormasyon gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division. So kagahapon adlaw gini nahitabo mga higala dito sa City Gym, gipasidunggan sa lokal nga pangagamhanan sa Valencia City ang mga barangay atol sa 2026 Seal of Good Local Governance for Barangay Awarding Ceremony ni adtong Oktubre 12 tuig 2026 sa City Gym Museum and Cultural Center. Ipahigayon ang kalihukan sa pagigtumayayong sa Department of the Interior and Local Government uban sa suporta ni Mayor Ami G. Galario og sa 10th Sangguniang Panglungsod ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Mitambong usab ang mga opisyal sa mga sa lokal nga pangagamhanan, mga representante sa DILG, mga miyembro sa SGLGB Evaluation Team og mga opisyal sa barangay. Kabahin sa programa ang paghatag og pasidungog sa mga nakadawat og awards sa Lupong Tagapamayapa Incentives Award, Local Legislative Awards for Barangays, Barangay Anti-Drug Abuse Council Functionality Awards og SGLGB. So ang nakadawat sa Lupong Tagapamayapa Incentives Award, ang mga barangay nga nakadawat mao ang Barangay San Carlos, Barangay Batangan ug ang Barangay Lumbo. Wow, congratulations kaninyo. Ug sa tuang Local Legislative Awards for Barangays, ang mga barangay nga nakadawat mao ni ang Barangay Bagong Taas, Barangay Lurugan ug Barangay Batangan. Sa tuang Barangay Anti-Drug Abuse Council Functionality Awards, gipasidunggan usab ang 27 ka barangay kansang mga barangay anti-drug abuse councils nakabaton sa ranggong highly functional. Wow! Naguna din ni ang Bagong Taas, Banlag, Barubo, Batangan, Katumbalon, Colonia, Concepcion, Dagat, Kidavaw, Laligan, Lilingayon, Lourdes, Lumbayaw, Lumbo, Lurugan, Maapag, Mabuhay, Mailag, Mount Nebo, Nabago, Pinatilan, Poblasyon, San Carlos, San Isidro, Sinabuagan, Sinayawan, Sugod, Tugaya. Og ang mga barangay nga nakapasar sa SGLGB sa rural category, ang 8 ka barangay nga nakapasar mao ang San Isidro, Tugaya, Laligan, Colonia, Nabago, Banlag, Lourdes og Barangay Katumbalon. Wow, congratulations kaninyo. Og sa urban category, ang 7 ka barangay nga nakapasar mao ang Lurugan, Mailag, Bagong Taas, Barubo, Lumbo, San Carlos og Barangay Poblasyon. Wow, congratulations. Kabahin usab sa programa ang pag-ila sa mga barangay nga mi-appeal sa SGLGB assessment. Sa rural category, kini mao ang Barangay Vintar, Barangay Dagat Kidavaw, Barangay Tungantungan, Barangay Kahapunan, Barangay Mount Nebo, Barangay Lumbayaw, Barangay Maapag, Pinatilan, Lilingayon, Barangay Sinayawan, Concepcion, Barangay Sinabuagan, Mabuhay ug Barangay Batangan. Sa urban category, may apil sa mga Barangay Sugod ug Barangay Ginuyuran. Ihatagan og plaque sa pagpasalamat ang mga miyembro sa evaluation team gikan sa City Planning and Development Office, DILG Valencia City Field Office, City Environment and Natural Resources Office, City Treasurer's Office, City Accounting Office, City Budget Office, City Disaster Risk Reduction Management Office, City Social Welfare and Development Office, Business Permits and Licensing Division, Liga ng mga Barangay Valencia City Chapter, Valencia City Youth Development Office, Sangguniang Panglungsod Office, Valencia City Nutrition Office, City Health Office, Anti-Illegal Drugs and Substance Abuse Division, ug City Agriculture Office. Gihatagan usab ug pag-ilang mga heads of offices nga mitabang sa SGLGB assessment. Naghatag og minsay sila ni City Planning and Development Coordinator Engineer Marlino M. Guerrero, City Local Government Operations Officer Jan Eric L. Manasain, MGA, City Administrator Attorney Heinz Gadorian Villanueva, ug si Mayor Ami G. Galario, South Cluster Head sa DILG Bukidnon, Ma'am Glenda Hope A. Bele og Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. So gitapos ang kalihukan ni mga higala pinaagi sa mensahe ni City Councilor Rolando Sintillas mao ang author sa SGLGB Ordinance. Pinaagi sa mga kalihukan gihatagan og pagilang paningkamot sa mga barangay og sa mga buhatan nga mitabang sa pagtimbang sa ilang pagdumala og pagpauswag sa serbisyo publiko. Wow, so daghan kayong nga nahitabog ni kagahapon adlawa og isa na ato ang pagpasidungog sa atong mga no sa atong mga barangay. Once again, congratulations kaninyong tanan. Og ang atong City Economic Enterprise, oy, ipaki-follow ang ilang Facebook page mga higala kay haron maka update kamo sa tuwang weekly price, no? Kung na sila gina-post mataga simana sa kaning kuan bitong mga higala sa tuang mga presyo dinha sa tuang sulod sa merkado, no? Kung matupad nila mga higala kung aduna mo yung mga problema o reklamo bahin sa mga produkto sa Valencia City Central Market sama sa kalidad o kasaguruhan sa mga baligya, palihog ang moduol sa Inspectorate Personnel o diritso sa City Economic Enterprise Office aron matagad o masikaso ang inyong mga reklamo. No? Unigingon nila mga higala sama ng kulang sa timbang, adunay sagol, dagan kayong mga inyong mga reklamo idulan dito mga higala kay haron maaksyonan. So na din nogi post nila ang mga presyo sa tuwang sulod sa merkado. So feel free to kuan lang yun mga higala kay nakakuan lang yun naka-specific. Oo, na yung nakabutapod nga stable lang ang tuwang hapsak, ang ahos nag-decrease. So sa tuwang ni brato gid siya mga higala. Nga ano po kaning lamas nga brato mama, usahin mo mahal, usahin mo kuan yung digid na makatansya no. Alright, napoy ungbok, upo. So parihan, nag-decrease, nag-brato siya mga higala. Aha, then okay. Og grabe ni nga to ang mga kuan ron, no? Grabe ato ang gipahigayon nga bypass operations, no? 5 ka individual ang nadakpan sa managlahing bypass operations nga gipahigayon sa Valencia City ni atong October 10 hangtod sa kadlawon sa October 11 tuig 2026. Nadakpan sa unang operasyon sa Purok 2B Barangay Colonia alas 11:11 sa buntag ni atong October 10 si alias Dudong 26 anyos, a driver og residente sa Dangkagan, Bukid noon. Gipanabana nga mukabat sa 714,000 ang street drug price sa gituang shabu nga nasakmit sa maong operasyon. Samtang nadakpan sa laing operasyon sa Purok 18 Barangay Poblasyon si alias sa alas 2 sa hapon si alias Jojo 26 anyos, walay trabaho, residente sa Old Kibawi, Bukidnon. Gipanabana nga mukabat sa 42,160 pesos sa gituuhang shabu nga nasakmit sa maong operasyon. So sa laing operasyon sa Purok 4 Barangay Bagong Taas alas 11:24 sa gabi nadakpan, no, not just one but daghan kay sila gid mga higala. Grabe gid ni, no, grabe gyud. Alright, nadakpan na sila nga giila pinaagi sa alias nga Warren 30 anyos, sa pintor og Dagul 25 anyos, electrician. Pareho silang residente sa Barangay Bagong Taas, Valencia City. Gibanabana nga makabat sa 62,560 ang kantidad sa gituuhang shabu nga nasakmit sa maong operasyon. Samtang nadakpan usab sa bypass operation sa Purok 6 Barangay Colonia alas 2:06 sa kaadlaw ni atong October 11 si alias Justine 23 anyos, construction worker og residente sa Barangay Bagong Taas, Valencia City. Gibanabana nga mukabat sa 22,440 pesos ang kantidad sa gituuhang shabu nga nasakmit sa maong operasyon. Sa kinatibuk-an mukabat sa 841,160 pesos ang gibanabanang street drug price sa gituuhang shabu nga nasakmit sa upat ka operasyon. Wag grabe, no? Gipahigayon ang mga operasyon sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit og Valencia City Police Station upan sa Bukidnon Provincial Intelligence Unit Team og ang atuang City Anti-Drug Special Unit Team ubos sa Office of the City Mayor. So, gikustudi sa Valencia City Police Station ang lima kanadakpan alang sa hustong disposisyon o legal nga proseso. Nagpadayon ang suporta sa City Government of Valencia sa mga anti-illegal drug operations isip kabayan sa pagpalig-on sa peace and order o seguridad sa syudad ubos administrasyon ni Mayor Amy G. Galario uban sa 10th Sangguniang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Padayon usab nga gipalig-on sa lokal nga panggobyerno ang koordinasyon uban sa mga law enforcement agencies aron masuportahan ang mga operasyon batok sa illegal drugs ug mapanalipdan ang kalinaw ug seguridad sa mga komunidad. Na grabe lima. Asa ka na mga higala nga kuan kini nga matingala ta bang anong magsige mangyudoy nga undangin na lagi na ninyo kay wa gid nay maayong ihakahatag sa tuan ang paggamit og kanang pagpamaligya og illegal nga droga mga higala mahimo jud kang aana og problema gid na sa gyud no labi na nga uy nay dayto nang utana no nganong i-blur daw kuno sa tuang Facebook page ang ilang mga panagway tungod kay naamang kita ginatawag nga data privacy act mga higala no naatay katungod no dili kay porket nadakpan ang siya wala na siya katungod naanay katungod mga higala mo nang ginaprevent po nato na no ang dili man sa ingon nga ginaprotektahan po nato ang kanang nadakpan apan ang kanang nadakpan mga higala naamang gud na siya gitawag natong pamilya no isa gud na sama kana bitang maapektuhan no labi na kung for example, ang iyang papa na dakpan yun nakita niya ang kanang estudyante maulan og eskwela tungod kay mo man ay makahinungdan nga huyang imong papa nakita namo sa kuan gipost dito sa kuan mahimo na dayong mabuli ang bata. So unsa may impact ana sa bata? Dili na naganahan mo eskwela o mahimo na nang magkuan nung una siya kanang bitang mabayolente kay nganong magkuan man mo kay syempre gibuli siya masuko gyud na kay ang bullying hindi gina maayos sa mga higala mo nang atong protektahan ang ilahang tawhanong katungod. Alright, so ang October mga higala mo umangin na ang atuang National Cooperative Month 2026. So, nagpahigayon ang City Government of Valencia pinaagi sa pagpanguna sa City Cooperative Office ug sa suporta sa City Cooperative Development Council ug Clean Up Drive kauban ang mga kooperatiba sa Dakbayan sa Proc 11 Pantad Barangay Poblacion. Pinaagi niini gipasiugdan paraghiusa ug aktibong partisipasyon sa mga kooperatiba sa pagmintinar sa kalimpyo ug pagpanalipod sa kinaiyahan. So kaning pantad mga igala diha ni Samay diha sa may tulay no kana bitaw gikuan nga gikabisihan o gitambay-tambayan sa tumbang palangga diha ano katong atong mga niaging mga bulan na daghan kayo dira sila nagtambay apan kay gikuan man sa tuang kuan nga allowed sila magtambay basta kanang way klase o dili pud sila mo kuan no gi wala gid sila gikuan na kay diha manggun nga nagtapok-tapok ang uban abi nimo nag-eskwela wala di ay so mga palangga ha eskwela gid og tarong intawon og alright, so kini mga higala kay murag nag-trending ra bagid ni sa tuang social media no naay clarification mga higala ha. Alright, so ang City Government na paligon sa response sa gituhang Hepatitis A cases. So, morning siya mga higala. Morning legit. You know, kaya pasimuingon mo nga daghan ako. No, it's a no. Lahi bayan ang kuhan mga higala. Lahi ang suspected kaysa sa confirm. Okay. So, nagpahigay ng emergency meeting ang lokal nga pangagamhan na nubo sa liderato ni Mayor Amy Galario ni atong October 7, 2026 aron hisgutan ang mga kinahanglanong lakang kalabot sa gitaho ng mga kaso sa Hepatitis A sa Barangay Lurugan o Barangay San Carlos. Gipangunahan sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ang maong tigom sa SP Conference Room din mi tambong ang mga concerned offices aron mapaligon ang koordinasyon sa pagmonitor, pagrespondi o pagpugong sa posibleng pagkatag sa sakit. So base sa initial nga datos mga higala nga gipresentar sa City Health Office as of October 7 adunay 14 ka kumpirmadong kaso gikan sa Barangay Lurugan, duha gikan sa Barangay San Carlos o 73 ka suspected cases. So, gipasabot sa CHO nga ang suspected cases, dili pa kumpirmadong hepatitis A o nagkinahanglan pa og dugang nga medical assessment o examination aron matino ang tukmang diagnosis. So, base usab sa report, kadaghanan sa mga nakumpirma nga positibo kay mga estudyante sa usa ka tulunghaan. Wala pa matino sa pagkakaroon kung asa ang saktong nakuha sa mga apektadong individual ang maong sakit o padayon ang case investigation o surveillance sa CHO aron matino ang posibleng tinubdan o mga risgo nga may kalabutan sa mga kaso. Kasagarang mapasa ang hepatitis A pinaagi sa pagkaon, tubig nga nahugawan sa virus. Ilabi na kung dili hapsay ang sanitation o kahinlo sa palibot. Gipadayon usab ang environmental o sanitation assessment, community health education, follow-up sa mga apektadong individual o ilang mga kontak o koordinasyon sa mga health facility. Gitan-aw usab ang mga tinubdan sa tubig aron masiguro ang kahinlo o kaluwasan niini. Isip precautionary measure, temporaryo usab nga gipahunong ang pagbaligya sa mga pagkaon sa mga food vendors sa apektadong lugar. Ilabi na ang mga ambulant vendors samtang ginahimo ang mga assessment o sanitation inspection. So magpaabot usab og duha ka water tank ang dakbayan para magamit, isip punduhanin og tubig ang nga magamit pang limpyo sa palibot, ilabi na sa mga pansayan sa naasoy nga tulunghaan. So gipahimangnuan ang mga residente nga magpadayon sa hustong paghugas sa kamot, paggamit og luwas nga tubig, hustong pagandam o pagluto sa pagkaon og pagmintinar sa kahinlo sa palibot. Giawhag usab ang publiko nga dili mutuo mapakatap og impormasyon nga wala pa mapamatud-i og amusalig lamang sa opisyal og beripikadong impormasyon gikan sa City Government of Valencia og CHO. So mao gyud ang pinakaimportante nga mga higala ang kanibitong proper hand washing. Oh my god, oy kaon ang panginausa mo, oy nanginaw naman ko kagahapon. Diba wang hana gina sa mga higala mo ingon nakahinaw na ko no. Dayon kung magkuan bitaw kaning bitaw magluto mga higala dapat kuan gyud no kana bitawng lutuon jud nato no. Dapat aware ta sa kaning hustong pag-andam ug pagluto sa pagkaon ug atuag yung i-maintain ang kahinlo sa atuang palibot. Basta kay wash. Bitaw na kanang sa kanta sa kuan bitaw mga higala nga sa kanang mga bata nga wash your hands. Unsa to? But anyways mga higala, alas 9:35 na gyud. 35 minutos ang milabay sa alas 9 sa kabuntagon ug nagapaminaw lang gihapon kamo diri sa tuang angat agad radio program. So standby, stay put lang mo diha kay mo balik lang mi human sa pipila ka mga pahinumdo.
4: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha? Harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
5: Lugay lagi kayo kung human sa akong mga papeles. Kapoy kayo balik-balik.
6: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon ana.
7: Pwede na nimo i-report.
8: Di ay. Nga naman.
9: Kay naa natay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o...

0: nga serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression? Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong og kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
2: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
3: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
4: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
5: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini ka balaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
6: Kinsa ka?
7: Ayaw nagpagunta na ba?
6: Oh, konsilyo!
7: Ayaw pagpalag. Hold up eh.
6: Tama! Tulisan!
7: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na saan? Buad to sa bangag. Suyop na saan?
8: Lala.
6: Hala.
7: Luuyas ba?
9: Luuyas ba tayo?
6: Huwag kasing-kasing agbihibo diin. Minor de edad. Kilugos. O niya gipatay pa. Kipodyo to. Labing siguro addict.
7: Addict.
6: Addict yun to. Addict yun to. Wa ba manglimbaw tag imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamali.

0: Cancel, kumusta man?
1: Na lang ko eh, gusto mo magayon sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Eh, ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor, tapos pag uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na, untaon ko na lang may, bili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paristoto kay, grabe na gud, lukot-lukot na po. Ugun tay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, muugyod akong gibati, nga grabe gud, nga dapanito na po. Bugno nga singit, nga ikid masabot nga basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ka kasakit, Pastor, na moto na, wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga duwa, Pastor, kay napanghanggar naman siya matumiksin siya, Pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo, unta.
1: Oo, mapospital na may, kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag andam na diha, na dili mo ko galihot nga mag-andam, kay dili gin na makuha na kong tiyan ba, nga okay. Grabe gin na kasakit, moto pag inom na ko bigimak, na arang-arang man ko, kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay, so naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni Mungguan?
1: Doon nakabuhok, Pastor, akong nainom, Pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, Pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay, so, human ato, pinalang ka minutos na ayaw siya.
1: 10 minutos, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

0: palihog.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Patag alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipapagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarong doktor na kuhan naman rin ang iyang ulo. Nabalik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliw gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib. Salamat kay Igan, salamat.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Nakoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan sa pwede o dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o ka ng isa kabutilya. Muto yan di pa inom. Ang tod niya ka ng naabot o mga pila na kasilya yan napalit karon kay wala niya good list. Bakit na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka,

0: Saan ni Paluyog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasanad o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga... Nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang sugar, namin raman kayo ang iyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. Onya.
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, limara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumar ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay ni Palihog.
2: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, unsay ba ato nga masulti?
2: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa kita ko semana pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
2: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki okay, mlamo sa sa kami.
0: Oo.
2: Nihutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pasto na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong ko lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
2: Oo, wala akong gusto sa muna, Pastor, nga matalamat ko sa Ginoo sa nagpapita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan. Over.

0: Isa ni Palihoga.
1: Ginisel, si Maya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man, Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax pastor, nagpadayon patingali o dolo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo pastor, nanaa ang Bijimax pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si mong tutoy, ang matulim mo nagubag o gatulo o ganana?
1: Ano pastor, kami tugod
0: pa sa 19
1: pa
0: akong
1: edad pastor.
0: Dalaga ka pa
1: adto. Dalaga.
0: Dalaga hangtod nga namin yo ka og nakaalak og tulo.
1: Oh, wala ni makutong ni sa akong tulo ka anak pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gawbag og ganana. Baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus to. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok pa ito. Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo. Tapos, ang mulmul kayo siya. Ang laping-ping siya, ang kulor.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, pastor.
0: 40. So, 19, 40. Tapos, so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas tutoy. Kibati mong lalang sa pitas. Pero wala ko mo kuan pastor kay
0: lisod
1: kayo o wala tay ikit pati mo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel. Taga-barang.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, kaya nagkalibang kong dalhan dugo ba?
0: Oo.
1: Kaya, itainom ko ni Bibi itong bintong mas, baka kabuo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Gino, karong buntag, ang tunang tango sa sitay.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Gino, oh. Nauyan ng tao, sir, dahil akong kilid.
0: Dahil mong kilid.
1: Ayun, oh. Mama, yes, alam, naghan kayo bintong mas ko. Mo, tingawin ko na pagdahil sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaloy sa kakaroon, hindi na lang yung abso sa hospital kayo.
0: So,
1: sa hospital na lang yung tapo kayo naghahan na dinugo gahapon.
0: Ah, kahapon.
1: Ayaw na kung talibang dugo. Kaya yung kundibig, kaloy sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay. Duwa kaadlaw kang maglibang kang nay dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Duwa. Salamat sa Diyos.
1: Naayo kayo dati.
0: Okay.
1: At ito na akong Twitter.
0: Oh, ang sa imong Twitter, nay?
1: Gamay-gamay na.
0: Nigamay na. Dako dahil na sa una.
1: Dako sa una, niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo, niya. Doon nagkagkabatol ang akong
0: nainom. So, apil ang imong Twitter, nigamay na, nihuyos na.
1: Oo.
0: Pasalamati ang Ginoo, nay. Pasalamati ang Ginoo.
1: Salamat dito, sir. Dako, ligay ko po, salamat.
0: Salamat kayo, nanay, lalay. Isa ni Palihog?
2: Si Igan Pruni, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko BG Max.
0: Ayun,
2: ang akong gibati, diabetes, sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
2: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
2: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
2: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
2: Ay, dakan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama, anak, kaubos karon.
2: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
2: 107, Pastor. 7,
0: gikan sa 444.
2: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
2: Murag mga 20.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
2: Ay 15 na katuig, Pastor.
0: Ay 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
2: Dako na gyud, Pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya diri ra sa Bigimax ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa pangalan gani ani?
2: Pruni Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Pruni Sarador.

0: Magtestimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na sa kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kaya naglampas mong to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ako siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti ako yung nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ang fix ka dito, Pastor, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, di na ako katindong.
0: Bakit
1: ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel Karon, Pastor. Nag-anak sakit, anak din karon, nag-admit.
0: Unsa nga sakit na wag anak?
1: Kuan ko na, Pastor, mo ko nag-ikuan sa TV kato sa pamingo toksin niya.
0: Ah, okay ka tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ka sa center, Pastor. Iyon ang nice dire sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay. So mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan, Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, duha ka kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahi man ay hilanat, Pastor, kay sa ilawom. Init kay akong ilawom sa ginawa.
0: Okay.
1: Unya, wala kay oras sige kung balik og pamilya. Ya akong hilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Oh. Unya, pagka buntag, ni uto na pagkog inom og duha ka kapsul. Pagka alauna, Pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak, Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandong kay sige ba pagbalik-balik yang hilanap unya gi kunan ko referral nga i-admit siya kay mubo yang platelet dayon na dehydrate daw siya sa kainit sa hilanap.
0: Okay.
1: Unya naguna-una ko, Pastor, ba kapoy bigit anay ma-admit ning kulod masalig gyud ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo iuli ko diri sa balay, Pastor, wala na ko siya pa-admit ako siya gidala diri sa balay iuli ko ipa inom na ko na ko siya Digimax gi double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Hello, sa Ginoo, Pastor, wala na gyud siya admit, maay na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo, no. So, ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga, Lorna.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo nga mao nga tambal.
0: Amen.

0: asa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ngayong ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, bumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, gakamang klase, pastor, akong
0: ginom. Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong ginom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatawad na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kayo sa ipangalan gani, Ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: I-cancel! Unsay kayuhan ngayon muna angkong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos.
1: Ganun naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit, unsa man.
1: Sa una, ka na, kuan ka na, hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya po yag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka na hangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh Pastor, gana, iwang pagyo ko sa una kayo, Pastor. Oo. Wala akong kalag. Karoon na, uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan, Nicel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Direk, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikima, Pastor, sa kung pahit akong ikot, pangkating karula. Apla sa lang ko, Bikima, pahit ko si Igan Ligian.
0: Oo.
1: Pero, sabay ko sila, Pastor, wahagi lang kapatang sa kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: O, gasakit, pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan mo, Pastor, nakabuok.
0: Aduha, nakabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na, salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Kaibigan Diding Bakaso.
1: Nalipay ko sa ko, Pastor. Ulian na yun siya kay Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, igan ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakaila sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan ako.
1: DJ Max, yagad ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya 1 bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan, good. Ang alibiyo, good pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog nga karon ni kupos-kupos na good pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So
1: mga apo, mga UPI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian gid pastor.
0: Na ulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pagampo.
1: Wala na gid kumabawala pastor sa Vigimax.
0: So kanunay
1: gid ni sa tibuok na kompanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabalik ya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabalik ya pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana kay nakita magin nila nga naayo imong bana. Salamat kayo,

0: Igan-Inda ni?
1: Yes, Igan-Inda.
0: Ako ba na pastor? Yung ba? Yung bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan? Yung trabaho magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iguligi kang sa balay, ikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayang rawat. Pag abutin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abutan din siya nga lang, hindi ko na kayang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kay ni siya tong gipangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.
2: Hello. Yes, akin sa dipalyog.
3: Igan Ding ni Pastor Dan.
2: Yes, Igan Ding sa ato Igan Ding.
3: Asong mama Igan bang ni Twitter bitaw sa liog kay gamay na ba ya?
2: Ay ni gamay na. Dako pa kay ang Twitter sa una sa liog niya?
3: Oh, dako na iyang Twitter niya. Karon ni kupos-kupos na.
2: Kupos-kupos na pila ka buk ang nainom?
3: Nakapalit nang kuya og isa ka buk.
2: Isotelia. Yes.
3: Anam-anam nun niya inom. Nom. Okay. Hapon.
2: Salamat sa Ginoo. So, nakita kin mo alibyo sa di ani gamit sa Vigimax Plus.
3: Mo anha lagi ko niya pastor kung mapalit og Vigimax.
2: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Okay.

0: Pastor Dino Ripastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan namatay. Kay buros na to siya pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nag-aampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaroon Pastor, makalakaw na siya, agak-aga ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix na giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o na ay managoy o ingnan kag wow chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
7: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wala'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dine. Di alam ko sa GRD Printing Services.
10: Wa ka na'y pag-itao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Ligayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
2: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi Mare, nangita mangod kog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego Blend Jelly Paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
8: Sukad karon, mataghamal, kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Numero uno sa balik.
11: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
10: Numero uno sa serbisyo publiko.
12: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng asma.
10: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon.
13: Mauni,
10: Atok ni.
13: Me.

0: numerong uno sa bali.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taong mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
3: Mauni, atok ni!
4: Sonata. Lamina, kung ikaw nag-inusin.

pakikisgot ang mga storya sa sinapuhiya upang

0: what you are. There's an answer.
1: Alright, isang magandang hapon, maayong udo, and good afternoon po kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. O sa kamainit nga hapon po, kanato nga tanan. At lagarong may galing Bernes sa Pizza Noybe sa bulan sa Oktubre, tuig 2025. And once again, makaigan you are with me, o lainapod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagdurunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagaan. Para sa mga ga-move on. At sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa paning ihulat. Ipadala na po ini mga sugilano na sa kinabuhi na nalamang sa atong pinalanggang sibiyahan 98.5 Radso Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige, magalog ang magkaulog ang magpadala sa inyo mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa pa na mahitungod sa gugma ginabuhi. Ay, nag-design na pong bahala ni Anang Tanan. Naging alamang buhaton para mabasa ni Lady Diana inyo mga text message, inyo mga sulatampo, inyo mga greetings, pa shoutout or pagpunimbaya sa inyo mga loved ones, inyo mga minamahal sa buhay, inyo mga friends on air or mga special someone na gusto ninyo ang ipa-shoutout sa atong programa karong hapon. Ganayong kaulog ang mag-text or tawag sa atong hotline number 0965-60-11688. Again, 0965-60-11688. Yan lang po ang nag-iisang numero ni Lady Diana o sa radyo kaibigan, mga balangga. So once again, maayong mainit na gauduhon. Isang naglalagablab na tanghali po sa ating lahat. Mga palanggang suking tigpaminaw na nagatsunin ka nato karoon sa nagkalain-lain nga radio sets. Sa lahat po ng mga nagamonitor sa ating programa through Facebook Live, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Maayag hapon at maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Kamusta mga nanginihoy? Adlaw nga, Bernes mga palingga. Sa mga inihoy nga, kauduhon di ha? Nanghila ko si TJ, kakarong dek na, abusog na ang tanay. Nagkalmado ang panghuna-huna, o relax lang inang ibang bati di ha? Samtang nagpahulay sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay, karong hapunon kauban sa inyong mga loved ones nga naminaw sa atong programa karong hapon. Sa lahat ng mga kasalukuyan pong kumakain ngayon, magandang tanghali o maayong pagdulon sa inyong lahat. Sa Gamulong Haray-Haray, sa Gamulong Higda-Higda diha, sa Gamulong Galingkod-Lingkod, kahinoktok sa ilang mga nataran, sa Gamulong Gaduyan-Duyan, sa Gamulupod nga Gapanikisikay sa ilahang tagsa-tagsa Kapanimalay, sa Gamulong Gabiyahe, padulong sa trabaho o padulong sa eskwelahan, isa unsa man imo ginabuhat karon kaigan, ibarayon lamang kasi imong bulaton, samtang mamino sa programa ni Lady Diana karang hapon. Because today is Friday, mga palingga, adlaw karon nga Bernes. O gini ito karon mga gala, medyo pinasahi sa ni ito. Okay, dili sa ito maghugot-hugot sa kahanginan karon. Ay atong i-continue ang atong na-postpone na pagtinambagay kagahapong adlaw. Okay, na ay ginagmay nga mga kakulian. Munang naputol ang itong programa kagahapon, mga galog. Nakabalik ta, pero alanganin na po kaayong oras. O nagkaroon nato iparayon mga palingga ang atuang pagdambag. O atong basaho na lang once again, karon taod-taod ang atong gibasa nga pangutana kagahapon from our texter nga nagpadala sa iyang problema. So sa mga nag-andam na sila mag-advise kagahapon, you can also send it today, mga palangga, ha? Or sa mga gusto nga magtawag, boring pwede rin po. You can contact us through our hotline numbers or 965-601-1688. Pwede kayo mag-comment sa Facebook Live, nga makita sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Good news, mga palingga. 12,000 followers na po tayo sa ating Facebook Live. Parang kailan lang mga galaga may pag-aaya tayo. Parami na po tayo ng parami. Mas gadag-gadag agadaghan, mga palingga. Maunang salamat kaayo sa inyong walang sawang pagsuporta. Pagpaminaw sa atong programa, pagsuporta sa Radyo Kaibigan. Again, ha, sa mga gusto pa mo follow sa atong Facebook page, you can search us on Facebook, mga palingga. Pag-type lang sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kung iwan ang i-search ka ron, kanag na ay account ni hanga 12,000 followers o kanag na ay color pula nga frame. Yan po ang indication nga nag-live na ka ron sa Facebook. Diba? So, once again, maayong hapon sa lahat ng mga nag-tune-in. Aminaw na ka-monitor sa ating programa karon. Pinaagi sa atog mga kaibigan radio stations na nag-hook up na sa ating programa. Dito sa Maysonale, South Cotabato, magandang hapon po sa Tanang na Minaw na Mati Pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surale, South Cotabato. Kabarang ito ang teknisyon ni Sir Jules Balines, magandang hapon. Ang sa ating palangga ni Haga Station Operation Manager, kang Pastor Richard Angali, magandang hapon, Pastor. At sa ating po ang mga palangga ni Haga mga suking tigpaminaw, mga solid, avid listeners ng Radyo Kaibigan. Magandang hapon at maayang pagpanikisikay po sa iniwang tanandiha ang asay. Ito po na bitang magalit sa may lagindingan na sa Miss Oriental. Magandang hapon, magandang tanghali sa lahat ng mga nagka-monitor sa ating programa ngayon through 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan sa Miss Oriental. Kapupan po na ito ang technician dito nga dapit na ito ang DJ Miss B na nag-hook up sa ito karon. Maraming salamat sa ating mga gwapo-gwapang mga solid listeners di sa Radyo Kaibigan, ha? Maayong hapon at maayong pagpalikisikay po sa inyong lahat. Alright, so something na pari alas before to magbasa sa tuang tambaganan karong adlawa. Ato sa inyong taga-agpagtagad ang mga comments sa Facebook Live, mga kaiga, no? Sa mga nagtanaw, ha? Waring bari po kayong mag-comment diha sa Facebook Live. Basi namin gusto i-greet ng mga loved ones o ng mga special someone na gusto ninyong timbayaon sa ating programa karong hapunan. Waring bari po yan. Ayun yung comment din, mga kaiga, na palihog na lang po nag-share sa ating programa para layo po nag-ma-update. O mas daghan pa ang magkapaminaw ka na ito karong hapon. If you reach, we have here a comment from Sir Daniel Jeff Vera Matid Pani. Hello po, Lady Diana. Pwede mo pa shout out kami dito mula sa may Tibuli, South Cotabato, na laging nakikinig sa inyo. Pwede rin po pa request ng ganda, I Won't Give Up by Jason Imraz. Sige po, tarang play ka nun taon-taon. Standby ka lang dyan. Parayan lang diha sa imong pagpaminaw, Sir Daniel, kaya ato ng paminawan ang imong request ng song later on. Ang magandang hapon, ha, sa inyong lahat dyan, kauban sa imong mga tibuok ng pamilya, mga kasilinganan, kaparindihan o kabarangay nga naminaw sa ato karon, all the way from Tibuli, South Cotabato. Maayang hapon at maayang pagbarikisigay sa inyong lahat dyan. And from Sir Martin Laguino, Matid Pani, hello po. Maayong hapon, Lady Diana. How are you? Nagalugar ang guwapo pa, shout out kag Ma'am Ira, enjoy sa vacation and see you puhon-puhon. Wow! Magandang hapon sa iyo dyan, Sir Martin Laguino, na ito ang suki ng tigpaminawan na nakad sa may North Cotabato. O, magandang hapon daw kag Ma'am Ira or Miss Ira na naminaw ka na ito karon. Maraming salamat po. Once again, may hapon sa inyong tanandihaang aside sa may North Cotabato. Kasing song DJ Star Song by Rob Daniel. Salamat po. Sige, ito nang i-play ganun taod-taod, Sir Martin. And Ma'am Dolores Vera. Marit pa niya, hello po, Lady Diana. Kumusta ka po? Pari pa ba shoutout kami dito, lalo na sa anak ko na si Dixie Marie Vera. At sa apo ko na si... naman na si Daniel Jeff Vera. Pwede pa rin po para question kanta Nawasak na Tahanan by Joey Tan. Sige po, ito na nag-play karoon taon-taon. Magandang hapon sa iyo dyan, madam. Nalagad sa may Tivoli South Cotabato. Magandang hapon sa iyahang palangga ang anak ng Dixie Marie Vera ng Amino. At ang Sir Daniel Jeff ang iyahang abong ng Amino po ganato karoon. Salamat sa number one singer. Maghapon si Nila Jan. And from Genevieve Carvajal Lore, maghapon DJ Lady Diana. Ang mga pangakaigan, magandang hapon ni po Ma'am Genevieve Carvajal Lore. Naglantaw ka na ito karoon sa Facebook Live. Daghang salamat! Time check is already 1:29 in the afternoon. Alauna 29 na po. Sige, punod makaigan. Ang panahon na para atong basahon. Atong ipadayon ang atong naudlot na pagkwekwentuhan kahapon. Atong tiwasong kromagalino ang atong nabasa na ang sulat kagahapon. I mean, dili sa sulat, kidili man sa ingon anak kataas. Pero isa kapangutana nga ato ang taga-agpagdagad karong hapon. Atong tumagon, o atong hatagad ginagmay nga mga pagtambag. Ang ato ang sender karong hapon, mga kaigan.

0: Okay, so yun po mga palangga ang ito ang dambaganan karong hapon. Sa mga gusto magpadala sa ilang mga advice, mga ginagmay nga mga opinion mahitungod sa sitwasyon na sa ating sender karon ay makaulaw na mag-text or tawag sa ating hotline number once again at 0965-601-1688. Magbabalik pa si Lady Diana later on mga palangga para sa pagbarayan sa ating isagutanan karong hapon. Diyan lang po muna kayo, huwag kayong mawawala. Just keep on tuning in and keep on watching. Only here, not 8.5. Radyo Kaibigan, Mauni ug Ato Nia.
1: Numero uno sa balita.
2: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang tao nga mga pasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, Ato Ni.
4: Mauni, Ato Ni.
1: Oh! 98.5

0: 98.5.
1: Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Nakaplas po kag-aroma na eh.
6: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani kag-istago. Nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha kag-aroma. Okay.
6: Hindi ako rin. Ako, nindos giyo ka. Nagunong man ito. Nagmulmul.
5: Oo.
6: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal ka.
5: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag-tarong.
6: Oo, oh, nindos na kaya. Pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa ginoon na yan.
6: Pamila, makamata ko. Alas ko ato, makatulong na kong kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
5: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
6: Salamat kayo.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
10: Naapari ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lugnganan. Apanon saon? Asa ko mo at ko? Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes. Sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Numero 1 sa balita.
4: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirakpang sa duha ka maraglahing anti-drug operation.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
6: Mauni, ato ni.

0: Alright, 44 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 44 na po sa Gapunon, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. So welcome back, mga palangga. Salamat kaayos sa mga parayang paghihapon nga namino ko nato karoon. Patuloy po rin pong nag-monitor sa ating programa, sa nagkalain-lain na radio sets, o sa lahat ng mga nagkatami paghihapon sa ating Facebook Live. Welcome, welcome back, o salamat po sa inyong tanan. So makikigan ato nang nabasa kaganina ang usa ka pangutana nga gipadala sa atong programa, mga kaigan. Supposedly kagahapon ra to nga tubaganan, mga kaigan. I mean, pangutana mga gala, pero yun ang nga concern ay natin maghinagmay nga technical difficulties kagahapon mo nang atong ipadayon karon. And we have here ang ato ang unang mananawag karong hapon. I think muhatag ni sus iyang tambag para kang sender, ha? Hello, magandang hapon, 900.
1: Maayong hapon, Lady Diana.
0: Alright. Magandang hapon po sa iyo dyan, Kuya Nonoy, nanukad sa may paitan, Cazon, Bukidnon. Masig silingan ranin mo ni nga ang sender. Kuya Nonoy, kaya taga-paitan, taga-Cazon, gihapon ni siya. Pero ato itong asa dapit. Same Ramog. Same Ramog, lungsod. Lungsod man na, munisipyo man na. Cazon, Kuya Nonoy.
1: Lungsod na siya, RG. Silingan ra siya, silingan ra.
0: Silingan ra. Sige po, Kuya Nonoy. Maayong hapon once again. Unsa may ikaalagad ni DJ sa imuha karon? Ma-advise ba ka sa atong sender?
1: Gamay lang siguro, Lady Diana.
0: Alright. Walay problema, Kuya. Atong paminawon ang imong advice para kang sender karong hapon. Go ahead po. Imuha ang panahon.
1: Maayong hapon, no? Sa tanan nga listeners o di paminaw aning radyo kaibigan.
0: Mm-hmm.
1: Labi na dyan sa Tinder karon nga nagpadala. Pasisilingan kami.
0: Mm-hmm.
1: O, ako matambag ko siguro na rin is sa primero is naamigur na sila yung mga komunikasyon siguro kay siyempre managuyab sila is dili na mawala siguro ilang mga komunikasyon.
0: Dili siguro instantly nga nawala. Daritso-ritso.
1: Oo. Mm-hmm. Chat-chat. Oh, video call, mga siguro.
0: Basi, naapa sa sinugdanan, Kuya. Nagkakunta kayo pa silang duha sa babae.
1: Oo, pero para sa ako sa Sindir, para ako sa mga Sindir, sa panahon siguro nga wala na may komunikasyon. Siguro, naapon siguro kay gamay nga pagduda siguro, no? Nga, dili siguro pagayon nga, permintingin ka maglaom nga, inana, ganyan nga.
0: Ay.
1: Imungitang pabot.
0: So, kibali, katong panahon nga nawala na ilang communication totally, Kuya, dito nga time, siguro kinahang, dapat nagduda na siya, nga marag something is wrong na yun. Ano nga sitwasyon?
1: Oo, nagduda na siya nga, pangandam na siya nga, kanay marag lahi na ni kay...
0: tama.
1: Sa permiro, mayang masasakuha niya, karon di naman ako siya makontak siguro, di na ni mga something siguro nga dilit niya ganahan o
0: talaga.
1: Siguro na ana po siguro toy laing gi kailan bigit o butang na to o uya baka niya o trato niya ang katong o sa kababae mo to nga giputol na niya ang ilang komunikasyon kay parang dili na po siya makasamo.
0: Alright, so dito Kuya, medyo nahimong kumpiyansa lang siguro kaayo siya ang ato ang sender, no, sa iyahang girlfriend. Kay murag naglaom pamangud siya bisag nawala na totally ilang komunikasyon. Murag na paghihapon sa iya habang nisalig gid siya sa promise sa babae sa iyahang mabalik gid ang babae. Pero dito rin nga part, Kuya Nonoy, dapat nagduda nung to sa ato nga time. Basig na nay laing kalambigit ang babae.
1: Pero iyo sa ingon ana sender, no, is dili magin na siya kay ingon niya sakit gigay na siya sa para sa tuan, no, kay manana pinang tao. Pero siguro, masakit siguro kung parang leitan siguro, no, nga anang butang na to nga nakatabang ka sa mga financial bitaw, pinang ikan sa iyong
0: pre-isila,
1: ikaw nagtabang.
0: Tama,
1: hantun,
0: no?
1: Hantun nga nakalalakaw siya, ikaw nagtabang.
0: Yes.
1: Kung sa iyong pasaling balikan ni kaniya.
0: Actually,
1: kung yung mga yung ibuhat, murang lisod ka makabubuo, no? Murang masakitan. Ikaw, pero sa iyong anak lang nga sitwasyon, manggod, nga nag-promise lang siya sa imo nga mabalik siya. Oo, murang madala-dala na rin mo sindir, no? Kaya dito parang daan sa katong dilit na rin mo siya makontak is sa kinta siguro magdauda na gina siya.
0: Ah.
1: Naglahi na gina siya. Kaya sa tol naman niya ang inyong komunikasyon.
0: Alright. Diba? So paano si Muha, though dili na itong ma-question, masig na sakitan siya, pero dili siguro ingon anak kasakit kung siya ay nagpa-eskwela sa babae, siya pa gulang nag-finance sa pag-abroad sa babae. Pero kung ingon ani na nag-uyab sila din, igulang ni saan ang babae siya, nga balikan siya, murag pala si Muha kuya, mag-move on ra ni ang ito ang
1: sakit. Mag-move on ra na siya, kasi magigay na siya, ingon nga. Sakit din kaya siya.
0: Tama
1: na. Okay, mo lagi na siya kung ang tao lagi nga dili naging siya ganaan sa to ay wala kita'y mahimo, anak.
0: Yes, dili kita na ito mapugos.
1: Sa o man ito na siya, istorya nga na magulat yun ko kung dili na siya sa imuha, is dili naging na siya.
0: Mauman, busan pagtiunan pa na ni mo di. Dili naging na sa imuha, dili naging na siya sa imuha.
1: Okay, kung ikaw mismo, Jod, Lili Diana, no? Kung ikaw mismo, Jod, ang magpakiloy nga lalaki na sa dili sa imuha, yaibog isang funksyon, maabot ang panahon Japon nga magbahay ka.
0: Og yun.
1: Kaya nga naman, bisag unsa na iyang buhaton is moyon-oyon ka na lang si iyang kagustuhan. Kung kaya nakita niya nga patay na patay ka si iyaha.
0: Tama, basig ka ng murang itik advantage or abusaran ang iyaha.
1: Abusaran lang, o.
0: Sobra-sobra nga gugma, kuya.
1: Muna nga, makita niya mo sa kababae nga dili siya ganan si mo. Ayaw nang siya pungsa kay ikaw lang Japon ang kaluloy.
0: Alright. In short, wag mo nang ipagpilitan ang sarili mo sa kanya. So ang iyahang mabuhat na lang ani Kuya Nonoy, murag dawaton na lang yun siguro ang kamatuuran nga naanas laing lalaki ang babae. Mag-move on na lang siya.
1: Maon lang yun siya kay bisan patinood o grabing promise sa lalaki. Butang na ito grabing promise sa lalaki o masakitan mo yun siya. Pero sa tanaw yun niya nga married ng yung uyabis, wala na yun siya mahimo.
0: Tama no, lisod pa masad kaayo nga makigpatay yun siya para itong bayan na kinaku naman ganang problema, labi nagkasado na silang duha.
1: O, problema yung banlaki din nga moingong yun sa ilang girlfriend no, nga kung malipayon ka diya is
0: tama.
1: Masuporta na lang ko sa imo tungod sa kung gugma sa imo. Ay, yes. Na lang sa
0: isport
1: ko na lang.
0: Kung saan ka masaya, suportahan na lang tika.
1: Oo, okay. Kung kinang ko nung lalaki ko nung namin nyo na yung hinigugma niya, magtanong ko nung kalagot is dili ko nung dahil na siya yung nga nahigugma siya.
0: Ah.
1: Dili mo sa kinukuray ng lalaki na para sa kayuhan sa iyang girlfriend ng iyang itanaw. Kaya kung nakita ko nung iyang girlfriend niya dito na paingon sa maayo po nga dalan is kung dinuray siya nga nagugma is ikalipay po naman niya.
0: Ipaubaya na lang, kuya. Diba? Grabe, sakit mo kay hanaon-naon. Pero kung tinuod niyo, tama ka rin ha. Kung ganang gugmahan ka dyan sa babae, nakita niya ang babae, malipayo na sa uban, suportahan na lang niya. Diba? Alang-alang na lang sa ikalipay sa babae nga iyang higugma. O siya, maghinahinay na lang po siya ni Gaginod, kuya. Mag-move on na lang yun po siya. Bahalag, bahalag.

0: mail og ang bitbit manggobat o tanan na lang nga mga friend ako kay Basi po nakapamilang uban pro sigurado kung namin ang isla kay mo daw nila paborito o request na lang ko kuan kuan kinang
1: atong sa mga nagaganda guya
0: kana lang gurong salawahan by night Luminda.
1: Salawahan by night Luminda. Sige ba ito nang i-play garon daod-daod guya nonoy. Kana lang po guya.
0: Oh, kanilang salamat kayo.
1: Salamat po sa pagtawag. Basaradzo kaibigan.
0: Mauni og ato ni. Salamat og may hapon. Bye bye.
1: All right. Salamat po. So that was once again a Kuya Nonoy Mahagala na nagadsamay paitan Quezon Bukidnon naghatag pod sa iyahang ginagmay nga mga tambag though actually nindot sa gatambag Mahagala no ang ito ay mga puntos nga angay pamalandungan sa Alexander karon pero Mahagala murag nagbrand out ta karon sa 98.5 kay murag napalong na pod ang amuang guan monitor sa gawas nagsige na lang yung daan ni Mahagala. But anyways, no, nawala na po ka sa Radyo DJ. Sayang ka, ayaw nagkakinamina. Ate Inday, nawala na sa kahagina sa 98.5 na nag-brand out na po siguro sa amo ang transmitter site. Kung naanigid ni, no, yung mga butang na dili nato kontrolado. Kung mahimo palang why botol-botol atong programa, wala yung mga distraction na sa panadihaan. No? Pero sa untaman, di mo ganito mag-control ang kuryente, mga gala. No? Pero yun na nga mag-iiga na si Kuya Nonoy numuti ang advice kang Sander. Oh God, nangit siya'y punto mga gala, diba? Kaya, sa to'y unang giingon ka ganina kung ato downtang time nga, na-realize niya nga, uy, wala na sila'y totally communication sa babae. Ito nga time na kuno. Murag, dapat po nga nagsugod na kagduda, Sir Sander. Siguro naging kumpiyansa lang yun kaayo siya. Dako usag pagsalig, dako usag ganang... Dako usag ganang trust nga gihatag sa babae nga bisan paglagyo sila wala na sa like communication naglaom gihapon na si Sander nga mobalik ang babae sa iyaha. Pero yun na nga, diba, sa kasamang palad, umuwi sa laing lalaki ang babae. Okay, ikasal silang duha. O katubang advice ni Kuya Nonoy, diba, matod pa niya na kung tinuray iyahang gugma sa babae, kung makita niya nga malipayon ang babae sa kamot sa laing lalaki, iyahan na lang pong suportahan. Magpaubayat na lang yun. Kilisod naman kaayag mo, sukul pa siya, ipaglaban pa hangtod kamatayan, mga gala. Ay, dako na kayo na komplikado na kayo na nga problema. So, magpaubayat na lang yun daw kuno ka, bisag sakit, mahalag lisod, Sir Sender. Sige lang nga, diligid po siguro siya ang babae nga para sa imuha. And time will come sa ginabalik-balik na natong ingon dire, darating din ang damang tao para sa iyo, Sir Sender. Pud ko ana yo pagpakawala sa paglaom no gibalik kay nawala si Sim kinabuhi dili na lang gidupod dayong gamay gugma pagbalik no wag naman and I think bad pa si Sander mga gala no there's so much more to life Sir Sender nga pwede nimo nga pwede nimo ma experience daghan pag mga tawo nga pwede nimo makaila along the way sa imong pag move on. Pag moving on mango dili na sa instant mga kaigan ha it's a process mga palangga. Sa kaadlaw lang pag-move on, di ba? It takes time, God. Kasi slowly, pagod na. Pinakauna, ginimong baton, Ana, is ang acceptance sa mga kaigan. Waton ang kamatuuran. Wala na git sila sa babae. Malipayo na sa laing lalaki ang babae. Alright, so salamat kayo once again, Kuya Nonoy from Paitan, Quezon, Bukidnon. Masensya ka ayaw once again, hanawala yun magagala sa kanginan. Hopefully, mabalik ka rani. Hopefully nga, kadyot rani, mawala ang kuryente. Mabalik rani karun taod-taod, mga kaigan, ha? Masensya ka ayaw po sa manawalaan ni ha, sa mga naminaw na kamonitor through 98.5. Pagpasensya niyo po, nawala at nakadali sa kanginan, mga palangga. Ati Inday, Edwina Duan ng Karisosa, magandang hapon po sa iyo dyan, nagpasensya na po. I hope mabalik rin ka ng taon-taon ang kuryente. From Sir Bert, nabuhi na po masendo, batod pa niya may hapon. Ma'am, pa-shout out lang ko dara sa mga BHW sa may Malipayon na Guwapahon. Malipayon na Guwapahon ba yan? Mga Guwapahon nga mga BHW diha sa may barangay Malipayon.

Hapon po si ni lahat. Ang nanibaya si Sir Bert na buya na bumusendo nga naglantaw kanada ganon through Facebook Live. And from Sir Danzon Payagan, may hapon Dizay, pasanad lang ko sa Lungayan, Satao Payagan family. Salamat po Dizay. Maraming salamat din po. Malihinta sa anong telepono mga kaigan ha, magbasa taog mga text message, mga greetings or mga advice baka ha, para kang sender. From 886, Matod Bania. May hapon BFF, maulan niya hapon, kumusta magkadara nga sa BFF? Okay lang po si Lady Diana. Ako, Lady Diana, murag okay nga, murag dili kay namatay ang igsuon. Ay, condolences po sa ako ang Papa Lady Diana. Naminaw lang ko sa imong programa aron malingaw ko, aron dili ko magkahuna-huna nga wala na ang igsuon sa akong papa. BFF, sa Lunes pamanto Ilubong, wala ko'y mabuhat kundi dawaton ang tanan. Unsaon nga gikuha man ang igsuon sa akong papa sa labaw nga makagagahong BFF. Sige lang. Ang Ginoo maghatag o kaupayan sa inyong kasing-kasing nga nagmasubo, Ma'am Sander. Alexander. Mama BFF, diha sa may Purok Noybi to gaya. Ha? Condolences po sa inyong tibuok na pamilya. BFF, para ko sa singkog song, kalimutan ka, vice custard clip, pag-play ka ron, gwapa akong nadara sa inyong playlist. Sige po, nabitin ko gahapon kay na napalong ramagalit ang radyo, kaibigan BFF. Laban, og dasig-dasig ng judera, kanunay BFF, amping si mabaguli, uniya, BFF. Salamat po! Magandang hapon once again, sa'yo dyan, Ma'am Angelica Alisuso Kunog from Purok Noybi, to kaya Valencia City, Bukidnon. Giingon nga aray mo pakak azor blast aray mo gigayon sakit pangit siya mga gala sakit in a way diba nga imagine lang kung ikaw nasa posisyon ni Sander karoon diba 40 years nagpaabot ka sa taong imong gigugma ang taong imong gisaligan ang taong imong giplano nga kamo nagiduha ang kauban hangtod sa hangtod. Ano na yung mga plano para sa inyong future, no ha? Ano may mga plano siguro ko ang pila kabok inyong anak? Kaya nguna na lang. Yung ending di ay, may nimong hulat-hulat. Niya ang taong imong ihulat di ay, ni adto na sa laing nitabok na spikas koral, mga kaligan. Ni adto na og nagpakasal pagyod sa laing nila lang. Sakit ka na, imaginon. Imaginon na gani na ha, how much more kang Sir Sender nga sa iagad mismo na hitabo. Murag nagpaabot lang siya sa wala. Og imagine kung wala niya na siren nga nagpakasal na di ay imagine pila pa man sa katuig kung ta maghulata basi maabtan pag napulo katuig 20 katuig siyang maghinulat sa babae kung wala niya nabalaan niya gikasal na di ay sagoan sa laing dalaki. Pero sama sa giingon ni Kuya Nonoy kaganina katong tautang moment or katong time daw kuno nga nawala na ang kuan nawala na ilang komunikasyon duha kanang nangitaw na sa pamaagi nga mag-contact ni or mapangita ni ang babae. Diba? Eh, bisag ako siguro, oy, no, ang imong uyab na nanghit nga manarabaho sa layong dapit ang galit lang na wala inyong komunikasyon doha. Murag ako, dili po siguro ko mahimutang ana, mga kaigan. Diba? Mangita nga pamaagi nga mag-contact siya nga mabalik inyong komunikasyon doha. O kung dili na good, then diha nga time na mga gala, murag magduda na good ka, murag makulbaan, mapalaka, or sa bagaha, diha. Diba? Simple nga storya gwapa. Wala nagipanindigan sa babae iyang promise. Maunay sakit diha, Maris. Sakit nga kamatuuran nga dapat dawaton pod ni Sir Sender. Diba? Mugin yung giringon nga as simple as that. Diba? Ang babae wala ginituman sa iyang saad kang Sir Sender. Diba? Nalimot siya nga na ay tao nga naghulat niya. Mula ginagiingon nga gihimo ang saad aron pagpagapakyason sa mga tao nga dili masaligan. Aha. Kaya naman siguro kantaan, ano, gihimo ang saad para pakyason lang. Sabi naman, unang sa mga hilig kay mo saad, ha? Tutupo yun na saad, mga gala. Tuman-tuman din pag may time.
bagay sa ingon ani uluoy kaayo si Sander di ba nadala lang sa mga saad sa babae sa iyaha. Gusto ko makabalo kung kanang sincere ba to nga mga promises ang gibuhian sa babae sa iyaha na siya kami na niyang hinulat sa babae. Ang ihimo lang ang saad aron pagapakyason sa mga tao nga dili masaligan. Sige lang Sir Sender no, siguro dili igad ka mo ang nakatadhana para sa usag-usa. Pinagdagpo pero hindi tinadhana iga nga na nga paubaya ka lang gid siguro taan ni Sir Sender. Pero sige lang, wala dili man yung matapos ang imong kinabuhi. Dili man muhunong ang kalibutan atong sa panahon ng padulong siya sa lain. Diba, laban na good gihapon, habang may buhay, may pag-asa pa Sir Sender.

Mabalin ta sa atong telepono mga ganya. Aray, comment. Ayaw, lagi mo pagsaad, girls. Oh, sad-a na rin mga babae na. Laras sa mga babae na rin. Hindi naman, di ba? Hindi siguro mga babae nga. Paragod anang uwan po nga mga lucky diha. Iligre, tama na gaya po saad, mga ganya. O siguro, naigit po yung mga babae nga. Makailang po sa saad, mga gala, di ba? Wala sa akson. Hili ka mo lumutuman. Dihan na mo si tawag, ani, ay. Nagyan ko nila, action speaks louder than words, mga gala. Hili na mag-matter niya nga. Pila pa na ka page imong mga saad, diha. Kung wala sa buhat, wala sa akson, wala na'y pulos tanan. Action speaks louder than words. Mas maayo man ang imong pamatud-an through action. Yan ang mga saad-saad lang din. Diba? Ay, magandang hapon po, Sir Blas Arbalarote, ha? Ang Pagarian City na nanonood po sa atin ngayon. Salamat, Sir Blas and Sir Bong Ilio from Lake Cebu South, Cotabato. Magandang hapon po. Salamat sa imong pagtanaw sa atong programa karong hapon. Lian de la Torre Botalid, may hapon, Ma'am DJ Lady Diana Guapa. Magandang hapon po, Ma'am Lian. Salamat ka ay si mo magkananayong paglentaw sa atong programa batag hapon, ha. Magandang hapon po and shout out po sa iyo dyan. Ani, balik na to sa kuan, kanginan. Balik na? Alright. Salamat naman, diba? From Jeannie Lazar from Alabihit Market, magandang hapon. Si Imo Hariha o si Imo Makaubanan sa may public markets sa Alabihit, Miss Samis Oriental. Magandang hapon. And Mama Jolly Kalisoso Kunog, magandang hapon po from Poragnos Hillside, Mount Nebo, Valencia City. Salamat, salamat po. And from 960, hi idol, magandang hapon po. Greet lang nako si Annalyn Dilanao or Dalinao. Ug sa tanan kong friend Laras na lang, it's me, Fod Zivar, Pampung Luzon, Impasugong, Bukid North. Ay, pagamino, kanimo di Kuya Fod Zivar, nalagad sa may Poblacion, Impasugong, ugang Ma'am Annalyn Dilanao. Di hagyapon sa may Poblacion, Impasugong, magandang hapon po sa inyong dalawa dyan. John, may habang kanimo niya, ha? Salamat sa imbugnano sa ating programa. Para ko sa song, DJ, habang ako'y nabubuhay para sa iyo yan. Sana on. Salamat na may habang kanimo niya, Kuya Bong Ilio. And we have an advice here coming from 1213. Good PM po, Lady Diana. Maulan nga hapon. Dere sa lintapan, DJ. Ako matambag si sender. Kung nagbinyo na sa uban ang babae, dili na niya pwede gukdon. Paubaya na lang na niya. Kay kasal naman di ay. Ganara, DJ, salamat sa pagbasa. Yun na nga, diba? At the end of the day, ang bottom line, ani, is ginahanglan na gid niya dawato na mag-move on siya, mga kaigan. Isa kung saan na tugbalibari ang sitwasyon, huwag ko siya lutsanan, diba? Kung idawato na lang ang tanong mag-move on ng malinawan. Kaya na pang kasado na silang duha o ang babae mismo ang nipili sa laing lalaki, lisod pa man ang kaayang ipumugos pa niyang kagalingon. Iyang babae naman mismo ang niya, wanituman sa iyang salag ni Bia Kang Sander. Ang laban lang, Sir Sander, ha? Ayaw yung pagpagkawala sa paglaom di ataghan pag mga babae sa kalibutan. Nanangitag lalaki nga susama nimo, na lalaki nga naibaruganan o lalaki nga kanang loyal and faithful, of course. From 6140, hello DJ Baba. Pasarat kang, ay pasarat lang sa akong anak nga nagngape, DJ. Para kasing kong song, mahal na mahal, DJ. Akong maingon sa sender, laban lang sender, dili siguro kamo ang para sa usagusa. Pwede pa kamo yab o guban babae, sender, laban lang, o diba? Akong may buhay, may pag-asa pa. So, ayaw na lang po, ganang,
Iduti og maayo imong kagalingon. Ayaw pagpaka-depress diha. I mean, of course, pwede kang, pwede mong gamuhila kung sagit na gagayo, of course. I-feel ang pain, pero ayaw i-allow nga ang kasakit mo ay mukulong sa imo house or sender na mahimo kang ma-stress o wala na din ganda nga makatubang pa sa laing tao. Ayaw. Yod maluoy ka sa imong kagalingon, Sir Sender. Kung nasakitan ka, ikaw nang pahulay lang. Dahil laban na po dayon og balik o saan. From 551, away klaro nga babae, basin, pasumangil rato. Og panarbaho ni adto na to sa laing laki. Ayaw ato, Sender Oy, daghan pagsaya. Daghan pagsayal sa kalibutan. Abi kong daghan pagsayal sa kalibutan. Magsayal na lang ka, Sender. Pero totoo naman, di ba? Daghan pagbabahay sa kalibutan. Ayaw kaayo, kung ano mo kagalingon, anang usalang babae, no? I mean, kasabot man ta nga nasagitan siya. Pero yun na nga, wag mong gawing ano yan. Kabali mo rag mo ay katapusan sa imong kinabuhi, Sir Sender. Nga kung naay nawala na ay mas better nga maabuhada. Naragod na, diba? Basin ako nagpasumangil natog panarbaho, no? Ang ending ni Aigen at Doris Laing Laki, ambot lang po. Huwag ito kabaloon sa itinuod nga nahitabuan yung mga gala. Sila rin ginasayad, ginuro ginasayad sa tanan. Pero yun na nga, bisan pa mag-unsa pa na diha, ang kinahanglan yung bato ni Sir Sender Anis. Kanang dawato na lang, o mag-move on na lang siya. Kaya lagi nga po, ang babae naman good mismo ni Goan. Ang babae na mismo nagdaksil sa iyaha o niadto og laing lalaki, di ba? So, lisod pa kaing ipamugos pa ni Enko Galingon, marag obvious naman, nga wala ni feelings ang babae sa iyaha.

Ano from 2021. Now we can eat a DJ Abby sa iyang banda nga mag-abroad. Ni Kuyog Mandi ay sa laing lalaki. Ay, lahi na po niyong storya mga gala, no? Laing lalaki baka kung kaayo parehara sila sa sender karon, pwedeng gamot na lang mag-move on sender. Ayaw padalaan ang pagsulayra na, iampo na lang nato sila. Makita na po nimo ang para sa imuha inigabot sa panahon, Sir Sender. Diba? Parang laban lang yun, diba? Wala, dili man ka mo ang nagdayon, sabot pa sabot, dili kid ka mo ang nagkadadana para sa usagusa. Siguro to sa salaing nilalang. Siguro, niabot lang siya sa imong kinabuhi para, I mean, for a reason gihapon. Basin para tagluan kag leksyon, or basin para iparealizing mo ang mga butang-butang. Or para basin turuan ka kung paano totoong magmahal. At least man lang maging better kang person para sa susunod na tao na mamahalin mo, diba?

Again, mga galano, we are back on air sa 98.5. Manawag tatagbalik, mga gala, kinibalik ng Corrientes, ang mga transmitter side. Ag welcome back sa ating lahat. Pasensya na sa unawalaan, kadalihan. Mag-hapon once again sa lahat po na manakikinig sa atin ngayon sa may Purok Nuevi, Tugaya, Valencia City, Bukidnon. Diha sa may Lumbo, Valencia City. Mag-hapon po sa inyong lahat. Sa may Tungan-Tungan, Valencia. Magandang hapon, gihapon sa inyong tanandiha ang sala. Ay magkalimot magala ang atong programa at kinato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. Sa magnaminaw nga dunay gira pang bati sa ilang kaliwasan, susama sa ubo, sipon, katu-katu sa panit, rayoma, arthritis, pamaol sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins, bakaha, nga dugay na nimo kinatagu-taguan diha. Gamitin na sa atong kinakusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagbalang lana. Gawas na proven and tested na po ang kibiktibo ni Inia, dili po gaangay mabanaka tungod kay humot kinigdili oily sa atong kalawasan ug labaw sa tanang dili magamansa sa atong mga sanina, mga kaigan ha. Ingon ana kanindot gamiton ang atuang Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. And of course, rin yapag ka nato sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Gikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga herbal. Mao nga dili katingad-an nga epektibo kini panlaban pang-ayo sa nagalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magamay man naman ako ang balatian, mga kaigan, kayang-kaya po sa Vegemix Plus Herbal Capsule. Pamatud ni Ana ang ubay-ubay na. Dili na maihap ka mga testimonya nga atong madungog deres kanginan, mga kaigan. Gikan sa mga taong voluntaryong nagparayag, nag-justify sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo, nagigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Ang uban nga nag-justify, tagasog blood sugar or mga diabetic, ang uban tagasog dugo, ang uban tagasog uric acid, ang uban na ay mga bukul-bukul sa kalawasan, mga cyst, myoma, na ay almoranas, ang uban mga dengue patients, ang uban mga kaigan na ay mga kidney failure, na ay sakit sa baga, sakit sa atay, o usaragid ilahang ingon, mga usaragid ang ilahang ang ilahang ang sitawagan yun. Isa lang ang pinakapunto sa ilang pasalamat. Nagigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Gipanalanginan sa Ginoo para mga ayo ang ilang mga sakit. Ang uban nga ni ato nag-testify ka ng mga complicated na sa ospital. Pang-refer na sa ICU. Ang uban, pila na kabulan na naglubog. Walay kusog ilang lawas. Lain-lain nga mga sakit, mga kaigan, ang kayang tambalan sa itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Grabe ka, amazing mga gala, no? Ang gana, ha? Daghan kaayog sakit nga kayang targiton sa itong Vegemix Plus Herbal Capsule, mga palangga. Sa mga namati ka na ito karon nga na ay gibati niya sa ilang kalawasan, unsa pa man inyong ginahulat, kung wala pa mo nagka-try sa nung Vegemix Plus Herbal Capsule, sulay lang ninyo mga higala, wala may mawala sa inyong pag-try. O dili po nato mabalaan kung epektibo pag yun ang saka produkto kung dili nato sulayan. So basi mo rin ipaabot sa imong sakit na dugay na nimo ginaagwanta niha ang ato ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Food supplement ito mga higaan lahat, dili niya siya mag-overdose kay food supplement po ito. Good for all ages din po. Pwede sa mga baby, pwede sa mga newborn, pwede sa mga children, mga young adult, o pwede po sa mga tigulang mga kaigan. Pwede ni mong imnon, pwede ni mong ihaplas, pwede po ni mong ipatulo sa mga dalungan nga na ay nagnana, nagbara, mga puso at pusod nga na ay nagdana, o mga samad-samad sa inyong kalawasan. Amazing ang Vegemix Plus Herbal Capsule. So ano pa nag-try? Sulay ninyo mga kaigan ha. Mapalit ang ito ang Vegemix Plus o kung ito ang Aroma Plus Herbal Oil sa ato kaibigan center diha sa may Alquino Emporium, Valencia City. O available rin po ito dere sa GRD Printing Service sa may second floor sa AMQ Building at bang sa NVM Valencia. O dili mabalaka kung layo ka sa Valencia, kay available rin po ang ating mga produkto sa atong mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, atong kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers.

pa i-text rin mga gala, no? Marik da sa riskutanan. DJ Lady Diana, akuha na lang na si Sender DJ, be. Dilite ko pa sakitan. At imanon o bampingan radika. Simian ni sa talakag bukid noon. Pagsuri ha mamian. Diba? Muna hindi proof mga gala nga. Daghan pag babae sa galibutan. Kasi naa sa radyo kaibigan ng para sa imuha. Wala sa paglaom, di ba? Kung sakit ka ron, pasagdi lang, bulabayran ang kasakit, Sir Sender. Huwag paningkamot lang yun nga makamove on ka o makalimot ka sa kanang. Hindi lang man makalimot, pero makamove on ka sa iyaha, di ba? Kaya inapay yung daghang tao, gahulat ka, mamit ni mo, Sir Sender. Wata ka pala, di ba? Ang sunod nga bahay nga imong mamit, mauna na ang babae nga para sa imuha. Ang laban lang, salig lang yun. An advisory from Sir Blas and Judy or Sir Blas Arbalorote. Matod pa niya, ayaw basula imong kaugalingon tungod kay naghulat ka. Wala kay anga ikaulaw sa imong gibuhat. You waited because you believed in her promises. Tama nyo? Nituo ra mangud siya sa saad sa babae. Mana naghulat siya. Wala ka kabalo nga mauna day to ang katapusan sa inyong storya. Ang imong paghulat nagpakita lang nga seryoso ka sa imong gibati o sa imong gisaad nga gugma para niya. Tama gyud mo na makaingon pug ko nga. Kaya it's not his loss mga gala, di ba? Dili ka wala ni Sir Sender kasi yan higugma raman siya pagdaron. Sayang lang ang klase sa gugma nga kaya ang ihatag ni Sir Sender. Murag gibaliwala lang sa babae. O sige lang, maabot ragyod ang tao, Sir Sender, nga deserving sa imuhang love. O kaya po kang higugmaon sa gugma nga deserve po ni mo madawat, Sir Sender. Dawata ang kamatuuran, bisan sakit kaayo. Dawata ang kamatuuran, ay usahay. Ang pinakasakit nga kamatuuran, mao ang kamatuuran nga dili nato gusto madungog. Tama, gyod. 3 years ka naghulat, pero karon naibaloan ni mo nga upat na di ay kabulan siyang minyo sa lain. Ayaw pugsa imuhang kaugalingon nga mahimong okay dayon, Sir Sender. Tama, gyod. Dili gina instant noodles, mga kaigan, nga daritso-daritso dahil mawala. Aha. Cry if you need to cry. Feel the pain, but do not let the pain destroy you. Hinahinaya ang pagdawat nga ang tao nga imong gihulat, dili na angay mahimong sentro sa imong kaugmaon. Ayaw na pagbuhat sa usa ka tao nga wala naghatag og ayaw na paghulat sa usa ka tao nga wala naghatag og klarong lugar para nimo sa iyahang kinabuhi. Ang gugma dili lang saad. Kinanglan usab kini og honesty, communication og commitment. Dili nato mabal-an ang tanang rason nga rong nahitabo kini. Pero karon nga napamatud-an na nimo nga minyo na siya, kinahanglan na nimong hunungon ang pagpaabot nga mabalik pa siya sama sa iyang mga saan. Sakit kay paminawon, no? Pero yun na nga, the very key to moving on is acceptance, mga kaigan. Healing takes time. Manang take your time. Ayaw pagdali-dali sa pag-heal, Sir Sender. Hinahinaya lang o ayaw pugsa ang imong kaugalingon nga mahimong malipayon dayon. Choose yourself and start a new chapter in your life. Ayaw tuguti nga ang tulo ka tuig nga imong gigahin sa paghulat mahimong rason nga sayangan usab nimo ang sunod nga mga tuig. Dili kinahanglan nga mangita dayon ka og lain aron lang mapulihan ang iyang pagkawala. Learn to be at peace with yourself first. Sometimes the most painful part of love is not the breakup, but realizing that you were the only one still holding on to a promise that had long been forgotten. You can love someone sincerely and still choose to let them go. Mahimo kang magpasalamat sa mga maayong handumanan, bisan wala na humanang inyong storya sa paagi nga imong gipaabot. Don't think that those 3 years were wasted just because she never came back.
Yes, there is time and you can never get back. But there is still a future you can build. Let your experience become a lesson that next time, love should not be based on promises alone, but also on sincere actions, clear communications, and respect. Do not allow someone who failed to tell you the truth become the reason you lose faith in yourself and in the possibility of loving again. You waited because you loved her. Now choose to move forward because you deserve peace too. Very nice advice, mga gano'n. Pinaghugutan ang damban. Salamat kayo. Daghan pa kaig babae nga mo promise na pod sender. Ayo po. Babae pod. Grabe po ni si Sir Blas mga gano. Dili mo ta kabalo mangon. Bas hindi isunod nga babae nga iyang makatagpo. Mauna ang babae nga para sa iya ha. Muna nga. Laban lang habang may buhay, may pag-asa pa Sir Sender. Salamat kayo, Sir Blas, si imuhang nindot ka advice. At na basahon once again later on, baga kaigan ha. Salamat kayo po. I hope po nga naminaw si Sir Sander karon ha. Kasi wala na sa karon gahapon, trabay na niyang sugilan ha. Pero salamat kayo once again, Sir Blas and Judy. Actually, tama gitong mga gala. Tama na tama kayo. Very on point ayahang mga puntos sa iyang lihatag na advice, mga kaigan.

at the time check, it's already 2:24 in the afternoon. Alas 2:24 na po sa kapunod, mga kaigan. O karong deck na aminos at dahil sa mga songs yung nag-request sa ating programa. Okay, balik ni Lady Diana later on, maghatag daog finale na tambag para sa atuang sender karong hapon. So dyan na po muna kayo, huwag kayong mawawala ha. Barayin lang sa pagpamina, barayin lang wadiha sa inyong pagharay-haray. O paglandaw sa ng Facebook Live. We will be right back later on. Just keep on tuning and keep on watching. Only here, 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato niya.

0: punong-puno sa bali.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang narakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taong mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atop ni.
3: Mauni, atop ni.
0: Mo. 98.5.

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
4: Lu, nganong kataki ang kaman?
5: Sakit tayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sana lang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko, ang solusyon sa imong hubag. Maokini, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nana.
6: Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, binakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, on siya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tanog utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalo kadaghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong silibre.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
14: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD Quezon Printing Services.
14: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
0: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Inuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Kapitulo 3, versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
2: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andang kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: Numero 1 sa balita.
4: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang taon nga mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
6: Mauni, ato ni.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti mo na ito sa Bikima, Pastor, sa kung pwede akong ikot pang katin karula. Apo na sila ko, o Bikima, pwede ko sila ang Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, pwede ko sila, o Pastor, wahagi lang katotong akong likod.
0: Gasakit ang imong likod, ah?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan na, Pastor. Nakabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios, ah?
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya madayo nung admit. Salamat
0: Praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni. Mangaon na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Margie Telinga, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Nag-arthritis.
6: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
6: Tulog
5: ka adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahumag ka na kapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa aming kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
7: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo!
7: Naapadi ay na!
9: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
4: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
11: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
12: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Numero uno sa mali.
3: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon na mga pasma.
2: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
1: Mauni, ato ni.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no

0: penalty o no advance interest.
1: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop.
0: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
2: FA Pawn Shop.

0: Happy anniversary.
1: I love you.
0: Akong gift nimo.
1: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
1: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang masakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayaw paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain
5: hydration ug bigiwas nga duha jud ka buo kay
6: nakatilok
5: jud ko.
6: Oo.
5: Minutes pastor, raulian jud siya no.
6: Pila edad sa imong anak?
5: 6 years.
6: 6-year-old tapos naglaag pag-uli, luya kaayo o nga nang luspat.
5: Oo, para mo rag papil.
6: So posibleng nagutuman to.
5: Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimas nga doon kabuk na prasa na ako sa pinagpalang lana na ulian sa pastor na katulog.
6: Dua lang ka, I mean lima lang ka minutos?
5: Oh.
6: Kanya dua lang ka kapsula ang giinom?
5: Oh, dua lang gid marami to yang nainom.
4: Nindum, patud ka nato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
7: Lu, nganong kataki ang kaman?
8: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni atop ni.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, na-open gin nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Nakaplas po kag-aroma na eh.
8: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane kag-listago. Nagpalis ko duha.
7: Okay. Duha kag-aroma. Okay.
8: Hindi ako pra. Ako, nindos giyo ka. Nagunong man itong nangulmul.
7: Oo.
8: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
7: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag-aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
8: Oo, oh, nindos na kayang pagtulog na ako karon ba?
7: Salamat sa Ginoo na ya.
8: Pamela, makamata ko. Last ko hato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Iyo, Pamela, kuhaan ni mo wali nga. Makatulong na mapod ko.
7: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
8: Salamat, Iwe.
9: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon. Kay kun kita patay, uban kaniya. Kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mopahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
7: Unsa ato igan?
10: Nakoy magulang pastor ba nga nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala kog gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
7: Unsa kay ang sakit?
10: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
7: bukol
10: sa junior pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sag mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, aguy ngini kay tanawon pastor. Ta inom na ko sa gigimak. Duha ka buok pastor.
7: Duha ka buok.
10: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa inang po na ko sa utro. Dora, di akong kabo, pastor.
7: Yes.
10: Alam, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
7: So, nagasimba.
10: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghinat, kid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
7: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
10: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
7: Upat lang kakasulaan na inom. Nakabakod
10: na. Oo, dayo, nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagdito mga bukol siyang lawas pastor, nangawala man ta
7: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat Igayo.
10: Sige pastor.
7: Get okay, later. Salamat.
11: Oy Maray, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
12: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
1: FA Phone Shop.
13: Everybody! Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
13: Na, apari ay na!
15: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
14: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Na asabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD, Quezon Printing Services.
13: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
17: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Mato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kayo napuros man, dako ang posibilidad na muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday. Likayisa ang pag-ana-ana o gugma-gugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
0: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan?
0: 90s.

0: 98.5 Numero 1 sa Balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon na mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
3: Mauni, atok ni!
4: Yes, Igan.
5: Magkasin mo yun ko, pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya ay sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, sa oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang may akong yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella. Tulo ka biton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
4: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka, Igan?
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O sa may mga mensahe sa mga katawan na naminaw karon.

0: kay sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian gid siya, Pastor, sa Kinunga, nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
0: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
2: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: Happy anniversary.
6: I love you. Beautiful.
5: Akong gift ni mo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di pa.
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nun ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
12: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
12: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Naklasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
12: Nakoy arthritis.
1: Arthritis.
12: Oh, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay nga di makalakaw?
12: Tulog kaadlaw.
1: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
12: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
3: Mauni ato ni.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
5: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya. Kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Kinsa niyong taga sa Palihog?
9: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
8: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
9: Taga Talomo, Santo Tomas.
8: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
9: Lang ko Pastor Dan sa Big Max kay nakita yung Pastor Dan nga gulol ako ang tutay Pastor Dan tapos wala ko yung line nga gibuhat kaya nagpalit lang ko Big Max. Para kakapsul Pastor Dan ako nakainom.
8: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
9: Bungol-ngol kayo kung tutay Pastor Dan.
8: Ngol-ngol.
9: Kung nag-ngol-ngol, kaya kanang magsigukal sa bukat at bukat pa sa dan, duwara kakapsula, inom.
8: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mo, ininom oh. Kapsula, kung nawala iyang ngol-ngol.
9: Oo, oh, nga. Opo, oh, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan na natukog lang sang. Tapos moto akong giba, Pastor Dan. Isa kakapsun na ayun.
8: Okay. Salamat kayo, Igan Maymay, sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
9: Salamat.

0: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
1: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
2: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
3: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, mas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
5: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko, bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginaghubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas? Unsa may imong paminaw di sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
4: Nag-arthritis.
5: O, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
5: Tulog ka-adlaw.
4: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
4: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Numero uno sa bali.
3: Tulo kagituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga pasma.
2: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
1: Mauni, ato ni.
5: Mugay lagi kayo kunuhuman sa akong mga papeles, kapoy kayo balik-balik.
6: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon anak. Pwede na nimo i-report.
5: Di, nga naman.
6: Kay naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipaligon sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron mapaspas, mapasayon, pamalinawon ang proseso sa transaksyon sa gobyerno. Tumong niini ang tangtangon ang red tape o kanang dugay, libog o kusahay kurap na proseso sa mga opisina.
5: Unsa man dapat ilang buhaton?
6: Dapat naa sila'y citizens charter. Klaro ang requirements ug naa gyud takdang oras sa pagproseso. Dili na pwede ang dugay-dugay.
5: Ah, mao di ay. So bawal na ang fixer o balakaw.
6: Sakto kaayo. Bawal na gyud na ug kung naa kay masinati ana, ayaw paghilom. Report tayon.
7: Hinumdumi ang serbisyo sa gobyerno dili pabor kundi katungod sa matag Pilipino. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Ilalom sa ARTA ang serbisyo kinahanglan paspas, klaro ug walay korupsyon. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa hustong serbisyo alang sa usa ka gobyernong matinud-anon ug responsableng moalagad sa katawhan.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
12: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
11: Naa pa di ay na!
13: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
12: Kanindot no?
13: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
11: Doon na tadiri no?
15: Accessible o affordable nga printing services.
13: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
16: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon.

0: kay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
1: Lo, nganong kataki ang kaman?
2: Sakit kaayo o hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa na'y problema, Lo. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, binakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Mo 98.5

0: 98.5. Numero uno sa bali.
1: Tulog ang ituhang street level drug personalities ang narapang sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon ng mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni!
3: Mauni, ato ni!

com a garrafa. Dunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang ng tamis sa panahon.

0: Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din lamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Karauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa kagahapon. Ani ano sa mga inyong DJ, aya makiban-uban ganinyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Klaro pa karon ang imong katawa. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong si Biahana, sa atong CEO ng atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa ating Station General Manager Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, Technical Consultant Sir Gerald Ray Dangalyo, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Amil Bidriho. Og ingon ba sa atong transmitter technician, Sir Jun Tingkang. Sa 464 ka barangay, Baiti Kalugsod og duha ka syudad gilangkuban ni atong lalawigan sa Bukidnon. Sa atong 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabii kaninyong tanan. Maayong pamahon-pahon. Kumusta man inyong mga location diha karon, nag-ulan ba? Maayong pagpanihapon sa tanan, sa mga nanihapon karong mga orasa, o gingon man usap, sa mga nag-prepare pa, mulong prepare para sa ilang panihapon, maayong gabii ka ninyong tanan. Banubanin ninyo si DJ Aya karong mga panahuna sa programang Revelasyon sa kagahapon. Maayong gabi kang Honorable Mayor Amy Galario, ingon man kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, kang Spokesperson Sir Jose Jun Galario, sa Korpus ng mga Pulisan, Bureau of Fire Protection, DILG, sa tanan ng mga kawani o mga ahensya sa kinatibukang lalawigan sa Bukidnon. Og ingon man sa ato mga OFWs, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ato mga kaigsuunan, sa ato mga OFWs usab nga naglantaw-lantaw sa ato ang FB Live. Maayong gabi, maayong udto, maayong buntag.

Kumusta mga itong mga kaigsunan diyan sa Saudi Arabia? Okay lang ba ang tanan? Tungod sa itong nahitabo niya itong miaging adlaw. Diha sa International Airport diha sa Saudi Arabia. Mayong gabi isam sa itong mga drivers. Sa itong mga bus drivers, Rila drivers. O sa tanan nga mga pampubliko o pribadong sakyanan, amping mo kanunay o hinahinay lang sa pag-drive. Dili lang ta makikontest diya sa tunga sa karsada. Tungod kay makaamot naman gihapon ta sa atong pag-adtuan. Hinahinay, amping kanunay o ampo kanunay. Imong katawa. Standby alang sa atong pagpadayon sa atong programa. Anya una ang unang lingaw o awit alang kaninyong tanan.

Balik sa itong pagpunag-uban, dito lamang sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Mayang gabi usap diha sa 104.9 Radio Kaibigan, Surala South, Cotabato. Ingon man sa mga naka-hook up sa natagsa-tagsak radio stations. Mayang gabi usap sa atong mga suking tigpaminawan nga naka-tune in karon sa 98.5 paminaw sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets. Ngayong gabi, kaninyong tanan. Kaninga programa, hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule. Ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend, Foigu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Yuno Quick Hub, o gingon man ang Raw Mix Robix Plus Foliar Fertilizer. Maayong gabi diha kang Sir John Bulunos. Maayong gabi usap diha kang Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Yerin Incambo. Ang tagiyag na lumala sa Yuno Quick Hub Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan. Naamay mutang diha sa may Servigon Building Ground Floor Central Village Poblasyon Pangantukan Bukidnon. Ogusap, kinigipaloyuhan ang atong programa sa ABS-P o SGABI.

Anak mahibalong ang tanang miyembro plantadores sa ABS-P o ABS-MPC ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting. Ipahigayon na karong umaabot October 18, 2026. Adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Katuning sa ABS-P ha, mga igan. Ato mga suking ting paminawan diha kutob sa nakadungog ni ining ato ang panawagan nga gikan sa buhatan sa ABS-P o ABS-MPC ang inyong General Membership Assembly Meeting ipahigayon na karong umaabot October 18 ning kasampangang tuig adlong Domingo diha sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. At ang mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herviva Coffee Blend, mapalit diha sa atong Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building. Oka ha, there is DXRK Radio Kaibigan, second floor, AMQ Building at Mangsa NVM Mall. Sa kabukiran. Anausap diha sa lungsod sa Kadingilan. Diha sa Purok 5 Public Market, sa may food court. Anaatay Kaibigan Center diha. Ato mga pabor diha kayo, ato mga kaigsuunan. Pabor para sa inyo, pwede ka mong muduol o mubisita diha sa atong Kaibigan Center sa Purok 5 Public Market, Kadingilan, Bukidnon. O sa lungsod usab sa Maramag, anausab diha ang atong Kaibigan Center diha sa Perimeter Building, stall number 18, Agro.

Lungsod sa Maramag, kung nangumpra mo, pwede ka mo niyang muhapit diha sa atong Kaibigan Center, Stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Atong gustong mag-dealer o sab sa atong mga produkto, pwede kayo mo mubisita sa atong mga nagkalain-laing Kaibigan Center diri usab sa Valencia, diha sa Maramag o diha sa Kadingilan. Ang ato mga produkto diha sa lungsod sa Kalilangan mapalit usab diha sa Madayag Store, ingon man diha sa Butika Kalilang. Diha sa lungsod sa Pangantukan mapalit diha sa Easy Care Pharmacy o kaha diha sa 90.7 Yellow Line FM, Bago Building Second Floor, Maharlika Village, Poblacion, Pangantukan, Bukidnon. Diha sa lungsod sa Don Carlos mapalit usab diha sa Basco's Pharmacy, You Say Pharmacy. Diha sa Dangkagan mapalit usab diha kang Pastura Alice Aribal. Diha sa lungsod sa Kibawi mapalit usab diha sa Bems Gulayan and Food Store, diha sa East Kibawi o kaha diha sa Raps Merchandise. O pwede usab diha sa 96.5 Big Light FM. Pangitaan lamang si Pastor Eli Tinaco, anaadi ang ato mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, ingon man ang Bayusa. Mapalit niya sa 96.5 Big Light FM. Ogo sa Arakan, North Cotabato, mapalit niya sa Family Med Pharmacy. Sa Amay Manibilang, diha sa Aaya Pharmacy.

sa lungsod sa Kadingilan, bukod diha sa Kaibigan Center, mapalit usab diha sa Cypress Hardware. Diha usab sa Nuera Essential Store, MGN Pharmacy, 38 Pharmacy. Mapalit diha sa lungsod sa Kadingilan, ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule o ang Aroma Plus Herbal Oil.

0: gabi diha kang Raymond Torsendi Yamo. Mayong pag tanaw sa tuwang live. O, gingon ba din ha, Elvic Panfumyal. Matod pa niya, good morning. Asa mo rin siya napit karon. Mayong gabi usap diha kang Annabel Nunez. Mayong gabi, DJ Aya. Kumusta naman mo, ah? Okay, ragyod ka ayaw, eh. Maraming salamat. Mayong gabi usap diha kang Wadyong Angelica. Good evening, DJ Aya, watching live in Hillside Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon, from Angelica Binataw Wadyong at my partners. Partner nga si Nestor Plaza Subalan. Salamat po. Request kong song Ikaw at Sana Ikaw at Ako. Okay, we have our caller from 253. Maya gabi
1: Kusog kaya tong signal?
0: Yes, kusog kaya tong signal kay. Okay, ganyan panahon.
1: Murag siya, kusog kayo.
0: Kusog kayo, mayo noon.
1: Okay. Medaw, good evening sa tanang naminaw ni Muda DJ Aya. Good evening mo. Kumusta naman ka?
0: Okay, rakay ko, Sir John. Nagkanyang salamat.
1: Kana, good.
0: Kumusta mo niya ang halapitan San Fernando?
1: Sa gihapon sa pagkaroon na atong hulag po ay gamay ang lakat dito sa panahon dito sa among temperatura dito sa San Fernando Bukidno, nagulan-ulan na is lubdong walay way dito ng kalangitan labi na karoon nga murag di gid na basta-basta dito sa labitan sa San Fernando sa pagkaroon kay grabing ulan na lubdong niya ang mga dagkong-dagkong nga saan pagyod lubog na. So bantay-bantay budi sa San Fernando at sa Juan Valencia kaya di agad tayo na ito ang kulangi river
0: no? Okay. Galugdong day ang panahon niyang dapita
1: ha?
0: Galugdong ang panahon niyang dapita.
1: Oh grabe eh ganina pa ni mga 8 up to 10 up to 3
0: walay kuan, walay init.
1: Wagi init kanina.
0: Nganong nag-uul man ang halapitan San Fernando ang panahon nga kusog man kaya nga itong signal?
1: Nag-uul siguro na sa DJI kay na-agri ang mga gwapo.
0: Ah, mao ba?
1: Na-agri ang mga gwapo, nagpuyo. Kaubos bati.
0: Gracias, kapos nino ang mga gwapo. Okay.
1: Kita ani nga mga kita ni nga mga
0: mas guwapo.
1: Humor,
0: kita ni nga mas guwapo.
1: Ipanod, tapos baha.
0: Okay. Padayon na, Sir John, sa imuang greetings karong gabi una.
1: Hindi, salamat kay DJ Aya, no? Na tuguti ko sa panimbaya sa tanang naninaw. Huwag sa imuha niya, mayong gabi eh. Huwag sa upya, pamili. Basin po yung nas diha, sa siyudad sa Valencia. Sa Cordillo, sa Sobere, sa Araneta, o sa tanang kasikbit na dapat na igo sa 98.5, mayong gabi ninyo tanong na yung pagpanganyapon ang nangyapon. And then, kami niyo chan, kay DJ Aya, kay Sir Pastor Galio, o kay DJ B, naras lang po mas ninyong kanan, kasi taga-sipisa. Greetings kami from Jan sa Lagitan, San Fernando. Na lang sa mga friends, para sa informas ninyo. Parikot ng fans di Jaya.
0: Yes, sumusang a song?
1: Kaya na. Kantahon, dili.
0: Kantahon, dili. Depende.
1: Ayaw lang, oy, kaya kasi mudagag to ko. Ano, kanang... hindi tayo pwede. Lucky dia.
0: Alaka. Hindi tayo pwede.
1: Pwede na lang.
0: Anong na lang? Okay, o sa pa?
1: Ay, sorry po. Ang isa, umaasa lang sa'yo by six-part invention.
0: My favorite. Sa, okay.
1: Panaro, siguro magbasa? Doon ay basa ka ron?
0: Yes.
1: Kay matulog na ko.
0: May basa.
1: Sina, bye-bye, God bless you. Basta radyo, kaibigan mo niyo, gato ni. Bye-bye. Balik sa studio. Kabukiran
0: Daghan king salamat kang Sir John diha sa halapitan San Fernando. Nako kay na yang isi basta kusog kayang signal. Eh okay man ang panahon, okay ang signal diha. Malipayon kay si Sir John basta kusog ang signal. Madungog niya ang naglanog-lanog nga tingog sa 98.5 Radyo Kaibigan. Maayong gabi diha kang Edwina Duanan Carisusa. Maayong gabi diha.

love diha kang April Giselle Gabales Antonio. Good evening DJ Aya. Pa shout out nako sila Mama Michelle Kasi Alfonso, Papa Jerry, Kaburnay family, Gabalis family, Suanan family, Cortis family, Bataluna family, watching from Daranguyon, Malipayon, Porok Nuebe, Sakop sa Pangantukan. Kumusta mga taga South Pangantukan? Paki-comment lang ang imo ang requested song, Ma'am April Giselle. Dagan salamat. Maayong gabi sa diha kang Miriam Camacho Lumila. Maayong gabi DJ Aya watching from Barangay Violeta, Balay-Balay City. Kumusta man ang taga Balay-Balay City? Maayong gabi sa diha kang Ma'am Carol diha sa Impalambong. Maayong gabi sa din ha kang Jules Balinas. Kumusta din ha Sir Jules? Yes, hokap na ta sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Daghan kayong salamat ya kang Jules Balinas. Ingon man sa pamilya ni Pastor Richard Dangalyo. Maayong gabi niya Pastor Richard. O sa ato mga listeners niya sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. DJ Aya request kong song Beautiful in White o Pangako Sa'yo by Vina Morales. Okay, daghan kayong salamat. Ato nang i-play yung mga requested song.

0: Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
2: Ako si Inday, nagpuyo sa Puro Cris sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
1: Taga-Padantalan, yes. Igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
2: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay di man yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
1: Okay, oo.
2: Gibutanan dayon ako, gipriyahan yun ako, Pastor, nga pinaagi ay maayo gid ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa kabalaka, kaya akong anak 14 years old, ba?
1: Yes, oo.
2: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, sabado sa odo, gibutanan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita.
1: Okay.
2: Pagka-Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
1: Uy, daghan nga.
2: Okay, kung ano, Pastor, may na may butoy diri sa dapik sa iyang kaning sabon-tabon.
1: Ah, okay. So, mura guwa ito masulag mananap siguro, nagi-depress siya iyang mata. Nagi-niturok.
2: Oo.
1: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na?
2: Muna ka muna, oro, Pastor.
1: Pila ka, VG Max?
2: Tulo.
1: Tulo ra. So, okay na karon.
2: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
1: Okay. Salamat kayo, igan Indaya. Salamat kayo kaayo sa pagtawag usab.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag hamal. Kaoban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino.

0: pinagtanyag sa dekalidad na funeral services gikan sa paghaya hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwang sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan ug sa amog kita mubalik ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Ayong balita, alang Sabto mga silingan, kasikpit grapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
3: Oh, higala! Di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo, ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa kamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services na himutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Nakaplas po ka aroma na eh.
6: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distago. Nagpalis ko duha.
5: Okay. Duha ka aroma. Okay.
6: Hindi ako pa. Ako nindos giyo ka ayaw. Nagunong man ito. Nagmulmul.
5: Oo.
6: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
5: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngunol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
6: Oo, nindot na kaya pagtulog na ako karon ba?
5: Salamat sa ginoon na yan.
6: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiro, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
5: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
6: Salamat, iwi.
2: Numero 1 sa
7: tulog ang ituhang street level drug personalities ang nirakpang sa duha ka managlahing anti-drug operation.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
8: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
9: Mauni, atok ni. 98.5

Una sa tanan, mayong gabi ka ni mo, DJ. Ingon man sa tibuok kawani ni nga tong si Bihana. Muli sa nangunang radio station sa siyudad sa Valencia. Ang 98.5 Radyo Kaibigan. Mayong gabi usap sa masuking tigpaminawan ng imong programang Ang Revelasyon sa Kagahapon. Sa matag sa gilanon sa kinabuhi, labi na rin sa kahanginan, DJ Aya. Kanunay, magapahinomdom ka na ako sa akong kaugalingon. Ang mga kasinatian sa mga nanglabay nga panahon, DJ. Di pa nga nakakong adunay, diferensya ang mga mata. Huwag tungod lagi kay gusto ko, may padangat din sa imong programa. Kining akong kaagi. Mao nang ita akong pamaagi. Pinaagi sa akong pagumangkon, DJ. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay, DJ Aya, ang kinatibukan kong istorya. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Nardine, 52 anyos sa panuigon. Naginusara sa kinabuhi nining panahuna. Masamtangang nanimuyo dinhi sa Quezon, Bukidnon. Upat kami kamanagsuon, DJ Aya. Og ako ang ikaduha. Og ako usab ang ingon niini ang sitwasyon. Aron imo masabtan ang tanan. Subdon ko kini sa sinugdanan.

sa paglalabay sa mga panahon. Mato di mama, ilang na matikdan na dunay problema kanako. Kanunay lamang akong magalingkod sa usa ka sulok ug sa dawalay nakita, DJ Aya. Nagduda sila nga dili ako makakita. Tuod man. Nagpataba nga ako mga ginikanan sa usa sa mga barangay officials. Kung saon aron ma-check up ako nga libre, DJ Aya. Ug hangtod nga dunay mitabang narika namo. Matod pa. Igo na namang ako makakita o gamay nga kahayag sa akong mga mata. Posible sa mga panahon nga ako nagkasakit. Dito, nagka-diferensya ang akong mga pananaw. Subo ang akong mga ginikanan, DJ. Sa mga hitabo kanako, apan wala na kami mahimo. Kay kaniadto wala kami salapi. Nga aron ikapoopera sa akong mga mata. Aron sa pagkakita, kung insakto sa akong kaugalingon. Gidawat ko na lang usab ang tanan, DJ Aya. Sa nagidad ako 25 anyos,

lang to DJ. Nakadesisyon ako nga pakaslan siya. Ugani gisup na ko na nga akong mga ginikanan o igsuon. Ingon man usab ang iyang mga ginikanan. Wala sila ipagsupak, DJ Aya. Giandam na ang tanan para sa among kasal. Dili ko malimot. Tuig 2004.

Biagi usab ako sa grabing kasakit, sa grabing kaguol. Halos dili na ako mukaon. Wala na igana ang tanan para kanako. Apat sa tabang sa akong mga ginikanan o igsuon o ingon man usab sa ilang pamilya. Nalagpasan ko ang tanan, DJ Aya. Hinay-hinay ako naka-recover o ingon man naka-move on. Kung tungkol lagi kayo naka-training man ako sa pagmasahe, gibuhos ko na lang ang akong kaugalingon sa akong trabaho, sa akong mga activity. Aron dili ko mahuna-huna ang mga kasakit nga akong naagian. Sa pagkakaroon, DJ Aya, nag-inusara lang gihapon ako, kaoba na akong mga igsuon. Kaya nga akong mga ginikanan, pareho na silang wala. At tong tuig, 2018. Sakit man ang tanan, DJ. Apaningon ngayon ni ang kamatuuran sa atong kinabuhi. Pauna-unahay lang. Isip ko ang tanan, nakabahin sa akong kagahapon. O katong tanan, DJ Aya, ang revelasyon sa akong kagahapon. Dinhi na lamang ako kutob. Daghan kayong salamat sa imong paghatag o pagtagad na ining akong mga kasinatian o istorya sa kinabuhi. Amo'y nagsilbing revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Narding sa Quezon, Bukidnon.

0: EXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Morning, Pastor. Kamu tu nang tawag sa mga Pastor katong testimony ko ba sa Bigimar, Pastor?
2: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
1: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBCY na Pastor.
2: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
1: Bigimar, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagi, bro, po, nakasugat ko. Problema, Pastor.
2: Yes.
1: Mubaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung, Pastor.
2: Mao ba?
1: Anto, Pastor. Isa ka, buti lang. Ang parin dito sa Juan. Si Butika.
2: Okay.
1: Anto, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
1: Oh, nubuto, Pastor. So, wakukawarot nga, may di ka buwang kong ilong. Nubuto, Pastor. Nagawas para mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Lino. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal man ni Muli, grasyar mo, Nino.
2: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
1: God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat din kayo.
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, way ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste! Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sugkag

0: sa loob. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo ng kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: May good news!
6: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
5: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o gikalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimo sa sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog o kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkailap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno o komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, o sayo nga pagpangayob tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy, susiha o wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig o mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot o ayaw tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata o uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves o pantalon. O kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya o uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdubi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igong nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdubi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum matud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.
9: The best songs on the radio.

0: Balik na sa itong pagpanaguban, dari lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, ingon ba diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala South Cotabato. Kamusta man itong mga suking tigpaminawan diha sa Sorala South Cotabato. Ano na tayo caller, gikan kang 394, mayang gabi eh. Hello, mayang gabi eh.
1: Gabi, Rijaya.
0: Yes, may gabi eh, Sir Joshua.
1: Si Joshua po sa dito. Ako ay ask lang niya. Pwede po may palpaniya po. Ginawahan ako po dakag sa mga punoy.
0: Nawala. Palpaniya po.
1: Jaya.
0: I-text lang ko, Sir Joshua. Message lang on niya.

programa ni ami karon diri sa Pinatilan. Salamat DJ gikan kang Igan Bibi Ranky. Pwede ko mo request og song sa manihang song Hain ang Utlanan by Willie Garty. Daghang salamat sa pagpaminaw diha Igan Bibi Ranky diha sa

kang 582. Good evening DJ Ayam, greet ko ni Francisco nga tua sa Wao gikan kang Telma Maglasang sa Kabanglasan. Umay gabi diha kang Sir Francisco diha sa

Maayang gabi sa Abdi Akang Igan, Leti Ledesma. Maayang gabi DJ Aya. Shoutout ko sa akong anak nga nag-birthday karon. Oy, happy happy birthday kang Ferline Love Ledesma Flores. Og sa akong pagumangkon si Loizel Ledesma nga nag-birthday pod, happy birthday ninyong

Maayong gabi diha kang Tristan White Gulay. Maayong gabi DJ Aya. Maayong gabi Sab diha kang Igan Tristan White Gulay. Musta mong tanan? Kani nga programa ayaw ka mong kalimot nga gipaluyuhan kini sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviva Coffee Blend, Foygo Blend Chili Paste, GRD Printing Services, ingon man ang Romex Aerobix Plus Foliar Fertilizer, maayong gabi diha kang Sir John Bulunos ug ang Uno Quick Hub Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan. Maayong gabi diha kang Sir Marlon ug kang Ma Mary Jane Yeren in Cabo. Na may mutang diha sa Sir Vigon Building Ground Floor Central Village Poblasyon Pangantukan Bukidnon. Maduna ka mo yung mga order o sab nga dili mo makaadto sa ilahang location, pwede ka mong magpa-deliver. Pangitaan lang ilahang Uno Quick Hub page. Inyohang matilawan o ma-try ang ilahang unique version sa chicken inasal diha sa Uno Quick Hub. So, unsa pa yung gihula? Ting pa ni hapon na katong mga estudyante diha nga bago pang nanggawas gikan sa ilang klase, pwede ka mong moderate diha sa Uno Quick Hub o kaha pwede ka mong magpa deliver sa Uno Quick Hub Chicken Inasal. Affordable kayang presyo, presyong makamasa. Kayang-kaya sa bulsa,

Gutom na. Okay, ang atuang produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule ana aduna kanay 25 ka powerful ingredients. Nagalain laing prutas o gula.

powerful kayo na nga mga ingredients nga mo'y gihimo Vigimax Plus Capsule nga mo'y pangpanangga sa ato mga balatian ingon man usab sa unsamang matang balatian nga mutakboy sa atong lawas makahatag inig dugang enerhiya o energy sa ato ang lawas. O, usab? Ana usab ang Herbiva Coffee Blend nga kadto bitong tag-as og sugar. Ato mga diabetikon, pwede ka na yung i-maintain.

0: 8, maayong gabi eh.
1: Yes, maayong gabi sa inyong mga talking tip paminaw sa Radyo Kaibigan.
0: Das yes, maayong gabi kinsan ipalihog. Pagpaila.
1: Sorry na ko, nabila kong dili magpaila. Badal direct sa radyo.
0: Introduce ako, yourself.
1: Yeah, my name is Winnie Pioson. Here in Region 8 now. Kanawa.
0: Hi, hi, hello. Kumusta? Hey. Kumusta, Ate Winnie? Kumusta, Ate Winnie?
1: Unay kinaingon nga o si tawag ani ka ng ni ami, kumusta mo ni amigas, amigos, o diba?
0: Si Ate Winnie, yes. Mura ni siya o kining kabuti. Kapalo mo kung sa'y kabuti. I'm so happy.
1: But why?
0: I'm so happy to hear your voice. Ah, grabe.
1: Bisan pa man.
0: Nawala na yung signal.
1: Tayo. Ha?
0: Sige, go ahead. Sa'yo mo ang nakay feedback sa to ang letter sender karong gabi una. Kay ma, wala na tayo oras.
1: Yes. Mayong gabi eh. Mayong gabi ang mga susintig paminamuan dito sa lugar. Nakahimog na participate ko kung sa mga program. Advice na ako ang sender is ka ng mangisa, mag-prayer ka na mangisa mga pamaagi nga malingaw ka. Aron makalimut sa iya, dili ni muna unaon ang inyong mga kanang malipayon ng mga nangagi o kumbaga happy moment or happy moments. Mm. Kanang imong likayan kung mahimo ni mga kanang aron makabuom ikaw pa sa iya, ang mga buta na matugang nga makapatreit o makapayamdum ni mo sa iya. Panglitan, kanta, kanang kanta, di kaganahan. Likay nga sa makapahinaw ana. Kanang lito sa place. Nga dito mo ng place, kanang hati ka ayaw mo. Likay nga dili ka makatuwa ng place. Pero mabuhat na po na ni mo. Una, pinagi sa imong prayer, then is kaning. Pinagi po sa imong kaugalingon nga pag effort, pag support, pag pangitaw, pamahagi nga makamupon sa tayo. Ang una mag-usatanan, ikaw mag-unang-un, makasulbar ana ang iyong problema, makamugtahis kami, or ako, makasira po pero, ang kuang gira na nga makakuan sa iyong problema is, ikaw radyod ka, ikaw ang itong dan, pinagi sa iyong pag-ampo, pagtuo, pagsalig ni God, o pagpaningkangot, inubanan sa buhat ka na lang, DJ.
0: Ate Unife.
1: Yes?
0: Relate lagi ka.
1: Ha? Unsa man ka ate, unsa problema ni Hyundai? Abi okay. Kanya advice release agad-agad graphic ya.
0: Okay.
1: Starting karon ang sa kuan kong naalay mga pamaagi nga magpa-participate gina. Gimingaw na baya kuanin ko programa
0: ba? Di ba si Ate Winnie gani o nakakitag pamaagi, no?
1: Ginamingaw na magkuanin programa kay wala man magpa-participate ang mga tay mga ya pa ko sa lugar sa imong gidyutihan. Karo na kay anak ko gid eh pinagi sa mga pamaagi makapartisipate sa
0: yes. Pag gusto
1: ang signal. Yan.
0: May paraan.
1: Pag gusto maraming paraan pag ayaw wala miring dahilan.
0: Yes.
1: Kana lang DJ, daghang salamat sa pagtubag sa akong tawag. Aron ko kaibigan, mauni ato ni Baba.
0: Yeah, hey, daghang gang salamat Ate Winifie Yuzon. Pag dugay-dugay ginang di siya mga contact, mangita gina siya pamaagi. Yes, another way. Para to ang 253 nga isa po nga daghan kay pamaagi. Hello Sir John.
2: Ay dai ta. Okay, ko sige po signal gi pa masama. Mapaul ta. Lagi gi tawag na to kay wow na. Ba?
0: Mao.
2: Ay ta. Kadit lang nga dito lang. Okay, mura. Talara na?
0: Okay.
2: 5x5 na? Wala-wala. Kadit na ako sa doon. Pasada. Dire.
0: Sige, go ahead.
2: Salamat kay Imam Paminaw. Mm-hmm. Ang sender. At walang advice sa sinibo. Ista nang buta sa kalibutan dili na ito kontrolado labi na sa imuhang sinasinal na mura kang shutdown sa anong problema. Ito ang lang siguro siya niya na nga may anong magpapagutan. Mga gusto ka na imuhang pangasaw unununta. Ba? Kay laki ni at sensor, di ba?
0: Laki.
2: Yan na ni Mandy. Ang tanan mga binuhat dan babinatan noon. Sa to siya ng mga hima. Nga katoto siya ang kwagnal. Ang ugatong pagsabot, yun na ni Mandy. Sa to siya kay una siya bihutos siya sa sa itawag na ito, ano eh? Nung una siya, gihipo sa itong labang nagsabot ko siya, nga dili ko siya mo ang tangkod niya para nga mamahimo niya sa kinabuhi.
0: Mm.
2: Duha, nga duha nga punto, mas naming yung nagsabot niya na siya gawin na doon pagdapan sa salangan na pa-implementar niya nga maunga ay mo malapita na po na na kung andam ma. Pero niya na, kaya manggol niya na sabot diregistan dito na. Nasa mga mga doon ay mga nga nabuyan nga wala gid na dahil nga kaya na yung ato ang magkaya mga mga sabi is isa ka po siya kasay na hindi gid maging sana. Ang tanan nga mga numero sa imuhang nabuhi na hula na siya nagbubong sa kagalingan na ang mga problema na dilip na makansok sa inyong palangpan na gumawang ang inyong malang na ang buhay na buhay ang katalangan ng mga kapatay so abrihig po po ang mga kagalingan aron makasita ng mga kasing ilaki kalaran na nana ang Paris sa mga diba? Ano siguro natin di ang mga tima.
0: Okay.
2: So, nag-dress ng ganyan ba? Bibiyaya, ayo, o kataman, masagot mo nga, hindi ko managat. Bye-bye. Pabili ng pwede pa?
0: Ang sama niya song, eh, file lang na ko.
2: Tapos na. Sad day.
0: Can't be with you tonight.
2: Sad. Love you, but I lied.
0: Said I love you, but I lied.
2: No, pinungod na ako sa kanan. No, pwede sa isang season.
0: Okay.
2: Okay, sayo. Alam mo ko na. Huwag ko na naglawa. Sabi ko na. Something, thank you.

0: Sir John diya sa halapitan San Fernando. Ngayon ka magkalimot nga kaninga programa hatod niya nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend, Romix Robix Plus Foliar Fertilizer, ingon man ang Uno Quick Hub Chicken in a Sal, Abspi, and Sgabi. Another caller from 129. Hello, maayong gabi eh.
1: Hello.
0: Hello, maayong gabi eh. Go ahead po, kay wala na tayong oras.
1: Pwede mag-rate?
0: Yes, go ahead.
1: Great na po si Stephanie Lipan. Then, ang pastoran ng son. Then, ang mama. Then, sa tanong panana po, laras-laras na. Pwede rin ako matalsa-talsa. Then, sa akong mga kasalingan diha, sa garang mo yun. So, among mga kuhan, sa akong mga kaigla diha na side. Then, request na lang po ko song.
0: Ano sa nga song?
1: Beautiful in White.
0: Ah, okay. Ah, ni nga lugar, ma'am. Kisa ni Palihog?
1: Si Giselle Sabornay Antonio.
0: Ay, hi, ma'am Giselle. Ito din. Hello,
1: Lord, Jaya.
0: So, naka-file na mo na imong Beautiful in White.
1: Lovely na. Ay, ka na lang. Ibang-iba ka na nga by Rens Girano.
0: Okay.
1: Then, kung ano yun, nahihitabulito sa ako ang kuan, pagumangkon. Kung ano daw ito?
0: Okay.
1: Yeah. Wait lang. It might be you. Oo.
0: Okay.
1: Pero nina daw akong pagumangkon. Kung ba ito kung sa babae gani di Jaya yung litter sender?
0: Sorry?
1: Yung litter sender kung ba ito yung kwan yung sa advice?
0: Yung pangalan?
1: Itong kwan ba itong nagpabala ba? Kung ba ito yung gani?
0: Kuan siya, katong dili siya makakita dayon nakakita siya og kanang iyang pakastan unta dayon na disgrasya. Wala na dayon ilang kasal.
1: Dili ko makakita then wala din wala na dayon ilang kasal.
0: Kuan jagi panganak siya nga kuan bulag. Nabulag siya 6 months. Dayon after ana nagtraining din siya, na siya nakaila sa training center. Dayon moto yaw tapakaslan then naka-ready na tanan para sa ilang kasal pero nahitabo ang disgrasya kay na side sweep ang iyahang kuan, ang iyahang pangaslan unta.
1: Ay nagkuan yung katong lalaki nag-attract.
0: Ang babae ang yang ang nagpadala ang lalaki. Ang babae ang na side sweep. Okay, ma'am. Usa imong kwa. Wala na tayong oras.
1: Mga Bigaya. Bye-bye. Good night, all.
0: Muragadlaw. Okay, daghan kayong salamat, ya kang Ma'am Giselle.

Lahi itong ganina, no, kay Abs Pito. Kani yung sub siya is Gabi. Ang inyohang assembly meeting, ika 25th Joint Annual General Membership Assembly Meeting karong October 31, 2026. Kay naay nang utana ni sa ako kagahapon sa akong gipost sa Facebook nga abi kuno nila og 18. So lahi tong October 18 sa Abs Pito, mga igan. Abs P og Abs MPC to karong 18 sa Oktubre, adlong Domingo. Kani usab sa Gabi, adlong Sabado, October 31 alas 7 sa buntag. Dito gihapon parehang location sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon. So, I hope nga nasabtan sa itong mga suking tigpaminaw, ilabi na katong nangutana sa ako kagahapon. Ang katong karong October 18 sa ABSP, kadto siya, mga miyembro o plantadores sa ABSP o GABS MPC. Ang karong October, October 31 sa ISGABI o SFB MPC. Okay, daghan kayong salamat. Wala naman tayo igong oras. Paminawa na lamang ang inyohang mga requested song. Hato na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngala na lamang sa kinatibukang kawani ni atong Sibya Hanan, sa ato ang CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Sa atong Station General Manager, Sir R.J. Dangalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilongkilong. Daghan kayong salamat, Ma'am Bern. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Daghan

station technical staff, Sir Joshua Sison at Sir Ramil Bidriho, transmitter technician, Sir Jun Tingkang. Daghan kayong salamat sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Daghan kayong salamat kang Sir Jules. Ingon man diha kang Pastor Richard Dangalyo sa iyang tibok pamilya. Ingon man sa itong mga listeners diha nga dapit. O sa tanan nga man nakahook up silang tagsa-tagsa ka radio stations.

0: numero uno sa balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni.
3: Mauni, atok ni.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So
4: beautiful. Akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD.

0: RD Printing Services.
1: Sadugang kasayuran, agtuala nga ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Padayon nga pag-uswag sa serbisyo publiko, ang City Government of Valencia naghatag og mas moderno og epesyenteng solusyon alang sa atong mga negosyante. Masayon na ang pagproseso sa business permits. Walay taas nga pila, walay libog nga papeles og tanan mahuman sa hapsay og organisadong paagi. Pinaagi sa business one-stop shop o BOS na himong hapsay, organisado og epesyente ang pagkuha sa business permits. Tanang lakang gikan sa aplikasyon hangtod sa pagbayad og approval, maproseso na sa usa ka lugar. O karon mas napadali pa pinaagi sa electronic business one-stop shop o e-boss diin pwede na mag-transact bisan na asa, bisan kanusa. Mas sayon, mas paspas, mas duol sa katawhan. Para sa dugang kasayuran kabahin sa pagkuha og business permit, bisitaha ang PLD Valencia Bukidnon Facebook page o ang website nga cityofvalencia.gov.ph. Pwede usab mo tawag sa 0953-926-9507. Alang sa ligon nga negosyo o ligon nga komunidad, takpayan sa Valencia, padayon sa pag-alagad. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
2: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
3: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
2: Naapari ay na!
4: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signages.
3: Kanindot no?
4: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
5: sa GRD, Quezon Printing Services.
2: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
4: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Rahaplas po kag-aroma na eh.
7: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ani ka distagong, nagpalis ko duha.
6: Oh, okay, duha ka-aroma, okay.
7: Hindi ako pa, naku, nindos niyo kayo, nagulungan itong nangulungol.
6: Oh.
7: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal ka,
6: okay.
7: Makayog yun.
6: So, imong punto na ay, nangapras kag-aroma, nawala ang ngulungol sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
7: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko, wala sa kuhan, tumakatulog na akong kuhan na. Iyo, pamila, kuhan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat, Iwi.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. The best hit songs of Radio Kaibigan.
1: Mauni ato ni.
2: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources.
3: Igan Bibihilot, kamusta man?
4: Okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo, pag-ingrasya. Ano ko yung testimony ni Pastor Dan about sa Bishimak?
3: Okay, padayon?
4: Musuli nga di Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paim na ka na o Bishimak, kay daghana ang testify about sa tutoy, na nagsamad na o karon, galoy si Ginoo, na aulian na. Then yung gisulian, Pastor Dan, nagpalit siya sa Bishimak, dire sa among sulingan, kay nautan naman ko ato o kanang kak, itong akong ipapalit sa musulingan sa kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
3: Okay, okay.
4: Then, tuloy na Pastor Dan, lungutan ako sa iyong anak nga, kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tutoy na iyang tutoy sa mama na ulian na gayot Pastor Dan, nagbangag naman gusto Pastor Dan, na nag-goal na kayo iyang mga anak kay basin mahulog po noong cancer at itong samad sa tutoy sa iyong mama. Karon galos yun o Pastor Dan, na ulian na gayot Pastor Dan, nangutan ako pinakabuong kapsol sa bisimak ang iyang nainom. So niingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama, maayo na jud ang iyang tutoy.
3: Salamat ni kaayo from Cagayan de Oro City.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniyo sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta!
3: Uy, kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
5: Ilabas ang bida sa lamisa!
1: Fuego Blend Jelly Paste!
4: Kalami ane!
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa ako Kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Okay pastor, salamat po pastor.
6: Okay.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: I-cancel! Unsay kayuhan ngayon na angkong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos?
1: Ganun naman ko, enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart? Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una ka na, kuan ka na, hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuriya-kuriya karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka na hangakon. O niya, murag, mas lay imong paminaw karon kung para ka ni Adto, sa wak ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh Pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, Pastor. Wala na kong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi si sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guru to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe siya kabugnaw, ngayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diha-plasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Nya, murag. Di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abijiwak, nga duwa dito ka buo,
0: kinahadlog
1: dito ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian dito siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murang papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong di pa rin ang abijiwak, nga duwa ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor, nakatulog.
0: Duwa lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Nya duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Mara gito yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay katabang ang gimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ugot kaya kong ipon ba? Hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala pa ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat.

0: sa Nipaliog?
1: Ikaw na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa busy map doctor kay ugot niya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doctor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Si Vivin Montesilio ni sa puro kulit balin siya ko sa Sardan. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pala ko sa akong auntie unsa gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Bidjimas o kanang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo dito sila kay birthday po niya nang kay sintaan niya sa pagkita. Kaloy sa Ginoo, maayo na gigay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, sa di palihog?
2: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko Bidjimax.
1: Oo.
2: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
1: 444?
2: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
1: Wow, Lord to God. Kani ato, sa
2: 444.
1: Okay, nakaginamintin.
2: Ay, Bidjimax, Pastor.
1: Kani ato, so wapang Bidjimax?
2: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong dagan, iinom.
1: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama ang nakaubos karon.
2: Oh, wala. Si Pastor.
1: Karon, Bidjimax, imong giinom, nahimo na lang
2: 107, Pastor. 7.
1: Gikan sa 444.
2: Oo.
1: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
2: Murag mga 20.
1: 20?
2: Pastor.
1: So salamat sa Diyos. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
2: Ay, 15 na katuig, Pastor.
1: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
2: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kaing klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Bidjimax ni ubos si Pastor.
1: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani, Ani?
2: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
1: Prune Sarador.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Ayun.
1: Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, Pastor. Nya daghan na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya dirira sa BG Max ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng sigan, Doc.
0: Kita ka asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waula ng Del Sur.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Lianel Kasterdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasterdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, ay, Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir, Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, Dan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo
2: kayo. Si Vivian Montesilio ni sa puro Kulat Balinsa ko, Pastor Dade. Yes. Na ako karoon din sa Balayron sa akong uyuan na ka si Marcelo, Gipitas yun. Isa po niya sa ibigan din. At doon naging bulan mong good, pag ang hinamot doon, nagluya niya.
1: Okay, ngayon nagluya man. Sige, bate.
2: Pero nag-inom na sa Digimax. Nga paano ko sa akong auntie, unsa gipa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa inom na niya Digimax o ka ng aroma, gipa ko niya, gipa haplas. Ngayon taloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaan na po nang dito sila. Kaya birthday po niya, nagsay sintaan niya sa pagkita. O taloy sa Ginoo, maayo na gigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
2: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
2: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, so Lynn Ramirez, diha sa Maramag, kumusta o gaon sa may ato mas sulte. Unsa may mga maayong balita diha?
3: Sige mo ni sa Digimax, Pastor ba?
1: Yes, Egan.
3: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Munta na pasmuhan ang gusman guro to siya.
1: Oo.
3: Ni uli sa baray na lupog, lupad kaayo. Niya, grabe kay kabug na wang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
1: Oo.
3: Na murag, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang Digimax, nga duha jud ka buo,
1: kinahadlok jud ko. Oo.
3: Minutes, Pastor, naulian din siya, no?
1: Pila edad sa imong anak?
3: 6 years.
1: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspat?
3: Oo, luspara, murang papil.
1: So, posibleng nagutuman to?
3: Oo. Oh, yeah, akong gipainom ang Digimax, nga doon ka buo, na plasa nga ako sa pinagpalang lana, naulian siya, Pastor, nakatulog.
1: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
3: Oo.
1: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
3: Oo, duha lang. Marang ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo, Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang Digimax.
1: Glory to God.
3: Oo.
1: Salamat kay Igan, Lynn. Ramirez diha.
0: Lian ang Kasterdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasterdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa mga Digimax, sir, Dan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, Dan, yung
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Axel, kumusta man?
1: Nanong ko, ito mo na gawin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni ito. Tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. O gini ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagka-ugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paristoto kay grabe na gid, lukot-lukot na po. Ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga grabe gid, nga napanuto na po. Bugno nga singot, nga ikid matapot nga basta mo kakit din siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig kasakit pastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak nga duwa pastor kay napanghangga naman siya madumikting chat pastor.
0: Ah okay kay mapospital na mo unta.
1: Oh mapospital na mi kay grabe man sa mabalaka og naalamig ka pang bateon. Alay siya sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ma ko na kung tiyan ba nga okay. Grabe gid nga kasakit. Moto pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay nakautok na man ko dayon.
0: Okay. So naihangin dayon day sulod ang tiyan adto.
1: Oh.
0: So human adto naka nigawas ang hangin ni okay dayon imong kon.
1: Dawa na kabuok pastor akong nainom pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon giinom ko po dayon pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oh, ang sobra.
0: Okay. So human adto pila lang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos gid pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan mag-adto si

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ba eh, gusto mo na gawin sa ako ang PM doctor ah.
0: Okay.
1: Eh, atin ka ba doon? Atin may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon ko na, ang taong ko na lang may, ang taong ko na lang may, o gili ko ma, gili ang

0: Ah, okay. Kay mapospital na mo, unta.
1: Oo, oh, mapospital na may. Kaya grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili mo ko galihok na mag-andam kay. Dili gid na kung makuha na kong tiyan ba. Na okay. Grabe gid na pasakit. Oto, pag inom na kong bijima, na arang-arang man ko kay nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sulod po ang tiyan ato?
1: Oo. Oh.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong gun.
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos giaplasan ko lang dayon, giabrihan ako gamay, mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay, so umanad to, pinalang ka minutos na ayaw siya.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si igan Lizelle o Barangay.

0: con Dios.
1: ¿Quién está para yoga?
2: Hoy,
1: Igan Nisel, ¿cómo está, man, Igan Nisel? Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
2: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Bijimax, Pastor.
1: O sa kadugayon ng antusin mo si mong tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo o gana na?
2: Ano, Pastor, kami tugod
1: pa
2: sa 19
1: pa akong edad, Pastor.
2: Dalaga ka pa ito?
1: Dalaga ka, hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
2: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
1: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
2: Baho man, Pastor.
1: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
2: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan top ato kami, napulok pa kabuok, Pastor.
1: Oo.
2: Tapos, ipatuloan na yun ako.
1: So, unsay itabo?
2: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
1: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
2: 40 na, Pastor.
1: 40. So, 19, 40, latos, 40, 21 years ka nag-antos?
2: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy, kaya mati mong lalang sa pitas.
1: Oo.
2: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
1: isod
2: kayo o wala tayo ikit patino. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
1: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-Bar.

0: Igan Diding Bakalso.
1: Nalipay ko sa dako, Pastor. Uyan na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ni, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, igan ding, walo katuig? Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years na na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: DigiMax na good ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: DigiMax na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Daghang good. Ang alibiyo good, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anliog niya karong ni kupos-kupos na good, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian good, Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pagampo.
1: Wala na dito kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So kanunay
1: sa tigmok na kumpanya.
0: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Gabaligya ka.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang gapangutana kay nakita mo nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay Pastor Dino of Don Carlos. Amos na usa day mong asawa Pastor Dino.
0: Hello Pastor, sa gyud okay, nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o kidiyan bi Jimak. Daro makatindog na gyud siya. Pastor, salamat kaayo Pastor sa mga pag-ampong pod.
1: Okay. Naunsa day mong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke siya Pastor, ang iyang kuan ang bata sa tiyan namatay kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw na mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Makatindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Egon.
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan ng aking apo. Kinagat ng ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, namaga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group UWA.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Dalaygo natong buhing Diyos. Maayong buntag, mga igan, mga higala, mga sukintig paminaw. Sa ngalan, sa tibuok pwersa, sa kaibigan, sa ngalan ni Pastor Dandang Galyo, mag-uban-uban na sadta, mga igan ko, kini si Pastor Nick Umante.
1: O kini si Pastor Tim Langgahe.
0: Kumusta, kumusta, kumusta? Maayong buntag diya, Kuya Kagawad, Pastor Tim Langgahe.
1: Maayong buntag usab diya kanimo, Kagawad, Kagawad, Kuya Pastor Nick. Salamat, salamat sa Ginoo mga higala makaigsunan nga karon ni kauban na sa nato karon si Pastor Nick Ubanti.
0: Amen.
1: Ikan pa ni sa
0: bugnaw na dapit.
1: Bugnaw nga dapit. Medyo dugay-dugay po ni siya nga wala nakalikod din ni karon dini, no? Pansalamat sa Dios kay gitugot ang higayon nga kami nagkauban na usab karon. Salamat sa kampasudan nga gitagan kita ga higayon panahon dini nga makalingkod og maka sibya og makapaambit sa pulong sa Dios. Pastor Nick,
0: tinud ka na Pastor Tim og salamat kaayo sa kaygayunan. Salamat ko sa Ginoo sa maayong pagbiyahe na iyang gihatag kanako og sa akong asawa. Salamat sa kaygayunan na makita nato ang lindot na gimugna sa Ginoo sa laing dapit, Pastor Tim.
1: Tinood ka na, Pastor Nick, no? Gikan pa ni sa Fresh from Abroad sa tining paghulog-hulog sa mga kalagatan.
0: Amen ang pasalubong wala pa ma.
1: Maya kong giulat-ulatan ba?
0: Anyway, mga igan, dagang salamat oga sa atong naandan. Live kita karon sa Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. There is 98.5. Salamat sa mga kaigayunan. Oga, Pastor Tim, ganina pa pag padulong ko dari sa istasyonan. Dagan ng mga istasyonan na hukap sa ato. Siguro na ano sa mga 40. Mga sayo pa ni mata aron na ma-hook up kining atong programa. Salamat, salamat. Atong ginapasalamatan ang sayo nag-mata, Pastor Tim. Ang atong mga radio station na naggikan pa sa nagkalanlaing dapit diri sa tibuok Mindanao. O ni ang nindot diri sa Radyo Kaibigan o bisan pa sa Visayas. Nahukap ta diya sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Maayong buntag sa 104.9 Real Beat Radio sa Hinguog. ICFM diya sa Wao. Big Light sa 96.5 Kibawi, Bukidnon. Morning diya kang Brother Ailey. Konektado sab kita sa Plus FM. Morning, good morning diya. Radyo Bandera 90.3. Uy, maadyong buntag diya sa Bujo.
1: Subahaw, Talibon, Buhol. Diya si Kang Ruhilio Ibardo. May buntag, may buntag.
0: DX Didid, Radyo Kaibigan, Lagindingan. May buntag sa ato mga kuya kaibigan diya sa Lagindingan. Big FM 94.5, Radyo ng Masa 106.9, May FM. Morning, morning kanimo, Radyo Bandera sa Talibon, Bohol. Radyo Bandera Kidapawan 96.7, 96.1 Infinite Radio sa Panabo, 90.9 Light FM sa Panabo, 93.3 Top Radio sa Bayugan, 92.9 Rock Radio sa Bayugan City. Wow, good morning kayo, good morning sa inyo.
1: Salamat, salamat sa uban nato nga mga istasyonan, Pastor Nick, nga diin naka-hook up kita garon, no? Salamat sa 102.9 Metro FM Rosario. Good morning usab diya sa Kidapawan. Hook up kita karon diya, Pastor Nick, sa Kidapawan na diya sa Radyo Bandera. May butag usab diya sa DXMM FM. May Radyo Kalamba 98.6. Connected kita karon diya. Oga 99.1 Energy FM Kidapawan.

0: No, sub pasunik dia sa Power Radio okay na, no? Maimbutag diha sa Power Radio diha sa Villanueva, Misamis Oriental. Hukap sab kita karon na ngay gala diha sa 105.1 di XRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur. Wow. Oga 91.7 The One FM Riyatag Surigao del Sur. Morning usab diha sa 95.1 Radio Sapul May FM Digos. Oh, kap kita dia, mahimutag dia sa itong mga sukintik paminaw dia sa Digos. Heart FM na 89.3 ang radyo ko kalilangan diri sa Bukidnon.
1: And of course, Pastor Tim, hook up na ta sa Malinaw Kalilangan Bukidnon, 97.3 Bless FM, Yellow Line FM sa Pangantukan, ug maayong buntag dia sa Bislig City sa Surigao. Sana si Nanay Bibi Mupas niya. 98.1 Barangay Radio. Tribal FM sa San Miguel Surigao del Sur. Up na ta. 102.9 sa Kagwait. 100.7 sa Jays FM Buka, San Fernando. Pastor Jimmy Nokial. 98.5 Up na punta. 102.9 sa Kagwait. Connected na sa lahat. Salamat kayo.
0: Dagan kay kayo gimingaw sa imong tingog pasonik.
1: Praise the Lord.
0: Uban na naga handum na nga makabalik na ka. So yan na si pasonik at madunggan ang iyang bugnaw nga tingog gikan sa mabugnaw ang dapit.
1: Pasalamatan pud nato si Pastor Jun Arpilleda. Nahimo pud nimong ka partner.
0: Ikaw ba nato sa kaupat? Pat kay gayon.
1: Praise the Lord.
0: Dinita na galingkod. Sama sa tandan pasunik atong adlaw karon nga Miyerkules.
1: Oy.
0: Upa manong ta pasunik pero atong gi-advance sa gahangyo ta kang pasudan kay do natay lakaw ugma, do natay importante nga meeting pod no. Og sa tanan nato mga sukig tigpaminaw, dagan-dagan salamat sa inyo karon nga pag atang nining atong maong programa sa pinagpalang musika.
1: Oga sa gustong makita kung unsa gyud ni ka batan-on si Pastor Tim. Live na makita nato sa Facebook live nato. Just type Nick Ubante, Radyo Kaibigan, Tim Langgahe. Ma-hook up na ta o ma-ka-join ta sa Facebook live nato. Og walay kupas gyud Pastor Tim, grabe gyud da. Si Crisilda daog rumo perming number 1 eh. Number 1 na siya. Join og naga ano sa atong Facebook live, naga-share niya.
0: Na-miss nimo ang ilang ikaapat nga anniversary pa sunod.
1: Lagi.
0: 13 lang pangita.
1: Primero na ako dito, ikadua o ikatulo.
0: Oo, ikatulo.
1: Sige lang kay daghan pa mga anniversary mo. Abot na kanto ka.
0: Ay, perting. Perting at tua. Why si Piat? Nakita na ako. O, kaya balag na ako si Nanay Gloria.
1: Uy.
0: Ilang nanay ni Crisilda. Nanay
1: si,
0: Gloria daw.
1: Si ano na to, mga kuya na to.
0: Uy, si Kuya Manuel Makalaging.
1: Makalaging. Uy, kuya. Morning, good morning kanimo dia kuya Makalaging. Good, basta-basta. Sige lang kay dagan pang panahon ugi gayon.
0: Ang atos ang kapitan dia Pastor Nick sa Mambuaya.
1: Kuya po nato na.
0: Kuya Philip Puras, no? Salamat, salamat sa iya mga pag welcome ka nato dito sa Mambuaya.
1: Anyway, may buntag kang Gina Gabiola de Ligos. Thanks for joining us, Pablito Kalunsag, Janet Valera, DC Delaynon, Okang Hedeliza Dagok, Tito Reyo Sura, Oy, Igantes Agpalsa, good morning dia, Salina Pante, Ruth Alcarde, Igan Susan Sintaon, Jessica Montila, Merce Bakulot, Igan Jellord Rosalinda Hapon. Wow. Graduate ni.
0: Sa Lingog City.
1: Morning dia.
0: Ang una na itong texter din ni Pastor Nick, si Igan Ising sa Umpil, diya sa Lerungan Talakag. Andam na siya nga maminaw di sinan 98.5. Sa yung mga silingan nga nagahulat karon pasunik no. Si Lucas family Talino Gawanan o Gamay no. Nga si Jerry og sa akong ginikanan si Binandin sa Ompel. Og mao niya ang text una nag-text kanato karon no sa atong texter. Igan ising sa Ompel maibot kanimo diya.
1: Ron Navarro, Kim Ramos, good morning, ingon niya pa, welcome back, and thank God for your safety. Salamat, salamat mga. Junalin Layawon, Iganards, kumusta? Johnny Nayon, Los Biminda Bangot, no? Morning, good morning, back to reality ta, Pastor. Anyway, mga Igan, abrihan nato ang atong programa, pinagi sa mga pagpasalamat. Og pag-ampo sa atong buhing Diyos.
0: Mag-ampo kita. Kanimo dalay ko na mga Diyos. Daghan og dagang salamat Ginoo. Sa imong pagbantay ka na mo, gikan sa imong pagkatulog. Hantod sa imong pagbata, ninisay sa kabuntagon. Daghang salamat Ginoo sa imong managayaon ng grasya nga kanunay imong ginabubo nga ni kanamo. Salamat kay ikaw ang Diyos nga may gugmaon, ikaw ang Diyos nga maluluyon. Salamat Ginoo sa kaygayonan nga imong gihatag na usab kanamo karon nga diin kami makapalanog sa imong pulong diya sa kanginan. Pinaagi sa mga istasyonan nga diin imong gigamit nga instrumento. Labi na ning istasyonan sa Radyo Kaibigan nga gipamunuan ni Pastor Dan. Salamat Ginoo sa imo paggamit diya kaniya. Bisa pa man salamat sa tanang nga mga sukintik paminaw nga sa ilang pagsayo sa pagbata aron sa pagatang nining mga programa. O Dios, ako nagampo nga ikaw Ginoo magapadayon sa paghikap sa matagusa, padayon ka sa pagkigistorya kanamo. Pinagi sa imong pulong nga din amo mapaambit karong buntag. Salamat sa imong paghatag kanamo sa proteksyon. Mayang adlaw o mayang panglawas o kabaskog sa panglawas. Salamat Ginoo kay ikaw gid ang Dios nga among dalangpanan sa panahon nga kami nagkinahanglan Ginoo diya kanimo naa ka andam nga naminaw og andam nga mutuman sa imong mga saan. Lord, padayong ka sa pagpamuhat karon nga kabuntagon kanamo ni Pasunik. Ikaw Dios magapuno kanamo sa imong langit nun nga kaalam. Bisa pa man magadihog ka kanamo Ginoo. Wala kami mahimo Dios kung wala ikaw. Ug mamuhat ka karon ang imo pisinsya imong ipabati karon sa tanan nga mga sukintig paminaw. Dalay gud ikaw sa walay katapusan. Amo itugyan amo isalig da kanimong tanan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: Morning kang Jocelyn Abapo, Ronalyn Mihias, Jocelyn Barbon, no? Oga kang Rio Kiara. No? Salamat, salamat. Morning usab kang Igan Esther Bakulot Asilan. Oy, kita mi ani gahapon diri sa kaibigan. Igan Esther, good morning. Ang Ginoo magapa na langin nimo. Jerry Binoya, no, blessed mga gwapong alagad sa Ginoo. Wow, thank you kayo.
1: Thank you.
0: Marjon Orbita. Morning Pastor Nick and Pastor Tim. Watching from Kaligutan, Laak, Davao de Oro. Diya sa mga Orbita family.
2: May buta gusap diya kang UTEM New Las Cunha diya sa Kalasungay, Malibalay City. Kanunay kininaga, paminaw ka na ito, pasulik. O gusap diya sa kang Bernard Malaubang, Igan Bernard o Igan Joy diya sa Kabunan. Sa Yukinigamata kay Gaulat, gichatong programa, pasulik.
0: Wow.
2: May butag diya ang Igan Bernard Malaubang, Igan Joy. Og bisan pa man diya sa kang Nuwil o kang An nga panga, no, diya sa Peace 5 kasi sa Malibalay City. Kanunay siya ni nagpaminaw pasunik. Ganahan og lipay kasi sila makapaminaw sa atong programa. May butag kanimo diya An o kang Nuwil panga, no, diya sa Peace 5 Malibalay City.
0: Atong ginatimbaya atong mga kaibigan ikan sa Damulog, padulong sa Wao, Lanao del Sur, Banasilan, sa Manolo o sa ubang pa mga kaibigan nato diya sa Cagayan de Oro, maayong buntag sa mga Board of Trustees. Good morning, kanilang kanan.
2: Pastor Nick Adlaw de Karungoy, please, pizza 14 na data, Pastor Nick.
0: Tunga-tunga na sa
2: tunga-tunga na ta sa October, mga higala makaigsunan, dali lang kayo. No? Sunod simana, wala na, lapas na ta sa tunga-tunga sa bulan. November na, pasunik, hapit na.
0: Perting paspasa lang sa mga panahon.
2: Gapangalis nga una ang Christmas.
0: Salamat, salamat mga kaigsunan. Pasalamatan nato Pastor Tim ang panahon kay sa Luzon nag-declare na og state of calamity tungod sa super El Nino, pero diri sa ato ginaulan ta. Pasalamatan nato ang Ginoo ni ana na at least kung muinit man sa summer na kay tig init na man gyud na sa ato.
2: Tungod kana Pastor Nick, mangani gi nag-ahwag ang presidente nga magpait daw tag mga balde.
0: Oo. Tagan akong balde dito, Pastor Tim.
2: Sa na lang ni balde.
0: Ang mga balde.
2: Una kita ay texter din ni, nag-text ka na ito, Pastor Nick. May butag mga pastor, salamat sa Ginoo kay Iyapata, Gipamata, o sa laing adlaw, nga gidugang sa itong kinabuhi. Ugandam nako maminaw sa mga pulong sa Ginoo nga inyong pagabasahon. Si Nanay Bibing ni sa San Jose New Corilla, Davao del Norte. Salamat sa pagbasa mga pastor. Oh, may Bibi Bibing, no? Nanay Bibing diya sa San Jose, Corilla, Davao del Norte. May buta ka nimo diya na eh.
0: Morning kay Kuya Rain, no? Rain Predo. No? Kuya Press, wake up to pray in the Lord. Alas 4 gidi ay antiga mata. Amen. Praise the Lord.
2: Og atong gitimbaya si Kuya Pulo diya sa Hingoog City. May buta kanimo diya Kuya Pulo og ang Igan Lisa Sabas, may Riabiel Estrada, no, ang atong in charge diya sa Kaibigan Center sa Hingoog. Igan Lisa Sabas, may butag diya kaninyo.
0: Atangi ang mga pulong mga igan ko. andam ato mga Biblia. Ang uban pastor team nag-andam na sa ilang mga notebook o bullpen alang sa atong mensahe.
2: Hapit na ang Disyembre, Pastor Nick,
0: kuruturot
2: na po ang ilang mga notebook pagsulat, no? Mga bullpen na pila nakakabullpen ang nahurot nila. Karong Disyembre, Pastor Nick, mahatag ta.
0: Apil Biblia, Pastor.
2: Apil Biblia.
0: Bago.
2: Oh. Apil Biblia, mga igalag iksunan, kung gusto mo o kuan, na kinanlan mo o Biblia, sigun lang sa atong available, ha? Din nila na to i-claim dayon sa atong kaibigan na main office din sa kaibigan center. Din sa kaibigan din sa office. Amo lang i-announce kung naana ang mga Biblia.
0: Good morning, Pastor Nick and Pastor Tim. Greet ko sa akong partner karon nga happy birthday. Uy! 55 years old niya na pastor.
2: Kisa nang birthday?
0: From Igan, Lisa Sabas. Iyang pinalanggang bana.
2: Uy!
0: Happy birthday tanang mga nag-birthday diya. Shout out po si Josadel Lintaw diya sa Hinguog, Port Dos, Morallon, Hinguog City. Morning, good morning diya. Tatay Isikil, kumusta man?
2: Mula giwa na kitay update ato kang Tatay Isikil. Huwag na apabaga to siya. Kaya no 24 na biyatong idada to. Wa naman nakatawag
0: daw lang na
2: gatix.
0: Ipahulay na o naminyo. Kay kung niminyo, magilom-hilom man gid na. Maong minyo.
2: Anyway, don't say texter din ni Pastor Nick. Morning Pastor Tim, Pastor Nick, maayong pagpaminaw. Kang gingging tisor si Sis Bibing Kisil, Pastora Aileen Maniro sa Glorious Church uban kang Pastor Al Husol. Si Gloria Velasco ni sa radyo ng Masa Maasim. Glory to God. Uy, Maasim, dito ni sa Sarangani. Naimbutag kanimo diya, Gloria Velasco. Mayong pagpaminaw sab nimo diya.

0: Ayon buntag, Pastor Nick, Pastor Tim, si Nanay Linda ni, naminaw mi diri sa 89.1 sa Metro FM Trento. Wow, may buntag ka nimbo diyan, Nanay Linda. Yes, sa Trento.
1: Salamat, salamat kang parin, paring June Kapundag, diya sa Danggawan. Niya, welcome aboard again, Pastor Nick. Salamat, pre. Tagaan tangkay gayunan sa Ginoo maka bakasyon sa layong dapit. Kang Jun Bagaris dia og Igan Lolita o di panuga maayong buntag. Maka suroy lang ta dia.

0: Amen! Pagkaanin do't pagkatahom sa mga langit ng alawiton. Atong oras, mga igan, 15 minuto milabay ang alas 5 sa sayong kabuntagon. Pastor Tim, paspas kayo itong oras.
1: Doon ay nag-text diri, Pastor Nick, ingon siya din eh, good morning mga pastor, mangayo ko sa Bible. Si Nanay Larne o Tatay Jim sa Hingog City.
0: Sige lang.
1: Ihatag lang ni Ma'am Lisa.
0: Magpadala ta og Bible diya sa Hingog. Diya lang kuhaon sa Kaibigan Center. Oh. Abot lang mo, naatang Bible na mo abutay. No? Og ubay-ubay ni Pastor Tim, murag naa sa 20 mil kabuok, no?
1: Ang 20,000.
0: So, pag makaabot na tong among order na Bible, magbilin lang ta sa mga Kaibigan Center. Salamat, salamat sa tanang mga nag-join sa ato sa Facebook Live. Alejandro Repunte. Salamat sa pulong sa Diyos. From Carmen, Kerry Binoya, thanks awards, Amping Elena Kanay. God bless good, no? Salamat sa pulong sa Ginoo karong kabuntagon. From Barangay Malabod, Malungon, Sarangani. Sarangani. Kang Rosie Simon. Morning diha, no? Jocelyn Barbon, Edita Ting Ting, salamat kayo, no? Salamat, salamat.
1: Ingon di rin ni Igan Ising Sompil, Pasunik. Ingon siya, salamat Pasunik, Pastor Tim, sa pulong sa Dios ngayong giwali karon. Kini nakahatag o kadasi ko sa tanan. Kanamo nga pamilya, text Igan Ising utsaro na sa umpil ni sa tangkulan lerungan. Wow. Ato din itimbaya si Kuya Andrilo Lumpinay diya sa lerungan talakag, no? Mahimbuta ka ni mo diya Kuya Andrilo Lumpinay.
2: Di malaman kung ano ang
0: Daddy Peter Brinsuela, Mami Helen, good morning. Igan Ruben Carmilotes, Igan Rose, good morning kaninyo sa itong mga kaibigan diya sa Dong Carlos. Alagad Gilbert Nipomuceno, Pastor Alo Soroy Soroy, Brad Paing Alayon, God Andit pa Andot Panyega sa mga Kisaut Family, Igan Marites, Cuevas Family, no, sa Igan Boise, lumayong buntag diya, Igan Boise. Og sa mga kaibigan nato. Mami Alice Arribal, Pastoral Lady diya sa Damo. Good morning kanina.
1: Doon ay nag kwandiri sa itong Facebook Live, Pastor Nick. Welcome home, Pastor Nick. Blessed boarding together with Pastor Tim. Maria Elena G. Arpelida.
0: Uy! Mga pita diya sa ila.
1: John, mga pita diya sa inyo karon, John.
2: Inibig mo.
1: Ato gitimbaya diya si Igan Nilnil Kagat-Kagat diya sa Malibalay City sa Barangay Nuibi. Tanan ato ng mga kaibigan diya. Maimbuntag ka ninyong tanan.
0: Na sa atong linya karon si sa Barangay Edmonton.
2: Inulungan mo ang
0: no? Kung bakit niya itong igsoon. Oh, gididikit na. Walang lolo.
1: Gididikit.
0: Ilang kay muapas daw siya. Muato siya karong gusto niya manggod ka ng ice baga, ice gayilo-yilo diya.
2: Salamat Jesus at ako'y
0: inibig mo. Morning diya kang Pastor Paul Van Lalaan. Kuyaw ni Kulba ni gigamit gid ni sa Canada karon.
1: Pastor Paul naga may nagdedicate sa akong apo.
0: Wow. medyo napigyan lang sa panahon na kap

0: Palayla, din taga-asa.
1: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
0: Ay, Tagum.
1: Tagum po.
0: Ah, sige, Alex.
1: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
0: Ah, yes, Alex. Ano yung testimony mo?
1: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung BG Max, sinalo sa gatas. Sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
0: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
1: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
0: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
1: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kail itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
0: Nagubag?
1: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
0: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
2: Doon na kami kauban sa simbahan atong Domingo. Iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, Pastor. Kay nagchat ko sa iyahang asawa nga kumusta si Brad Jojo. Anong himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayud. Tiinday kay pag-check up sa doktor. Mibuto na ang apindik. Wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulo gyud akong luha. Ang Vigimax, dako kaayo ang ikatabang. Salamat kaayo, Pastor.

0: salamat, salamat sa BG Max Plus Herbal Capsule. Mao kini ang nagasuporta sa atong programa. Pasaylo alang kay murag na ang mga dapit na wala na nagatingog. So, mga kaigsuunan, BG Max Plus Herbal Capsule. Palit kini sa Kaibigan Center diri sa Bukidnon. O sa mga gina-announce sa mga radyo, mga kaigsuunan, mga nato kining atong padayon kining atong programa kaya nagasuporta niini ang BG Max Plus. So, suporta ta mga kaigsuunan. Asa gina-announce na paliton kini. Ay daghan karon naglupad na mga produkto. Hinaot na padayon pa ni atong programa sa pila ka tuig. Suporta ra nato ang BG Max Plus.
1: Ngayong pagpaminaw di idea ni Kuya Lujen Dutosmi di sa Kaol Malibalay City. May buta ka niyo di Kuya Lujen Dutosmi. O sa atong mga suking tigpaminaw di sa Mambuaya, may buta di kang Krisil na Daog Lumo, kang Ria Daog Artiaga, may buntag Nanay Gloria Daog, may buntag. Og sa atong kapitan dia no sa Mambuaya, Kapitan Philip Puras, Kuya.
0: Kuya,
1: Philip
0: may buntag.
1: Puras. Og kang Manuel Makalaging, atong kuya usab, atong coordinator dia sa Mambuaya sa Kaibigan. May buntag tanan ng atong mga listeners dia.
0: No? Si Pastor Charles Dalupiri nag-chat sa ato, Pastor Tim. Pastor Charles Dalupiri sa Hinguog, pwede siya mangayog Bible tulo ka buok. Himuuna sigurong lima. Magpadala lang media, Pastor, kung makaabot na tong Bible na ihatag sa amo diri sa bukid na, ha? Nelda Pinara watching. Salamat, no? Si paring Bimbot Astillo.
1: Uy!
0: Igan Bimbot.
1: Igan Bimbot. Dugay-dugay na tawla nagkakita, no?
0: Ingon niya diri siyang mensahe. Morning, Pastor. Salamat sa mga mensahe nga among nadungog karon. Nakauli na di ay ka, Pastor Nick. Salamat sa Ginoo. Amen. Family, loud and clear. Mo always diri sa Yellow Line FM Pangantukan. Igan Bimbot, panalanginan ka sa Ginoo og imong palanggang asawa ug imong mga kabataan ug ang imong negosyo. Igan BB Apat, good morning. No. Belated happy birthday to Igan Judy Montia, 61 years old. Igan Junalin Madera, 34 years old. Nila duwa gahapon October 13 sa Purok 1, Sungko. Igan BB Apat ni. Morning, Igan BB Apat.
1: So, Nick, moraga, namilit na ta?
0: Lagi.
1: Sa tanan ato mga sukintig paminaw, ato mga kaibigan diri sa Bukidnon, o diha sa Hinguog City, o bisan pa man diha sa Wao, Lanao del Sur, atong gi pasalamatan ang inyong mga pag-sakripisyo sa pag-atang nini atong programa sa iyo pa sa kabuntagon. Salamat kayo. Ang Diyos mag-uban ka nato sa itong mga pag-hinikay-sikay karong adlaw. O ang Diyos mag-panalangin di ka nato.
0: Atong ginatimbaya di si Big Boss sa Canada. No? Yes, bago pa ka uli. Salamat, salamat sa kaigayunan. Suroy ta dito po sa inyo. Sa Calgary. Sa Alberta, Pastor Tim. Wow. Manamili ta, Pastor Tim. Tagang salamat sa inyong pakiguban ka na mo. 3 minutos na lang, mapuspos na itong programa. Salamat, salamat sa mga suking digpaminawan. Huwag sa tanan, dagang pang mga mensahe diri, pasailo alang, wa na mabasa. Dagang na ngayo og Bible. Sige lang, dagan tong among order na Biblia. Hatag ta og Bible para muna ang sikreto sa mga panalangin sa kanunay na pagbasa sa pulong sa Diyos. Mauna ang guide, ang manual sa atong kinabuhi. Pastor Tim, manamilita sa ngalan sa tibuok pwersa sa kaibigan. Angalan ni Pastor Dan, dagang salamat sa inyong pagiguban ka namo. Ako po pasalamatan akong palanggang asawa, Pastor Tim.
1: Uy.
0: Hangga, hantod karon na siyang jet lag, Pastor Tim. Makamata siya o galas 12 sa gabi.
1: Wow.
0: Kay abi niya, adlaw na. I love you, Mami Lea. O, salamat ding sa pagiguban.
1: Ako sa digitimbaya, ako pinalanggang asawa.
0: Ikalimta naman dahil mo.
1: Pinalanggahid, I love you.
0: Salamat, salamat. Hangtod sa sunod na gayon sa adlaw na Webes ang among schedule. Kapan kong na ang mga lakaw na gahangyo si Pastor Tim na maka-advance or usay ma-late ang among adlaw sa pagsibiyader sa kami. Anyway, isang alan sa tibok pwersa sa kaibigan. Salamat kaayo. Sa inyong pakiguban ka namo, kini si Pastor Nick Ubante.
1: O kini si Pastor Tim lang.
0: Hangtod sa sunod na gayon. To God be the glory. Amen.

0: Nakaplat po kay aroma na eh.
1: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-anay ka distagom. Nagpalis ko duha.
0: Oh, okay. Duha ka aroma. Okay.
1: Hindi ako pra. Naku, nindos giyo ka. Nagunong man itong nangulmul.
0: Oo.
1: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oo, oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa ginoon na yan.
1: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
0: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
1: Salamat, Iwi.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samad, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
1: Mayong buntag, Pastor.
0: Mayong buntag, Nay. Kinsan, eh?
1: Atong si Julita Imandi sa Tagum.
0: Ah, okay. So, kamusta man?
1: Pil na ko nga. Gikang ganit to. Nga sakit pa ingon sa lapa-lapa nga. Katong ugat nga dako gani.
0: Oo.
1: Nga, di mo itong sinugdaan. Di ko kayo makatulog. Kay, sige, magmulungon ba sakit kayo?
0: Oo.
1: Nga, mostly apahan na ko. Kuan, pagkagabihan na. Maayog yun akong pangtulog, Pastor, kaya wag yun, nangulmul ba?
0: Pila pa kaya Vigimax imong nainom ato?
1: Namay, Vigimax, nakapalit na akong kuhaan mo, itong wala na akong nakapalit na imo akay, nakauna akong palit. Wala akong kay ba, umaani ka, stago.
0: Ah, wife, wala'y problema, naman ta sa butika. Anyway, so nakinom kang Vigimax, nawala ang ngulmul sa imong tiil?
1: Oo, asa ka, nindot na kaya, pangtulog na ako.
0: Okay, salamat sa Ginoo. So, pasalamatin ang Ginoo na yun.
1: Kuhaan, parang ha? Wag yun, nabasin ako ng ngulmul sa gabi, ba?
0: Oo.
1: No, luwag yun ang mayong pagtulog na ako, bakay di na ako ngulmul.

0: Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:36.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Ikan sa Mindanao, paingon sa Visayas, nga ihatod kanato sa basaligan nga mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalyo, sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Igala, kumusta o gamaing buntag kanyong tanan? Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Oga, sa ngalan usab sa atong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako mo dapit kaninyo, pagban ka na ko, atong sayron kining pipila kang balita. Pangita mo din ni sa Mindanao, og nabutay balita gikan sa Visayas, sa tud kanato sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula. Adlang Miyerkules karon og gapit sa 14 aning bulan sa Oktubre 2026. Bagway pa lang atong nadungog ang programang Pinagpalang Musika. Ato nagkauban siya kapatid at kaibigan, Kuya Pastor Nay Cubante. Abusab siya kapatid at kaibigan, Kuya Pastor Kagawad Team Langgahin. Sa programang Pinagpalang Musika, mga kaibigan, madungog matag alas 4 sa kadlaon hangtod alas 5:30, matagbuntag mga kaibigan. O kini, nakahook up sa kapin 40 ka mga estasyonan din sa Mindanao. Apil na mga radio kaibigan stations. O sa gihapon, natod ka na ito, ang maong programa sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan makisunan. O sa atong pertinenduta kay Haplas, ang Aroma Herbal Oil. Lamig ang panahon nga bugnaw kayo, magsigulan. Dagang pagiglamok, may namang haplas na mga kaibigan. Trente otso minutos makalipas ang lasingko. Dinagubaglangan na niya ang uluan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Operasyon sa PNP kontra droga sa Barangay Bugo, Kapalaran, Mulavi, Sambuanga del Sur, may resulta sa pagdakop sa 38 anyos ng lalaki og pagkakumpiskar sa droga.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Construction na worker gilungga patay, suspect arrestado sa Davao City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 34,000 nga syabo na sakmit sa bypass operation sa Pangantukan, Bukidnon, suspect dakpan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oga sa atong balitang hiligay nun. Suspek nga nagtiro sa 26 anyos nga lalaki sa Lambunaw, Iloilo, nagsungka na sa mga kapulisan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 40 minutos makalipas alas 5, katapusang ulan tudling sa atong mga balita. 22 anyos na lalaki gipusil sulod sa iyang Pinoy-anan patay sa kantila na Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng uluan tudling sa atong balita, tudga na to sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Oga, kining atong kapsula, mga kaibigan, gibuhat kini sa 25 ka mga tanom. Oga, oil ang sulod-an ni og dili powder. O subon ko, oil na mag-uusay, maingon pa. So, powder lagi din sulod sa inyong Vegemax. Dili, powder ang ato ay oil, mga kaibigan. So, kung powder na palit, di na mo ang atong pinagpalang kapsula, di na mo ang atong Vegemax, mga kaibigan. Oil ang sulod, gibuat gikan sa 25 kong mga tanom. Okay, yung tanom igsoon, mga tanom nga nasong palibot, giusa kini siya, o gnemo kining kapsula, o kinimao ang Vegemax Plus. O niya, kung akong tanawon ang mga testimonies, makaingon kong halos all in one kay lalaing mga gihambing sa lawas, lalaing mga balatian, mga kaibigan, naangkon ang kayuhan gamit lamang ang produkto nga Vigimax Plus. Ang pinagpalang kapsula. Daghan na nalipay, daghan nagpasalamat sa Diyos kanayo. O kung usa ka sa nakaangkon og kayuhan, magkaibigan, gikan sa imong gibati. O bisa ka ito ni arang-arang na imong gibati. O man kami inom sa itong produkto nga Vigimax, magkaibigan, malipay kay ko kung makatawag ka lang ni ka na to. Ipabot ang istorya sa kayuhan ni muna angkon. O man kami gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula mo sa mga kaibigan, pwede ka matawag ka na to. Tawag sa numero nga 09-27-71-12-12. Osmon ko, tawag ni ka na to mga kaibigan. Ipabot ang istorya sa kayuhan ni muna angkon. Gamit ang atong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula mga kaibigan ko. Kaalit naman ito ni gawas nga pasto ng bayan na sa kagikan to. Asbon ko, ayaw kaulaw, ikadlok. Itawagan ni ka na to, ishare ang imong istorya sa kayuhan ni muna angkon gamit ang produkto ni Baloko. Nga daghan diya kaninyo ang nakaangkon o kayuhan igsoon. Pasalamati ang Diyos din sa kahanginan sa atong programang Mindanao Visayas Headlines. Nga naayo ka, tawag ka sa numero kapon, mitawag ka na to si Nanay Imelda o Barangay Gusa. Malipayon siya, pasalamat sa Diyos kung ako ikayo ang natabang sa atong produkto ng Vigimax nga to kanina. O nag-order na po doon siya. Ingon ako na imo ato Cagayan. Kaso lang, wa dahil mabasan sa akong anak nga ni ato Cagayan. Wa siya kadala. Narapa po doon order po dito ng atong dealer po sa Lumbia. Nag-order na po doon ng Vigimax. Kahurot po ang atong dealer po da. Diha sa Manolo Fortis. Siguro gamay na lang. Order na po si Kaibigan Tonton unahon. Iganton, may buntag. Basig na lagi magkadalikyat. Pero kung inkaso magkalugar po kaganig Valencia, ani na lang po. Kaya di pa kita sure kung makaanag Manolo Fortis karong semana ha. Tungod kay sa kakusog igsoon, ang salumbya na tong dealer mao si kaibigang Ma'am Hizel Bunaoy, kanang kali at bang sa jail mga kaibigan. Subay na siya tapos sa di ka pa mabot sa kanto, may katulong balay di mabot sa pikas kanto. Nasa imong left side, mauna ang panimalay nila ni Ma'am Hizel Bunaoy. Palit niya kaya na di atong produkto ng Vigimax Aroma. Kaso lang nag-order ka po, so di ko sure kung naapa, posibleng naapa, pero gamay na lang mo ang nag-order na daan siya. Pag naamo sentro Cagayan, nadiya ka nga Joy Love si Rondo sa Sayas Carmen. So man itong dealer, pag naamo Villanueva dito sa Power Radio. Then diha po sa Balingasag, nadiya ka nga teacher Geraldine na Tiglao. Diya sa Alliance Learning Center or Alliance Church. Nadiya si teacher Geraldine na Tiglao. Nagpadala to sa through GRS. Lima kagarapa mga kaibigan at doon milabing simana. Nakuha na niya kahapon. 44 minutos magalipas alas 5. By the way, live tayo sa itong Facebook account, Dan El Evangel. Salamat kayo sa pagpaminaw mga kaibigan. O ang atong programa maduog kini siya sa dinis sa Radyo Kaibigan na 98.5. Ning dakbayan sa Valencia. May buntag sa tanang mga listeners nato din ni mga kaibigan sa 98.5 og mausab sa lain pa mga hook-up station nato. Salamat, salamat din kay kayong tanan. May buntag diya kang kaibigan Samuel Sabo o Bakisanday. O karo mga kaibigan sa detalye sa atong mga balita.

0: Sadili pa nato sa Aaron ang detalye sa mga balita, mga kaibigan. Ato na paminawon kini usag ka testimony. Nakaangkon og kaayohan human migamit sa atong produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, makigsuonan.
1: Akin sa Lipaliog o Tagaasa.
2: Sige na ho, tado ni Tagaakanday o Gumlorito o Gusandilsor. Kagpunan akong bayaw, pastulan, na nakuma. Amo kong di ko ana, amo kong di pa inom o Gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Lorito, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya, kayo nakumamanggod siya. Pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukad, iyang mata, di bulikat na amo, iyang mata, ba, niya, ayam mong ituslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan, o ato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba, kung bigimak, amang di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba, niya, pagkakaadlaon, pastor, naging hukliyok siya kay kalibangon ko, no, niya, nakalibang, niya, dihugasan sa akong manghod na banan niya, dihugasan siya kay nakalibang na gigiha sa iyang higdaanan. Pag humili naghugas, pastor, naglingkod naman di sa katres, nakalingkod na unya, taod-taod, nangadtumi dito, kay silingan naman amo, nagadtumi dito, nagsitam, amo siyang, amo ka na, amo, kumusta naman ka, isa nga, isa, kaluoy sa Diyos, impan niya, maayo naman ko, impan niya.
0: Makatong usag ka testimony, imagine ikso na kumatos, nakapatahuman, gipainom sa atong produkto nga Vegemax Plus. Ang atong ilang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, mga kaigsuonan ko. So pag nakagibati sa lawas, ay napagdadua. Pag inom sa atong produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula, ay kasayang sa kwarta, ang kwarta makita ra, mga kaibigan. Importante nga maayo ang atong panglawas.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O karon sa detalye sa atong mga balita. Balita pangitabong adto sa Zamboanga del Sur, mga kaibigan. Operasyon sa PNP kontra droga sa Barangay Bugo, Kapalaran, Mulavi, Zamboanga del Sur. May resulta sa pagdakop sa 30 anyos nga lalaki o pagkumpiskar sa droga. Alang sa detalye atong duwaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet na nukad sa Barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Sikop ang usa ka 38 anyos nga lalaki nga residente sa Mulavi, Zamboanga del Sur ug bagong nalista isip street level individual kun SLI atol sa usa ka drug by bus operation nga gihimo eksakto alas 10:55 kadto sa kalabay nga gabi, October 12, 2017. Dadto na pita sa may Proctor Singh, Barangay Bugo, Kapalaran, lungsod sa Mulavi, Zamboanga del Sur. Dito nga personahe sa Mulavi Municipal Police Station uban sa koordinasyon sa PDRA Region 9 nagpahigan sa mga operasyon nga misangpot sa pagkadakop sa mga suspek ug pagkakopiska sa lima ka gagmay hit cell plastic siya nga doon ay sulod nga gidudahang Cebu by bus money o sa kagamay nga transparent cellophane nga gigamit isip sudlanan. Ang suspect o mga nakupis ka mga butang gidala na sa Mulavi Municipal Police Station alang sa sustong disposisyon o gagidudahang mga illegal nga droga gisumitir na sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo, Zamboanga del Sur, sa Ngalan's Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Franz Ralph Yemet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dayon salamat kaibigang Francis Ralph Limit sa maong report. Nandukad niya sa Barangay Radio Gipo, Zamboanga del Sur, ang atong produkto palit sa mga istasyonan, mga kaibigan. Laing balita, mga kaibigan. Construction worker gidunggab patay, suspect arestado sa Davao City. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Nuhinim Rafisura Kainoy, nandukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Nuhinim, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Nadakpan sa Davao City Police Office or kung DCPO ang usa ka suspect sa insidente sa pagpanunggab nga miresulta sa kamatayon sa usa ka construction worker sa Matina Crossing, Davao City kagahapong adlaw. Base sa initial nga investigasyon, giila ang suspect nga si alias Mark residente sa Kawayan Drive, Matina Crossing nga matod pa mo ay minunggab sa biktima nga giila sa alias Julius residente sa Palangka Village, Matina Crossing. Matod pa sa usa ka testigo, nakita niini ang suspect nga nagdagan sa usa ka eskinita tubangan sa ilang Pinoyanan human sa insidente samtang nagkupot og godsilyo nga adunay dugo. Miabot sa lugar ang mga responder sa 911 og ilang gisusi ang biktima apang gideklara kining dead on the spot sa lugar sa insidente. Human sa aksyon sa kapulisan, nadakpan ang suspect o gisangat gilayon ang tukmang kaso bato kaniya. Nagpadayon ang Davao City Police Office sa pagtuman sa balaod aron mapadayon ang kalinaw o kaluwasan sa katawhan. Balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigang Nione Rafisora Kainoy sa maong report. Atod ka na ito sa produkto nga Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula mga kaibigan, mga kaigsuunan ko. Pagnamo diya sa lungsod sa Kalilangan, ang atong produkto mga kaibigan napalit lamang diha sa usalang gid kabutika ang ato diya. Usapod ko usar kabutika. Nara diya sa Butika Kalilang, diya atbang sa bus terminal. Butika Kalilang, at bang sa public terminal mga kaibigan, di ang atong Aroma o ang atong Vegemax, and then naabot tayo sa kadakong grocery store sa gihapon diha sa sentro sa Kalilangan na diha sa Madayag Store o musab sa tindahan ni kaibigan Marites Bersila o sa panimalay ni kaibigan Ate Lorna Ibkas o musab diha sa estasyonan sa Heart FM sa Kalilangan o dito usab sa Malinaw, mga kaibigan, sa istasyonan sa Bliss FM. Laing balita mga kaibigan, 34,000 nga shabu na sakmit sa bypass operation sa Pakantukan, Bukidno na suspek dakpan. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin, nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Himas rehas ang usa ka suspek nga gidanahan nagpaniga o illegal nga droga. Man kini nidakpan sa kabalisan ato sa Baybas de Prison sa Rake Village, Barangay Poblacion, Pangantukan, Bukidnon, itong Lunes sa gabi, Oktobre 12, 2025. Ang nidakpan ginalamang sa alias Margin, 33 anyos ang giila sa otoridad isip Street Level Individual or SLI. Narecover gikan sa suspek ang upat ka pagkita sa gidlahang shabu, nga may gibukaton, nga kapin 5 kagramos, nga ibarabanang nagkatirad, og 34,272 pesos, base sa standard drug price. Nakibusab sa mga nakumpiskan ang usaka ka sa sigarilyo, cellphone, motosiklo, og bypass money. Gipahigayan ang operasyon pinagi sa iyong sengperso sa Pangantukan Municipal Drug Enforcement Unit, 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, og 4th Maneuver Company, sa Regional Mobile Force Battalion 10. At tabangon karon sa suspect ang posibleng kasong kalapas sa Section 5-11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang harod ka natin sa Vegemax Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Naragadaramang gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Sarmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigang Charimi Pahangin o ba Radyo Kaibigan of Valencia City. Ang produkto nga Vegemax o Aroma mga kaibigan na mapalit sa Alcueno Emporium ning Dakbayan sa Valencia. Ana mo diha? Kaya na diha mga kaibigan ang atong mga produkto, ang mga pinagpalang produkto nato, ang atong Vegemax, ang atong Aroma o na po diha ang atong Herviva. Coffee blend mga kaibigan ng atong ilang herbal coffee usaba. Nadia sa sentro sa Valencia, sarod lang na sa first floor mga kaibigan. Napalayo ng atong special prize para sa tanan sa atong produktong Vegemax. O niya, itong haplas po na grabe ka nindot kay haplas igsoon. Grabe ka kusog. Tungod sa pakanindot sa itong haplas nga aroma herbal oil. Di alam mo palit sa mga lugar nga akong ginamensyon. Tabi-digid sa butika nga ako lang isgutan sama sa Bufarco Pharmacy. Og ang atong pharmacy igsoon, Bufarco Pharmacy ra. Og di ako sa igsoon sa Kalinan, ang L300 Multipurpose Pharmacy. Og dito sa igsoon sa Gen Pharmacy sa Trento og sa Rosario sa RTR Pharmacy. Kanan atong pharmacy, andi sa atong mga kaibigan stations. Og sa atong pipila ka mga kaibigan coordinators and collectors o pipila ka mga dealers usab nato ng atong nasibya din sa radio. Sama diha sa Kibawi, sa Ralph General Merchandise o nausab diha sa Big Light Radio mga kaibigan. Then yes, namulog na diha sa Osaka Grocery Store. Nalibot ako sa pangalan sa grocery store. Laing balita mga kaibigan, balitang hiligay noon na suspect nga nagtiro sa 26 anyos nga lalaki sa Lambunao, Iloilo, nagsungka sa kapulisan. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunao, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Nagsungka na sa kapulisan ang suspect sa pagpaniro sa 26 anyos nga lalaki sa barangay Kayan West, Lambunao, Iloilo. Ginkilala ang suspect sa kay alias Joey sa nasabit nga lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Vincent Garcia, IFP sa Lambunao Municipal Police Station, ginpayag niya nga nag-surrender sa kapitan sa lugar ang suspect kay gin-turn over sa kapulisan. Sunod pa sa iya, kapun nga daw October 13 gin-file ang kaso sa duha ka mga suspitsado. Magkapagantubang sang kaso nga frustrated murder ang mga suspect nga detained sa Lambunao Municipal Police Station. Sa investigasyon sa kapulisan, ginagad sang biktima sang tapulay ang mga suspect rason nga may pagbaisa nga natabutob-tob nga ginlampusan ni Sunny sang butilya ang biktima kag tiro ni Joey. Madumduman nga una nga nadakpan si Sunny sang kapulisan. Sa ngalan sang Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, kag-aroma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 85.5 JTFM Lambunao, Iloilo. Turug na basgog pa! Ay!
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Madamog ito salamat, kaibigang Randy Lasa sa maong report. Katapusang balita mga kaibigan, 22 anyos na lalaki gipusil sulod sa iyang Pinoy-anan patay sa Kantilan, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinaline Rosit Martinez, nanukad sa DXRM, Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinaline, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Patay ang usa ka 22 anyos nga lalaki human kini gipusil sulod sa iyang Pinoy-anan sa Maypurok 3 Barangay Parang Kantilan Surigao del Sur sa oras alas 2:30 sa kadlawon niadtong October 11 2026. Gilang biktima nga si Francis Laurente 22 anyos ug residente sa maong lugar. Subay sa report sa Kantilan Municipal Police Station, nakadawat ang kapulisan og sumbong gikan sa usa ka concerned citizen bahin sa insidente sa pagpamusil. Pag-abot sa mga responding personahe, ilang nakit-an ang biktima nga naghigda sulod sa usa ka kwarto sa iyang balay nga dunay samad pinusilan sa dughan. Gituohang tulo ka wala mailhing suspect ang misulod sa Pinoy-anan sa biktima og mipusil kaniya. Human sa pagpamusil, daling mikalagyo ang mga suspect sakay sa usa ka Skygo nga motorsiklo padulong sa lungsod sa Madrid sa giingong probinsya. Samtang nagpahigayon pa ang Kantilan Municipal Police Station sa pagukod sa mga mamumuno. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Reina Linoset Martinez sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigang Reina Linoset Martinez sa maong report.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Ang produkto ng Vegemax o garong palit sa maong istasyon ng mga kaibigan. Mga igan, watagong oras, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil ang pinagpalang hapla. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamilitong mag-aingon na prevention is better than cure. Ampi mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: problema.
1: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
2: Ah, okay la Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Mag-ingras ka. Ano ko itisimo ni Pastor Dan about sa Bisuma?
1: Okay, padayon.
2: Musuli nga di Pastor Dan. Yung mama, yung kanang nagsamad na ang tutoy, kamungol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paim na ka na o Bisuma kay Daghana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na aulian na. Then yung gisugan, Pastor Dan, nagpalit siya Bisuma kere sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang tap. Itong akong ipapalit sa mong silingan sa kang itanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
1: Okay, okay.
2: Then, sulayan niya Pastor Dan, lungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tutoy na iyang tutoy sa mama na ulian na gayot Pastor Dan, na bangag naman gusto Pastor Dan, na nagpo na kayo iyang mga anak kay basin maulo po noong cancer at itong samad sa tutoy sa mama. Karon kalus Ginoo Pastor Dan, na ulian na gayot Pastor Dan, lungutan ako pila kabuok kapsol sa bisimak ang iyang nainom. So niingon siya nga, isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama, maayo na jud ang iyang tutoy.
1: Salamat ni kaayo from Cagayan de Oro City.

0: sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan do.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waula ng Del Sur.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako ang magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac, awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group. Uwa.

0: 98.5. Numero uno sa balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang taon na mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, atok ni!
3: Mauni, atok ni!
0: Isumbong mo kang Engineer Ron John sa Baroganan, Kaibigan.
4: Good morning! Tugmandag na sa Radio Kaibigan, Mauni, atok ni! Alasayas pa dito sa buntag! Hey, mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga driver, mga badlungon, o mga miyembro ng PDA.
5: Darna!
4: Kinatauan sa Siging Shabu. Paingon na. Mga miyembro ng Darna. Isa gaulan makadlaon mamisbis.
6: Darna!
4: Magandang umaga po. Welcome na usab sa Wednesday edition sa atong programa nga Baroganan Kaibigan sa Radio Kaibigan. Nag-viral na gyud ang balde. Matod pa ni Andy Claire, makinig kayo ng mabuti. Paminawan ninyo kung maayo ang pamayag sa presidente. Kamo, wala yun mo'y laing gibuhat kundi ipangitaon o sayop ang mga pamahayag sa atong presidente. Nobody's perfect. Kung sumunay, naingon siya nga, maghanda kayo ng balde. Kung sumunay, magkabok ang tubig. Kung sumunay mong gamiton, drum. Di ba balde? Kung magkabok ang tubig, di balde?
7: Tama.
4: Oh, di ba? Oh. Magmadali man mag-filter o balde. Sarara mag-filter ni mag-drum. Kamu galing. Kamu gud wala gud mo ilaing mabuhat ba. Oh, matud ba ni Auntie Claire, kailangan ng balde-balding utak. Sakto. Sakto. Hasta karan, nanay kaltabat, nanay kanta nga balde. Balde, tibuok kalibutan. Balde, mag-anda mong tanan. Oh, di ba? Sakto mo na. Ala-ala mo yun mag. Sige, pagkabo dito og tubig kao. Sa may gamito na, lisod po, og drum. Di ba? Naragod na sa itong fire, dilito fire truck engineer. O, sabi na ito, fire call.
8: Oh. Correct.
4: Fire tricycle ba? Oh, o, at least 19 million. Naka-save tag 9 million. Oh, di ba? 19 million on niya against 10 million. Pilay na save sa itong gobyerno. 9 million. Oh, di pa mo ana, nakotang savings.
8: Agay!
4: Oh, gamay reksulod kay 1,800 liters naman. O, di ka mong kabo. Oh, nang papapay, balde. Oh, di ba? Oh, gamito na eh. Kaya nga natin, presidente na ay balde. Kabog yun. Kamu, wala yun. Wala yun mo ilaing gibuhat, kundi li pang daot, pandamaw, pandamay, panaklong, panghalip. Pandamay ay salitang ng dadamay. Oh. Oh, di ba?
7: Tama.
4: Astilan ninyo. Astilan. Wala.

0: Yehey!
1: Meron kang mapagkukunan.
0: Oh yeah!
1: Tubig sa ulan ay ipunin.
0: Yehey!

0: It's Pearl.
1: Mukha gining ginig yung advertisement. Ali, wa yung kumalipay ani mga pamayay. Alingasa kayo gagakanta ta niya na maligya na maligya rang yuta na maligya rang ni yuta oh maligya rang yuta wag sabog sabog pag yun.

0: Luha!
1: Balo mo bright yung kaining Pinoy. Dali aray, pag statements presidente nga mag-ipon, baldi, ibuhat ang kanta.
2: Yari sa atin para na

0: diri ha.
1: Nang di madaya ria, baldi ang langgana lini sinyo muna bago magil ninyo.
0: Baldi kaibigan, o dili mo mamaligaw, amin na maligag baldi diri sa radio kaibigan ha, matuok ta mo.

0: Alde, ang bilhin mo, kaibigan. Dili, dili sa radyo, kaibigan. Karoon, karoon. Karoon ko lang na. Kasi kung ingon mo, ingon engineer, yun, Alde, sa kaibigan. Ang ingon, kaibigan. Dili sa radyo, kaibigan. Paminawa ninyong tarong, diya. Paminawa ninyong tarong. Diba? Ingon anak ka bright ang mga Pilipino. Composer ka ay pagsulti atong presidente nga Balde. Mimo ang gaday kanta. O di, dali ra kayo. Pastang haskang paspasa yun. Nakabuha, dali tsong kanta ay. Good morning di ay sa mga asawa nga mga yaw-yawan. Good morning, good morning, good morning.
1: Agay!
0: Oh, napaisa ka Balde.

0: Exacto. Basta may balde ka para sa El Nino. Diba? Nino pa yung anak ka. Bright naging mga Pilipino. Good morning di ay sa mga asawa nga mga yaw-yawan. Kamo bang mga asawa ayaw magpalabig yaw-yawan ang inyong bana? Kay dili biya lali manginabuhi yung itag kwarta niya. Inyo har nang yaw-yawan ang inyong mga asawa. Ayaw-ayaw. Dili yun ang maano. O gagay, pukaw, napuspusi.
1: Correct. Ang importante para ka na ko nga di gyuta mamakak.
0: Sakto. Sakto gina. Sakto gina. Ang importante nga. Unsa to?
1: Ang importante para ka na ko nga di gyuta mamakak.
2: Wala.
1: Correct.
0: Sa mga asawa nga yaw-yawan. Asawa. Yaw-yawan. Good morning sa mga asawang yaw-yawan. Masingga.
3: Halos kada adlaw.
0: Good morning kay Sir John Diaz sa San Fernando.

0: kasi ni mo.
1: Ang akong asawa.
0: Once again, magandang umaga po sa mga asawa na mga yaw-yawan. Relax lang mo, hindi lang bala mahat, no, diba? Relax lang, Ragyod. Eh, ang importante diha nga dili gyud ta mamakak. Maor gyud ni pinaka-importante.
2: Correct.
0: 70 days na lang, Pasko na. 72. Oh, Pasko na gyud. Merry Christmas. Kanatong tanan, kaninyong tanan. Merry Christmas!
1: Bahalag wala mo'y
0: kwarta.
1: Amo ara mong ilista. Balik
0: sunod si Man.

0: pinya pagkanindot kayo ng unay manaygon. O ginana sa inyong balay na manaygon ng puspuse. Eh. Once again, magandang-magandang umaga po. Nindot kay nitong isgotanan. After 38 days sa kinang impeachment trial. Kagahapon adlawa, idesisyonan ang articles 1, 3 and 4. Dili na i-appeal. Wala na, gi-drop na nila. Ang gusto sa prosecution, isa na lang sa apat na articles of impeachment, ang article 2, ang unexplained wealth. Dili unexplained health, ha? Unexplained wealth. Mana lang. After 38 days, spending 950 million because 25 million ang ginagasto kada hearing, kada impeachment hearing for 38 days, that is equivalent to 950 million pesos. Habit na mag-usa ka bilyon. Ayha gidesisyonan sa prosecution nga tangtango na ang articles 1, articles 3 and article 4. Ang article 1 katong confidential funds nga 612.5 million ang bribery og ang grave threat. Ang hulga sa kinabuhi ni Vice President niya sa presidente, First Lady o kang Speaker Martin Romualdez. Iyon. So isa na lang ang gipabilin ang unexplained wealth. Nganong gipaabot pa manintaon og 38 kaadlaw ayha gidesisyonan kagapong adlaw sa Senate hearing nga tanggalo ng articles 1, 3 and 4. Ibili na lang ang article 2. Ang article 2 mao ang unexplained wealth. Pagkanindot. Nindot. After spending 950 million. Nindot. Katawang Pilipino. Nindot kaya. Welcome to the Republic of the Philippines. Agay! Palit na tagbaldi. Palit nagbaldi. O, nisakto mo na. Para sa El Nino, doon na tayo magamit ng pagkabo sa tubig.
1: Tama!
0: O, di ba? Ang sumunin kagkabo. Drum! Baldi, magandang magamit ng pagkabo kag tubig. Iwan may tubig, dito ka silingan. Namay ataba itong silingan. So dito. Iwan naman po yung ulan. Sa may pag-sahol na ng ulan. El Nino gani. So iwan. Gamit nga po ng baldi. Dili pang sahol sa ulan. Kung dili pang kabo sa tubig. Oh, di ba? Paitan ni sige tagpanguga. Pangyayang ubo lagi. Mawa mo po to. Nagmaka diyan. Kaninyong tanan nga naminaw sa tag-satag sa ka-radio sets, ato nang i-discuss ka rin doon. Uy, doon sa isa ka-broadcaster kipatay ha. Doon ni sa Albay. Si gini ang Albay broadcaster nga si Golden Boy Loterte. Ipusil, patay, nga tumiyaging adlaw. Dito sa atubangan sa iyang bakery, dito sa Albay. It's a ray. Si gini ang Golden Boy Loterte is Iguan, kini ang radio commentator. Ikadusin ni siya sa administrasyon ni Marcos ng broadcaster nga gipatay. Ikadusin. Hallelujah! Ay, Diyos ko po. Well, normal. Mga broadcaster, di ginakalikayan. Binabiyor ang radio commentator. Na ay nalipay ni mo, napuywa. Na ay naglagot ni mo, numrapoy nasuko ni mo. Normal gina siya. You cannot please everybody. Bisan pag imong silingan. Dili, walay labot si Marie. Tuara. Damay ginis Marie. Pero
1: agay!
0: Kinigis Marie mo, kinihinungdans tanan. Ikaw Marie, ikaw kinihinungdans na kong kagubot. Ikaw, sikatawa niya!
1: Ay, ay, ay, ay, ano
0: Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagin daw.
1: Assalamualaikum.
0: Walaikum wasalam.
1: Mga itso. Good morning. Gimbiagin daw.
0: Mindanao.

0: alang sa tumak egzuna mga Muslim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulil. Alahmin Arahmanir Rahim. Malikyaw midin. Iyaka nabudua, iyaka nastakim. Gidinadzara dalmustakim. Siya talasin na namtahalayhim. Gairil magdo belayhim. Wala dalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang

0: Once again, magandang umaga po. Welcome na usab sa Wednesday edition sa itong programang Baruganan Kaibigan sa 98.5 Radio Kaibigan. Sa itong makikso ng mga Muslim, upya ka napipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Sa itong makikso ng mga matigsalog, maya na basulo, mga manobo, madayaw, nukasuman. Good morning. Mga Ilocandawan, naimbag na bigat, kada kayo amin, naimbag na bigat, apo. Good morning. Mga Bicolano, Marahinaga, mga Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, Itikiamin. Mga Pampangan, maya paabag ikayungan. Mga uturan ko dara nga mga Ilungguhan, ay abaw maayagid nga agas ang inyong tanan, blahaw. Mga Bulanan, Majin Bintag Doy. Mga Waray, maupay nga agay ko tanan. Dabawin niyo ba niyaw na buntag? Sorry ka unon, marazaw na buntag, marazaw karazaw. Good morning. Mga Butuanon ba niyaw gedaat? Good morning. Mga Tagabinggit Mountain Province, gawis ay agsapa. Mga Taipugaw, mabhud ang algotao namin. Mga Tausog, marayaw na mahinaat. Good morning. Good morning. Mga Tsabakano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga Blaan, apio plapus, mga Tiroray, apio epe, bueno, mga Tagbano, manigar sila, kaniko. Kanin yung tanan, akong Osbon, magandang umaga po. Good morning! Kaganina sa ako nagikaingon, no? After 38 days sa impeachment trial, ika-38 kadlaw, ha? Kagapon. The prosecution, ang grupo nila ni Jarbel Luistro, ni Dagan, mga prosecutor. Sila may nag-prosecute sa kaso, sa impeachment against Vice President Sara Duterte. There are four articles of impeachment. Isa ni ini ang confidential funds nga nagkantidad o 612.5 million. Ang kaso nga bribery kung pagpanuhol sa iyang ubuhatan sa Office of the Department of Education sa siyang Deputy Secretary pa si Vice President Sara o grave threat sa iyang paghulga nga kung dunay may tabo ganiya nag-hire ko na siya killer nga ipapatay pagpatay kang giniang President Marcos Jr. kang sa iyang asawa First Lady Lisa Marcos Araneta o kang giniang Martin Romualdez. After sulod sa 38 ka adlaw nga panag-hearing diha sa impeachment trial for 38 days, the prosecution decided nga i-withdraw ang tulo ka articles, ang Article 1, Article 3, and Article 4 o ipabilin ang Article 2. Din ang Article 2 mo to ang unexplained wealth ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio kauban ang iyang asawa o iyang bana nga si Manasses Manz Carpio pero ang tumong madto si Kuan Man si Vice President Sara man it's not Manasses but the problem is involved gid siya madamay kay asa bana man mao lagi na diha after all those things after spending ha kay 25 million per day man ang magasto. Kada hearing, 25 million na ang gastohon sa atong panudlanan. So 25 times 38, that is 950 million. After all those things, na mga prosecution, na mga witnesses, tanan, gahago na gining taon, daghan lagi na ingon na tingala, it's a waste of time and a waste of money. Tanan, nahog sa wala. Why? Nganong sa pagsugod, wala na lang gidiritso, adirin na lang ta sa unexplained wealth. Para mahuman na. Dili kay ayha pa ni-decide nga kini ang o the 38 day na sa impeachment trial. Dunay tawa. Hello, good morning.
1: Hello, Engineer. Good morning.
0: Good morning, sir. Anak ka na sa kaibigan, anak ka na sa kanginan sa radyo, kaibigan. Padayon, sir.
1: Maing buntag na kanimo, Engineer. O labaw sa tanan, ang mga listeners sa radyo, kaibigan. salamat kay murag niabot kini nga panahon nga ang kaning persecution or ang mga akusa kay gikan sa kay
0: prosecution.
1: Kanang ang ako lang dako nga pangutana engineer is this one. Nganong giabot pa man sa 38 days aya nila gidrop. Murag ang dating sa ako lang ni engineer ha, ang dating is ang dating murag niloloko nila ang mga taong bayan. Kita.
0: Actually sir, matud palagi sa usa ka kini ang defense lawyer si Attorney Season nga human ninyo gidaot ang usa ka tao, inyong gipakauwawan ang dungog sa usa ka tao, buti pa sa mo, si Vice Presidente, inyong i-drop ang tulok article o ibili ng isa. After all those things that you have said against the vice, sa pagkatao sa Vice Presidente, human ninyong gipakauwawan, pagkahuman, ayan na lang, di na na-i-appeal.
1: Okay. Nabuhat ganin nila sa Vice Presidente, how much more sa mga gagmay ng mga katawhan?
0: Muna'y punto ni Sheila Season. Muna'y ang punto. If you can do that to the Vice President of the Republic of the Philippines, you can do that to any ordinary person.
1: Muna'y akong question, Engineer. Unsa man ang pwede na to himuon or unsa man ang pwede na to dangkan abutan aning mga sitwasyon tungod kay klaro man kayong ginaloko lang inilang katauhan labaw sa tanan ginadaot ang tao nga walay sala, no? And then second nga question ako, engineer, in spite sa ilahang gidaot adlaw-adlaw ginabanatan adlaw-adlaw ilang ginabutangan og isyu ilang ginadugang-dugangan nga umabot hunahon-hunahon maskin mga yanong nga tao kasabot nga ang ilang ginahimo butang-butang lang. Akong pangutana, Moni, kanang unsa man, unsa kanang murag ako maglinsod bukos ako pangutana. Unsa man ang himuon sa atong panggobyerno karon labaw sa tanan, nag-aatubang tao kanang El Niño phenomenon.
0: Balit og balde.
1: So balde yapon. Di ba?
0: Di bitaw, inanin ni sir.
1: Idala, engineer.
0: Sana itabo. Sige, sir.
1: Kade lang ha. Moto siya nga, in spite sa inga na unta, ang rating ni Inday Sara Duterte, atong Vice President, lagrabing pang daot, pero nagtaas gihapon. Gataas. Di ba? So, mauna nga, isa na kong apangutana, mauna ang katawahan, kibalo ko ang katawahan na to karon, nagmata na manguna. Nagmata, pero walay mahimo, it's just because ginahimo sa government ang kanang mga bawal nga dapat himuon, ilang ginahimo para for the sake lang nga ang ilahang nga nang gusto nga maguba ang isa ka tao, mahimo lang. Pero God knows, ngunay-una ko nga maskin unsa pang adlaw-adlaw nila pang daot kay Vice Presidente, pero ang trust rating gikan sa katawhan gataas pagyot.
0: Okay sir, nindot man ay imong kon. Nindot ay mo punto, no. Sana itabo mo God sir in ani ni siya. Even if destroying the credibility, destroying sa pagkatao ni Vice President Sara Duterte, but the survey speaks for itself nga ang rating ni Vice Presidente Sara Duterte gasaka. Why? Mo nay dako kay nga question why. It is daghan kayo mga factor niya na sir nga gapalibot ngano nga ang rating sa Vice Presidente gasaka nga gasaka despite sa tanang gihimo sa prosecution ang pagdaot sa iyahang pagkatao. Nga naman, sir, unang-una, I mean, isa-isahon ta ni, sir, ha? Isa-isahon ta ni.
1: Sige, engineer.
0: Iyon-ani ni siya, sir. Nakita sa katawhang Pilipino, everybody knows, number one, ang kawalan ng insakto nga pagpanarbaho sa atong katawhan ng mga ordinary nga Filipino worker. Kinahanglan ka pa mo abroad, biyaan ang pamilya aron maka-income ka og insakto nga sakar sa panginahanglanon sa imong pamilya. Kay kung diri ra ka mo trabaho sa Pilipinas, matiguang ka na lang og tinarbaho, mo-retire ka na lang og tinarbaho bisag isa ka posti sa imong panimalay di ka katukod.
1: Correct.
0: Di ba? The opportunity. A lot of Filipinos loses the opportunity to work din sa atong kaugalingong nasod ang oportunidad atoa sa gawas ug wala dini. Isa na sa inungdan. Ikaduha, sir, ang padayon nga pagsaka sa mga palaliton.

0: disente nga trabaho. Ikaapat, seguridad para sa pamilya. Kay kung ang usa ka miyembro sa pamilya masakit, isa ka miyembro sa pamilya maospital, magkabundo-bundo nagpangita og asa kaduol ng mga politiko. Matarantar na in town, mamaligya ang kabaw, mamaligya ang tanan para lang makabayad sa ospital. Do na tayo PHIC, Philippine Health Insurance Corporation. Nakatabang?
1: Wala.
0: Wala. Why? Og anto kag public hospital, awa kay bayran, normal. But, dili ang kasagara kanato, muadto magintag privado, kay nindot man ang pasilidad. Arita sa ato ang government hospital, kuwang man. Magani tayo kaugalingon nga, I don't know, doon na nabatay. Kanyang ECG, electrocardiogram. Wala. Dili kompleto atong laboratory. Naturalmente, atos private. So, kawalan ng oportunidad, kawalan ng serbisyong medical.
2: Health services.
0: Health services. Katapusan, sir, insakto nga pabahay. Wala pa rin. That's nothing. Og ang katapusan, ang insaktong edukasyon. Wala gyapon, sir. Mauna, nga gasaka ang popularity rating sa vice presidente tungod niya ng mga faktor, tungod niya ng tanan, mauna nga gasaka siya gumikan kay nakita sa katawhang Pilipino, the only solution sa problema karon is to let somebody run a government nga limpyo, walay bahid nga korupsyon, adunay direksyon, dili kay naputos. Isa sa nini, sir, nga nakapadaot kaning isyo sa kini ang blood control. Usa na.
2: Corruption.
0: In general, corruption. Kay kung kanan tanan, sir, naara na, baba na ang rating ni Vice President Sara Duterte.
2: Gani.
0: Muna ang problema. Sige, sir, paday.
2: Tungod sa atong mga mambabatas, no? Ang mga mambabatas unta sa imong dimension kanina, engineer, nga mao na nga nagtaas ang rating ni VP Sara, tungod kay unta gitagaan sa mga mambabatas o kanang taas kusog kusgan nga batas nga para kanang nga mga problema masulbar na. Pero kay ang ilang gitagaan o pagtagad ang impeachment man, pero in the last hour, ila mong gyapon i-surrender, ila mong gyapon i-drop. That isa is... malang, mo na ingon ako nga, mo pa na, isa pa na siya, why is it nga nung nagkasaka ang trust rating ni BB Sara? It's just because tungod kay ang trabaho sa mambabatas is magpanday og balaod para mahimo nga kusgan o kanang maayo pagyod nga balaod para kanang mga problema nga atong ginainkwento karon mahimo siya nga hingpit. So wala, ang naitabo karon is it's more on politika. It's more on politika kayo. Tungod kay dili nila gusto nga muhawa sa atong danan, tungod kay ang tanan walay pubre karon nga politician, puro mga dato ang politician. Same. Pero million sa mga katawhan karon mao'y mga pubre.
0: Normal. Sir, kita ba kag politiko nga kita kag congressman pobre?
2: Kana.
0: Ano to baga ko, sir? Kita kag congressman kay kita kag congressman, sir, kag kay multicap or bawa o?
2: Wala.
0: Oh, si.
2: Mas si kwan lang to sa una, si Y Kurat kay gabayk to sa una. Pato sa iyang pato sa sina sa kongreso.
0: Si Y Kurat.
2: Katura, o si Y Kurat kay gabayk lang.
0: Masa ganito sa nga province?
2: Kwan karon, kaning bang ni kwan, Davao de Oro na nakaron.
0: Davao de Oro si Y Kurat. Aside from that, kita kag gasakay lagi bao-bao nga congressman. Kita kag gobernador nga gasakay og bao-bao or multicap. Wala. Kita kag senador nga nisakay og kini ang bao-bao. Wala. Only ordinary Pilipino. Butante. Kana sakay. Pero okay. Politiko? Loy. Kita abday kag mayor. Pag-sure diha. Pag-sure, sir. Mao lagi na nga if you want to be a millionaire, enter politics.
2: Yep.
0: Ano yung tinood man? Dali mauna. Sige, sir, padayon.
2: Dali lang siya.

0: pero dali lang ka mag-milyonaryo, o niya, wala pa kay maintenance, wala pa kay lugi, pirmi na paldo.
1: Mao lagi na. Why? It is because, ug ato po nang ibalik, kaninyong tanan nga naminaw, kisa may akong basulo na na.
0: Hmm.
1: Kisa man.
0: Ang katawhan nga nagbuto kanila, o katawhan nga nagpadala o kwarta tungod kay para lang din makakwarta sa gamay nga panahon, karon kung unsay nahitabo sa atong pag-gobyerno karon ang mabasol ang katawhan ng Gihapon. Tungod sa walay pagtan-aw sa unhan kung unsang nahitabo.
1: Karon, taganti kag ehemplo, sir. Taganti kag ehemplo. Last election, local, dirita local, tan-aw tag national, dirita local. Two days before the election, kita nimo ang mga panimalay sa kato mga dagko ng mga nanagan ng mga konsehal. Galin niya ang tao. Di tinuod man. You cannot deny that. Galin niya ang mga tao. Buntag pa galin niya na gikas pa ang kadlaon. Hangtod na gabiin na lang galin niya ang mga tao. Kay doon ay gidawat ng tag 1,500, 1,400 kada isa.
0: Even dili lang sa mga balay engineer, even sa mga barangay hall na to,
1: naagi.
0: Even sa mga public places na to,
1: gigamit pa.
0: Gigamit pa pero namin mga otoridad pero layo, wala gi kasaway. Wa gi kasaway.
1: Di man sila gusto mag-apil-apil.
0: Mm.
1: That is really the problem of our country.
0: Karon.
1: Nya magbinasulay ta? Wala na. Para kanako, los-los ninyo.
0: Morning kinasulting engineer nga, gisuffer na to ang mga consequences ng atong gibuhat mismo ka na to. Wait. Kay kung wala ta nagpadala o kwarta, dili ni mahitabo. Tungod kay mabutang na to sa posisyon, katong tao nga tinud-anay nga mga lagad para sa katawhan, dili kaya, para
1: di
0: sa ilang kaugalingon.
1: Di na nauso karon, sir. Di na nauso karon.
0: Mauna nga...
1: Mauna, ugwa kay korta, pagpuyo na lang, ayaw nagdagan, kaya di yung kakadaog.
0: Gani.
1: Useless. It's an exercise of inutility. Inutil.
0: So muna sa gani nga, ang atong kwan karon is useless. Useless. Kung ato ng padayon ang pag-inutil na to, hantod-santod. Maura gyapon asong sitwasyon, karon ugma o hantod-santod.
1: Why? Nga magsigita giyaw-yaw, dire mo na usahay, sir, sa tinood lang, no? Usahay, makiingon ko kasong kagalingon. Honestly, ako mo manamino sa tag-satag sa ka-radio sets. Do I still have to continue talking over the radio? Kaya mga tao karon di naman halos. Mura ba doog, ikaw naman lang siguro nga nag-iisa nagkukrusada o pipila na lang mo kabuok. Kaya ang uban wa na'y pakialam ang importante kanila nga mo income ilang panudlanan. Naputol ka, sir, ha? You can call back. Mauna, sa tinuod lang. Pangutan-on to mo. Kisa may naglingkod karon nga way kwarta. Nga wa nang hatag. Really, let us be honest.
0: Yes.
1: Magpakatotoo tayo. Kisa may naglingkod nga wa nang hatag.
0: Yes.
1: Kasi saan? Nakatag na tanan.
0: Parehas ako example, engineer, sa tuwa lang. Ako rapod eh, walay labot ang bisag kinsa. Pero akong analysis, ingani, tanawa sa tapila kahigayon nga nagpa-control ta o kwarta, mahadlok ta kung kay naghatag sa kwarta, mahadlok ta butuho na to, bisag dili maayo magdala sa renda sa kagamahanan. Tanawa ang sitwasyon sa atong health services sa Bukidnon alone. Ang Bukidnon is ikalimang na dato sa tibuok Pilipinas. Compared to Sultan Kudarat, ang Sultan Kudarat second or third class nga pagka-probinsya. Pero muadto ka dito, walay kaser, nurse station lang, sulod ka dito, gawas ka nga wala kay bayad. And naka-compare ko just because unsa man lang ang panginabuhian sa Sultan Kudarat compare sa Bukidnon itself. Di ba? Muna, ang resulta ka na to sa kwarta, mahilom tang tanan, pero kita ang kapangabudlay. Muadto ta sa probinsya na to karon tinuod ni, bago lang minamatsan o kanang kauban, ang atong probinsya ultimo dagong palito nato sa gawas. Ultimo nga mga gagmay nga butang palito nato sa gawas.
1: O may budget, sir. Why budget?
0: Wala mo na. Nga nung mahimo man sa Sultan Kudarat, nga dili man mahimo sa province sa Bukidnon. Why? Kana akong pag-question nga dako. Unya ang sa Sultan Kudarat, na ay daghan po ng mga taga-Bukidnon gato dito, welcome pagid sila. Dili na ganito nila ilha dito yung kauban sa probinsya. Pero welcome pang uban ng probinsya. Ang atong probinsya sa Bukidnon, kamusta? Ako nangamusta lang ko, wala ko nag-mention ng kinsa, pero nangamusta ko, why is it province of Bukidnon until now ang atong health services dili pa nato makabot? Aha man ang mga funds gikan sa una,
1: well, it's not...
0: ganong wala na nagkahitabo sa tua, in the first place, we are in the fifth nga pinakadato sa tibuok Pilipinas.
1: Sir, dili laman Bukidnon. Halos man. Diba? Given ang atong nasod nun, wala man gani. Kana ato Philippine Health Insurance Corporation. Naabad ay. Wala. Dagan kag PCSO. Dagan kag PSWD, Provincial Social Welfare and Development. Dagan kag CSD, City Social Welfare and Development. Dagan kag Municipal Social Welfare and Development. Halos tanan dagan kag mga politiko, dagan ka dito, dagan ka diri. Useless. Useless.
0: May isa ko na-appreciate sa SPMC. Abi ni mo, engineer, tagaan kag card. Maskin taga-bukid nun kagapong. Tagaan kag card. Kung tagaan kag resita, ang kanang card, ipakita ni mo sa ilang pharmacy. Tagaan ka nila, unsang ihatag nila sa mga engineer, branded. Dili ka tong mga kanang bukot-bukot lang ang mga tambal, it's branded. Muna nga kung dalon ato gani nga atong, atong mga pasyente dito sa SPM, si dali lang maulian. It's just because of branded ang ilang gigamit. Muna akong gina-explain nga. Nga nung dili mahimo sa kanang mga lugar, nahimo gani nila, nga nung dili nato mahimo sa tuwa.
1: Diba? Mabuhat sir, huwag nalagi may budget. May budget. Manayiginingan. Asam na yung budget.
0: Kuanon siguro, engineer, ang dako, suggestion ako, kuanon sa siguro atong budget sa corruption, ibutang nato dra sa health services?
1: Sir, I have to be honest. Sa mga naminaw, tanggala ang corruption sa gobyerno. Sir, yeah. Kwartahan ng Pilipinas. Kwartahan ng Pilipinas.
0: Okay, asam. Diba? Kung dili kwartahan ang Pilipinas, asa naman na mga ano makakorrupt sila o trillion-trillion?
1: Mauna diha. Mauna kung ingon sa imo ha. Tanggala ang korupsyon, kwartahan ang Pilipinas.
0: Yes.
1: Mintras na ang korupsyon, pubrig yun ang Pilipinas. We will lose all the opportunity, the only opportunity that we have, go out of the country. Panarbaho sa gawas.
0: Mula it's a time to us
1: the sad reality in life.
0: Mo ganin ako ang mga nawad-an mangit actually kung paglaong.
1: Naayapon, sir. Naayapon.
0: Pero sa kuwa lang, siguro napay time. Natay time makita mismo ang mga katauhan, labi na dari sa Valencia, Bukidnon. Unta, kung muabot man din na natay eleksyon, mamili tag-insakto nga mudala sa renda sa atong pagagamhanan. Katong makita man guna nato kung kinsay sakto, makita man guna nato kung kinsa gid ang dapat ana kung dili ta magpadala og kwarta. Well, ingon nato mulusot man gihapon ang kwarta, mo na ingon nato sa unang eleksyon, dawata lang ang kwarta, butuhi lang to kadtong imong nakita nga pwede mo dala. Tungod kay ayaw kahadlok sa panghadlok nila kay nihatag sila o kwarta, dili man nila malukit kung unsa ang imong giboto dito sa komile.
1: I don't know why. Paano why? O, oh, diba? Ikanta ko na lang na siya, sir. Ay, nako. Welcome to the Republic of the Philippines.
0: Muna ko, engineer, is pagkuhan lang, pagpahinumdum sa tanan. Huna-hunaon ako. sa makadaghan o gunahunaon nato ng atong syudad na panikaugmaon.
1: Sakto.
0: Kaya wala man natulog ang Ginoo para ka nato.
1: Kaya
0: sa natulog.
1: Bukas pa sa iyong buhay. O, di ba? Hallelujah.
0: Ah. O, Engineer, mawala lang tanan. Salamat kayo sa oras. Salamat kayo sa panahon.
1: Dalagan. Salamat siya sa pag-apil. Thank you very much. And mawala lagi na. Makong giniingon lagi. The popularity rating still increases. Why? It is because katuntanan nga itong isgutan. Muna, nagasaka gyapon ang popularity rating sa atong Vice Presidente, Sara Duterte Carpio. Dagaki, salamat sir sa imong pag-apil sa itong programa ang Barganan.
0: Salamat po.
1: Thank you very much.

0: numero uno sa balik.
1: Tulo kag ituhang street level drug personalities ang nirakpan sa duha ka managlahing anti-drug operation.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.
3: Mauni, ato ni.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: O si Ato Igan na Alex.
2: Akong pasalamatan lang po si Katuli. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
1: Naon sa day mo na samad mong tiil?
2: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taod-taod na din mo na siya nga kuan, no?
2: 4 years na ako na siyagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa day ang i-aplasan mo ga aroma, nauga.
2: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
2: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kay Gayo.
2: 5 kabuok.
1: Okay.
2: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na Diyad tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
6: Naapari ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon natadiri no?
10: Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
1: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
11: Tagatanggom ni Pastor Dan katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
1: Okay, o si Ato Igan?
11: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubagyang kasing-kasing.
1: Oo, kamusta naman siya?
11: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni Ato eh. Kuan, kanang mag-uutang niyang kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
1: Oo, tapos, ang iyong atay, nagubag pagyod?
11: Oo, tayo lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, may balik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya na ayaw, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
1: Pila ka, kuano? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
11: Sa akong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuan, siguro, magdugay-dugay na tingala ito, Pastor Daniel. Kaya parahubog, manggot ka ayaw kung ba na good.
1: Okay, so...
11: Ano ka siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang uminom. Dili siya makatulog.
1: Okay, Igan. So, dakot mo nagasto sa hospital?
11: Uy, dako na, Pastor Dan.
1: Dako na. Okay, so nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nagkapalit?
11: Oo, nakadungo ko sa imo, anak Pastor Dan, kaya pretty junior ko, ampo, unsao naman ako, anya kung baan na nga, sikig inom sa tambal, unya, mugasto siya kada pa-check up niya, nagawa siya sa hospital, no, tapos wag pa-check up, unya, muresita siya o kantidad o 5,000.
1: Uy.
11: Oh. Unya, wala ka lang gihapoy alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon niya, nandun siya ang seafood. Tapos
1: okay.
11: Gihapon siya. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, ako na nakaitambal nga all in one. Nitisling ko, kuan yan, yung mangka nga pinagpala nga gamot. Moto nga, yung kutisina na ito ni Pang, magpalit daw ta. Akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
1: Oo. Oh.
11: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Muna ito nga, kuan ka na naang. Tabang naguna siya kay muhuot may iyang dugan. Mag-isod siya pag-inawa. Pagka-inom niya, anak, Pastor Dan. Hindi, nag-yud muhuot ang iyang dugan. Pag-sabuton daw niya nga morag, mag-isod siya pag-inawa. mainom dahil siya doon kabuok.
5: Okay.
11: Mawala si Pastor Dan. Hantod ka lang. Mawala na kinaguotang yan dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gituduan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan. Nga, nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hantod ka lang. Dagana ko siya nga. O, nahurot nga, gara pa, Pastor Dan. Ano siya, bahala na daw. Magkagasto siya na ko pa sa mamaayon ang
5: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice, kung namin na imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabuta nga makadaot sa lawas.
11: Huging lang ganit na po sa pastor dyan. Okay. Nga mag-sigarilis. Inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
5: okay.
11: Kang mabuhi.
5: Okay, Igan, salamat kay Igan ha. Salamat kay Kais pagtawag.
11: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
5: Okay.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Lord Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, ano man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
2: Na ko'y arthritis.
1: Na arthritis.
2: O, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw. Ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat higa ayo sa pag-testify.
3: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: Mo 98.5